0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod.

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: XFM 9.1.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Heal, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
0: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Heal.

0: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting. Bullseye.
3: Usapan na inyo mga priority, priority diha kay ugar mi ni graduate ana ni Bricks. Kana mga chicks chicks chicks niya priority priority. Among priority pamilya ra gyud amo. Mo ni number 1 diha. Oga asa ta ani karon maka ginut. Ito, good morning mga katropa. Tadtaon mga katropa samtang natay ginakulitog diri karon mga katropa. Pwede na siguro nato tawagan katropang Royce. No, kay samtang nagainom. Ang premium D3 day katropang Bricks, no, makapasiga po ni sa tuang mga kaluyahon. Among time good nga katugon ka, kay kulang ka lagi ka ng tulog. Kanagani mag-drive gani ka nga magtagpilaw ka. Nah! Mm. O, na delikado mga katropa kay segundos na lang disgrasya.
4: Kasi tambala na katropang Alan nga kanang gabuka imong mata pero tulog imong utok.
3: Na, wala gina tingala lang. Ang uban may ingon og kanang pagkaon mo chocolate. Samot ang inog katugon.
4: Samot oy.
3: Anyway mga katropa,
4: chocolate nga kana sa kalami niya kanang iyang katamis nga mo ni makapadala hinog katug no nato.
3: Oo. Karong oras sa mga katropa, ato sa nagdaligatan katropang Bricks kay sa aton gikaingon ka ganina. Atong ma-interview ang spokesperson sa Eastern Mindanao Command at libas-labasta rin, no? Kasubay-bay ko sa kining gikan sa ubos hangtod sa pagkabato niya sa kining niskutan nga posisyon karon being the spokesperson sa Eastern Mindanao Command. Other than Colonel Rose Manuel, mangutan ata kay naay activity ata karong nga 28, no? Karong nga bulana diya sa East Mindcom. Hello, mayang buntag, Ma'am Rose Manuel, Ma'am Colonel Rose Manuel.
5: Yes, sa kay Alan, mayroon pa rin mo diya mga pinag-ipaminaw sa inyong programa sa SSN Davao.
3: Ayun, oo. Atong kauban usab si katropa nga Bricks Flores karon ato ang katandem diri sa programa nga Bullseye karon nga mga panahon na. Ma'am Rose, kumusta? Oo. Maayong buntag once again. Kumusta naman og bati nato nga dunay activity? Ikapila na ganining anibersaryo karong 28 sa East Mindcom.
5: Yes, no. Karong bulana atong isaulog ang usa ka yung daanong na milestone sa Armed Forces of the Philippines ang 20th anniversary sa Eastern Mindanao Command.
3: Doon na ba yung mga lauman din ha na itong mga aktividades o kani ba ka ha gani-ganing kalingawan o guban pa?
5: Yes, no. Parang bulan na sa kinika ano no celebration tungkol din sa kalampusan sa pagkans na accomplishment sa ato ang anibersaryo sa 20 ka tuig. Dili lamang kini celebration sa kasaysayan, kini usa ka pagpasalamat sa kanang kauban nato, apil na pud kamo sa media sa pag-angkon sa kalinaw. Kaliun sa Eastern Mindanao. Tungod dinhi, allow me to share our theme for this year's celebration, East Mindcom at 20, honoring 2 decades of service partnership in the Eastern Mindanao Frontier. So, ang line-up of activities na ito, no? Actually, nahuman na ni ang naiisa na nahuman ni Ani sa itong July, ang Second Veteran in partnership with the Pension Gratuity and Management Center. This brought together yung atong military personnel, ng mga, especially ang retirees, ang atong mga veterano, o ilang mga pamilya, ay para suportahan, no, ang atong mga namunin siya ang takbo para sa pensionado. So, saan tayo nag-attend po ni Ine, no? Although, saan po nawala naka-attend kay tungkol ang baha pa yan sa itong panahon na.
3: Ang timing. Okay,
5: sa next activity na ito, karong August 21, ato na kita ay ipahiga yun na Fifth Drive for Hope, a charity golf tournament. So, we're inviting ang atong golf enthusiasts to join in the advocacy because this will be an

0: opportunity, laing oportunidad doon po sa mga golfers na to, to support the children battling with cancer through this event by kanisya no, para sa House of Hope Foundation at the Southern Philippines Medical Center. Ay nakita na to no, sa Islincom na mga bata doon yung hindi lang actually doon sa Davao City, kundi even to all other provinces na nag, they are hopeful to really receive treatment and the support ang magsisig sama ng mga taong support through this event. So, kayo ang abang para mamintonar ang treatment sa atong mga na in-house na mga kabataan, including yung mga outpatient.
1: Oh.
0: And additionally, na tayo art exhibit. So, ano no, nakapost na online ang mga entry submitted by our own soldiers, mga sundalo na di mo ali.
1: Mm-hmm.
0: So, picture niya ang ilang mga talent of creativity. And ang team sa art exhibit sa ilang di mo is actually related sa atong anniversary to decade of service, peace, and partnership sa Eastern Mindanao. Mo nang atong iimbitahan ang atong mga ipaminaw to visit sa Islincom fan page kay Naamang Guya People's Choice Award and opportunity to vote. Kasi kainan ninyo ang mga naghimuan to, susuportahan na ito kung pinsay gusto ninyo mo daog.
1: Mm.
0: And, nani siya yung mga ano. Actually, ano ni siya, ma-open, announce lang lang mo no, kung kanas ano siya ma-open for the public. Very nicely siya, and it is supported by no less than the Association of Arctic Food sa Davao City and Judge. Madadjet, rather, oo.
1: Okay.
0: Yes,
1: Alan. Sa una mga gudya, Ma'am Rose, no? Murag na ito yung mga static display ba? Or kini mga arm display, diha? Naba ba na karon?
0: Art exhibit lang so far ang atong, ano, sa multi-purpose center na multi-purpose gym dili sa tulad sa camp na kan. So,
1: okay.
0: Nice tayo ang mga i-display ani na mga art exhibit na rin that time. Mag-announce lang may sa actual day ng ano, pag-open public. And then, makulminate ang atong anniversary karong August 28 na inaugurate na facility because this highlights the continuing effort to improve the moral and welfare of course sa atong mga kasundaluhan. And maong disin na adlaw, no? We will recognize deserving military personnel who have contributed to the campaign, especially sa mga deploy, no? Sa operasyon sa nagkalain-lain na mga inisiksaan sa activities sa Islincom. And aside from that, i-recognize po ang atong mga stakeholders coming from the whole of Islincom. So, mauni sila ang mga personalities, no? Mapalaan natin siya sa 28, dako kayong contribution sa kampanya sa pagsiguro sa atong mamintinar ang kalinaw o kalampuan din sa area. And including diri ang atong mga reservists.
1: Ayun.
0: So, ang bit of honor, no less than the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, si General Antonio Navarrete.
1: Ang atong bit of honor. Mm-hmm. Ayun.
0: Yes,
1: so, di basta-basta niya, kaya nga munaog diri yun ang toang COS, no? Sa toang activity karon din na og anniversary. Ma'am, na si Katropang Bricks Flores na dugang pangutana, I think.
2: Okay. So good morning Colonel Rose Manuel, ma'am. Si Katropang Bricks Flores ni ma'am, no. Unang-una, pasalamat siguro ang dili lang kami dini karon sa XFM but to include the peace loving people sa Davao region.
1: Correct.
2: Ngano? Because of the presence sa Islincom na neutralize ang mga rebuilding pundok ang guerrilla group sa Davao region.
1: Mm-hmm.
2: That is why ang Davao region is NPA or insurgency free since niatong October 14 of 2022 per declaration sa Armed Forces of the Philippines. With that, we thank you so much, no, sa presence sa Islincom.
1: Mm-hmm.
2: Ang pangutana din karon pa unsa naton i-maintain, ma'am, no, nga maging NPA or insurgency free ang Davao region.
0: Okay, no, inuda siya, no, from a conflict-affected community to peaceful and progressive Islincom, no, dako kayo ang role ang atong security sector na na-dismantle ang guerrilla front sa whole of Eastern Mindanao. Og significant ini na na-insurgency brigade mismo ang Davao region. Kami sa pag-mintan, pag-mintanan, no? We have to remember na dili lang siya role atong mga kasundaluhan, kundi sa Cebu community. Number one, ang sa local government unit, agencies, and including the whole of the people, they nation across Magubisia. So, di, sa, ang role sa ato ang kasundaluhan is only the, from the armed component. So, kung tinig anong masustain nito, no, kinahanglan, ang delivery of services, the governance itself, ang reintegration program sa ato mga kaituunan at dalisa sa makang gobyerno, and of course, siyempre, no, awareness mo sa ato mga kabatanunan para dili sila ma-recruit sa nagkalain-lain na threat organization or threat groups. Actually, daghan man ongoing man niya po, no, ang mga awareness campaigns na. So, kasi we are aware na daghan mga legitimate organizations man yung mga advocacy group ang ginatupa na ginatanaw lang sa atong law enforcement agencies. If these organizations will actually violate laws of the land that will undermine the security and safety of atong mga kabataan mismo.
1: Ayun.
0: And also, no, dako po ng role sa ato ang friends ng mga media para pag-disseminate ano yung information kaya kumalubaya na na information, disinformation, mga fake news is actually delivered online and offline karong panahon na.
1: Ma'am, follow up lang, no, masulti ba ni mo nga doon na yung mga mag-consider na ito nga pagkahugno karon sa nabilin ng mga armado nga grupo o di ba kining pagkunhod karon nato sa tuwang insurensiya?
0: Well, based on record, I mean, mo bitaw na na-declare nato na insurgency free ang area sa Davao region and including dito sa part sa Caraga.
1: May galamay.
0: But this month, period, ang ano, no, ang Green of France sa whole of Eastern Mindanao Command.
1: Okay.
0: So, pasabot ko ninyo, no, ang structure mismo sa mga guerrilla front o napahuyang na din ang city ang communist terrorist group into it. Wala na yung capability for resurgence dahil ang mga nabilun nila, wala na yung leadership. So pag wala na yung leadership ang mga guerrilla front, wala na yung set of direction. And ang uban ng mga pipila na lang ng mga member na nabilin is either wala na sa labiha, na-disperse niya sa laing lugar. So wala naging tayo makitang armado. Kung naamay mga gamay sa mabalitaan lately, it's a matter of law enforcement or mga criminal activity na lang na ilang ginabuhat.
1: Yun.
0: So, hindi naging sila insignificant na din sila to really conduct tactical offensive.
1: Suportado ba yun sa East Mincom o unsa imuhang lantaw ani, effective ba ang kining mga programa karon, no, sa government through kining NTFL CAC, Ma'am Rose, sa imuhang tanaw?
2: Okay.
1: Okay, naputol, no? Nahulog ta sa 15-15.
2: Unlimited pa man gyapon na kanang unlimited gyapon na pero unlimited ang 15-15.
1: Unlimited ang 15-15.
2: Okay. Salamat kayo.
1: Okay na, okay. Okay, nana siya linya si Ma'am Rose, no? Naputol ta kay 15-15 ra gyud tawo ni Ma'am Rose. Ma'am Rose, atong balikan to nga pangutan na gaganina, no? May kalabutan atong sa bato, ha? Kini-kining ato ang about telephone sa Sumpay Insurgency Free, no? Ang kining NTFL CAC sa inyong tanaw karon, nako ba nagtabang?
0: Well, mo maguna mo isa na sa tool, no, na significant ta ayo. And this is all of nation partnership. So, tagan ng tag mga effective tools and partnerships na especially sa community development. And kay ang pilot ng malungparong kalinaw dili lamang bungat operasyon sa militar o nang importante kaayo kay hindi ni resulta magunika sa ligon na pakigtambayayong sa gobyerno mismo. So especially appeal po ng komunidad o ang tanang sektor aron madala o sa kalambuan ang ugang honor of opinion ng katawan. So and with that, no, allow me to highlight ang mga key accomplishments.
1: Sige,
0: oo. In the whole of nation partnership na to with the lahatanan na, no, ang even the private institutions. We have the expanded government services in geographically isolated and disadvantaged areas. So, because of dunno na dismantle na ang mga umbrella plant, so buta sa buti ini secured ang ato mga local government unit agency sa pag-deliver sa service dito sa kaniadtong conflict affected areas. And adunay mga scholarship programs for the indigenous peoples youth in partnership with private stakeholders, humanitarian outreach, educational support ng mga RC communities, and ang mayo niini strengthen collaborations nato with the local government unit. Again, dili na magdi sa trabaho sa ato ang military unit, no? So it's really a strengthened collaboration. So ang importante niini, no, ma-sustain ang implementation sa whatever programs mismo sa mga local governmental units, lalo na sa mga provinces, no, o down to the barangay na mga former conflict affected areas.
1: Ayun. So anyway, nakita nato, no, nga nagakaligon o wala diapon ta nagarelax, no, bisa pa man tuod nga insurgency free na ang sa Davao region. Lapad ang range, no, sa ato ang Eastern Mindanao Command. Ang atong ginisgutan diri karon sa ato ang Davao region ang sakop lamang sa 10th ID, no. Sa other side sa Caraga region, mao ba gihapon ni ang ato ang mga nasagapod nga mga i-improve pa or nabay nato nga angayan nga i-enhance pa aron nga magka-insurgency proof tong uban ng mga sakop at under sa East Mincom?
0: Majority sa mga regions, no, sa cover sa Joint Task Force Diamond or Joint Infantry Division, na-declare na sa stable internal peace and security status. Alam mong gawin akong parameters, no, bago ma-declare sa insurgency free. So, aside dito sa na-mention na ako, no, sa dismantled guerrilla front, of course, na-apply mga certain certification. Ang nabilin mong good na ay sa part sa Region 10 na mga lugar na ministerial na lang mag-ibis, ano, kasi ang pag-declare mong good of SIPSI or Sustainable Internal Peace and Security Condition, kinangilan o peace and order council resolution mismo sa down sa provinces hantod sa region, kasi this is ownership mong good. And again, part lang ang atong armed forces diri sa dismantling of guerrilla plans. Tako kayo ang role sa atong in order council. And once na ano na, no, ma-declare ang SIP, kinahanglan ma-maintain sigur sa usa ka tuig na walay resurgence sa ang group na patuloy-tuloy ang ano delivery of services, of course, overall sa governance and reintegration program sa atong mga kaituunan na nibalik sa bakan sa gobyerno, kung ma-maintainan mo sa salud sa usa ka tuig, so adunay diyan na ma-declare na insurgency free ang katong initially na din-declare at least. But basically, generally speaking, sa whole of Eastern Mindanao Command na na-cover, we are really in a state of insurgency free, kay kami na dismantle na ang kanang guerrilla front sa whole of Eastern Mindanao.
1: Ayun, oo. Anyway, good, no, nga nato na na-confirm, no, gikan sa Ismin ko mismo. Sa other side, ma'am, last na ko nga concern, no, atong tanaw ning ato ang Davao Gulf area, no. I believe ang Ismin ko ang ato ang naval forces, labi na ato ang Philippine Coast Guard, nagigalayon kini sa ato ang pagdepensa pod sa ato ang Davao Gulf area o kaning under pod sa ato pod nga area of concern or responsibility. So, unsay angay nato nga tutukan kung duha tay pagpalapad sa ato nga depensa diha sa side, no, sa ato ang kadagatan, Ma'am Rose, no, unsay dapat, unsay bay kulang, unsay dapat na itong ainan sa karong panahon na gumikan kay di man lang ito nagtutok lamang sa insurgency, nagtutok na sa tanan ng mga way sa itong peace and order na ay mga sindikato po ng mga illegal, ng mga kontrabando, apil po na sa itong monitoring, though doon natay police matter din, ha, pero at least man lamang ang itong armed forces basimdag na malutsantag mga terorista diha sa kadagatan, giyon sa ito pag-handle ni ma'am?
0: Yes, no, kasi tinood na samtang nagbago ang buwila sa seguridad ang atong ismin ko padayon nagpalibon sa andam sa depensa, no, diha sa atong mga kadagatan. Part na kini, no, sa pagkalalipon sa atong soberano o teritoryo. Although kita yung nagsalain-lain ng mga territorial defense and maritime security readiness. So, pagpasabot ni ini na atay mga enhanced maritime domain awareness, mga coastal security, maritime patrols, mga border protection. And tuloy-tuloy ang ato mga joint interoperability exercises with the Army, Navy, Air Force, appeal na ang mga reservists and including allied
1: countries. Mga reservists, ha? Mm-hmm.
0: Yeah, oh, active ato mga reservists. Mm-hmm. And na yung mga joint exercise nyo, like the coordinated patrol together with the Indonesian Navy.
1: Mm-hmm.
0: And in fact, naman po na ginabuhat sa ano, sa ato ang dito sa part of Davao City, sige mag-mga exercise ang atong mga reservists dali.
1: Mm-hmm.
0: Including dyan no, sa tuwang Davao Gulf. Also, if mahinduman ninyo na inaitabo si itong parte sa Davao Oriental ang Eagle Scout Simulation Exercise na ipangunahan sa LTO of Davao Oriental, of course, hosted by the 101st Brigade. Doon na po yung training activity, land multi between Malaysia and the Philippines, ang mm-hmm. exercises po. And tuloy-tuloy ang mga command post exercises, mga lay-lay pang readiness exercise. Kung na'y upcoming na significant exercise preparation, sa September pa man din, no? But ongoing ang preparation ani na exercise Sentinel 01-2026 sa Dinagat Island. Simulate siya, no, ang katong may tabo kani ato sa Battle of Surigao Strait. So, nari exercise may tabo ni Ini. Looking forward sa no, na ang monitor nito or makover na ito ni Tay.
1: Nindot na. Na ma-invite minyo ni Katropang Briggs niya, ma'am, kaya para makover po na muna adi, ha? No?
0: Lagi, looking forward sa no, ay nice siya na, ano, yes. Na exercise. Like, manapag ulit sa Army, Navy, Air Force, ang mga reservists. Appeal ang local government unit sa Dinagat Island na mag-participate ng hindi ang lahang mga kung sama ng ilang bitak sa response team sila dito, kung sama yung ilang sa mga law enforcement unit sila dito. Kung other that, ano, sa ato ang maritime search and rescue, nagkan matag na buhat din rin no, sa party lang sa ato ang kadagatan niya, especially na ato maging na rescue ng mga nanunod, ana. And of course, tuloy-tuloy yun ang ato ang improved interoperability, no? Diri sa atong part sa system nito na, including diri sa Davao City.
1: Correct, correct. And ako po, personal nga magpasalamat sa itong ISMINCOM kay sa inyo ang mga gihimo din ha, nga humanitarian assistance o disaster response ninyo, no? Sa panahon sa kalamidad, na adya po nakita ang ato adya nga presensya. Kaya pag to sa uban nga, gira lang ni ato ang kuan, gipangita, no? Pero sa humanitarian nga nato nga mga responses, dako gyapon og responsibilidad ang ato ang mga tinubdan diya sa Eastern Mindanao Command. With that, Ma'am Rose, no, usapay dapat nga himuon at nga nato karong nga 28 basigwa pay napatay mga wala na pangutana, wala nimo na pabuhagay, imuha ang panahon karon sa pag-invite og pag-highlight pa sa tuang mga activities din.
0: Matama po yung muna mention ganina, no, katong sa about sa mga calamity, no, kay itong matag-calamidad, ano lamang ito, hindi lamang sa pagluwas at kinabuhi, andam sa pagsabang sa mga komunidad, no. Ang advantage lang po sa part dito sa Davao City, napaka-resilient ng local disaster response teams. Muna, sa part sa Eastern Mindanao Command, ang ating mga subordinate units, andam na masuporta sa pag-ugmen sa ating mga tropa o assets sa panginahanglan. Especially kung na ay mga other pang mga disasters na mahitabo. Anyway, no, so far mo lang man po ang atong activities for the anniversary na atong celebrate mo nang allow me to express our heartfelt gratitude to the people of Eastern Mindanao for your trust, support, and partnership with ISMINCOM for the past 20 years. So, feeling atong kalampusan sa kalina o siguridad, hindi naman kadaugan sa kasundaluhan, kundi kadaugan sa dalang patauhan, na nagkayusa alang sa usak ka malinawon o malambuyang Eastern Mindanao. So as we celebrate our anniversary for the 20th year, we honor our past achievements and renew our commitment to serve with professionalism, integrity, and dedication. Pangalan ni Lieutenant General Adonis Arroyo G. Orio, Commander sa Eastern Mindanao Command, aghan kayo salamat sa inyong padayang na pagsali o suporta sa inyong angkor sa the Philippines. And together, let us continue building a safer, more peaceful, and more progressive Eastern Mindanao. Atong malipayong itaunog ang atong anniversary. Again, ang atong tema, ISMINCOM at 20, honoring 2 decades of service and partnership to safeguarding the Eastern Mindanao frontier. So, daghan tayong salamat sa imuhang by Alan o by Brick.
1: Oo.
0: Oh, o sa kanina oportunidad na atong na-share ang atong Metro, anniversary line-up activity o ang mga accomplishments sa Eastern Mindanao Command. Daghang salamat o maayong adlaw ka na tanan.
1: Okay, thank you also so much kang Colonel Rose Manuel, ang spokesperson sa Eastern Mindanao Command.
2: Salamat, ma'am.
0: Salamat.
1: Salamat kayo, ma'am. Okay. Mabuhay po kayo. Okay.
2: Hindi mo ka ito pangalan, no? Gamayng, kuwalan, no? Reminiscing ba?
1: Oo.
2: Abin mo katro pangalan katong daghang kay presensya sa Maribilde sa una.
1: Mm.
2: Daghang kay mga media nga mangampuo na kay no sa una katro pangalan ngano. Inig matingala ka sa mga media men kani adto. Inig alas 6 magluhod.
1: Magluhod na.
2: Alas 6 sa alas 12 sa uto magluhod.
1: So mga liag yod, mga liag.
2: Alas 2 alas 6 na po sa gabi magluhod na po. Kay tatad na dai sila. Kay moapil po dai kumbati sa Maribilde.
1: Mga magluhod-luhod pa di maigan.
2: Remember mo taga tubang alaga to mga na ginatawag kani ato nga mga pulahan, na ginatawag na mga greenan, na mga ituman. Perti naghana ba no?
1: Nagdadanag, nagtakintakin, nagsundang skilid.
2: Remember ba kayo mga kuya po kay ni mga kini mga kaning anime karon ba kay mura nag ang kato mga tatad kani adto gi mura gihimo anog anime ba
1: anog anime
2: na yelo na yelo han ay green na
1: di tabo na sa Sumilaw Bukidnon kani adto nga ni atras ko kay katong panahon na to nga naay nag-encounter ang mga kafgo gato mga tatad ang leader sa pulahan kuno matud pa nga dakpon wala nagpadakop niya karon giatake ang mga kafgo. Wala dud na dutlan katropang bricks. Pero wala kabangon.
2: Wala kabangon.
1: Napunog man.
2: Unya daghan na kay nag mga bawal kaniadto katropang alan ay dili sila paligoon og Martes og Biyernes.
1: Kana.
2: Dili sila pa kanon og baboy basta Martes og Biyernes. Ana ba dili pato padulugon
1: og katropang bricks nga di gyud sila madutlan pero mamatay lang dai gyapon.
2: Matay gyapon ay. Kay mga minugna ra gud ta sa kuan gud.
1: Na ako'y nakitaan man gud ha. Dito gyud ni sa may kapalong man siguro to. Na atoy sa Sagingan banda. Naagian yun namo nagmotor ba. Gi membro to sa Taddad Gang ko no. Naka-encounter niya ang katong ambot nganong na-encounter mo po niya ang katong grupo sa mga sundalo. Ka kanay sa ba? Kanang nagka-miss sa encounter ba? Niya karon kay gipabutan siya og
2: M79. M79 gid ha.
1: Naigo katong, sa aping.
2: Oh, tumuraga, muraga racket.
1: Oo. Kana di ba sa una
2: M23.
1: Ang Armalite sa kuan naman ay isaksak diri nga kuan. Murag sugong.
2: Kanang M203.
1: M203.
2: Nang ilam sa Armalite.
1: Ilam sa Armalite na M203 na lahat tong M79 di ba katuman tong murag ibutang na silang dugan na ng mga army sa una.
2: Tumurag sugong gihapon.
1: Murag sugong gihapon. Basta kay M203 nito katrobang bricks. Naigo sa aping. Wa madutli. Pero ang iyang aping nipihing.
2: Hindi ka mapihing ana nga M203 bala sa M203 ni dapat si mo dito kusog kayo.
1: Ang bungkag wala man siya na bungkag na buswak jud. Diri oh, guba ang iyang diri ba niya. Patay siya. Alimang ka natapok ang otok. Patay lang dahil yapon, pero wadyo siya nadutli. Wadyo siya nadutli. Anyway, mga katrobang, balik na taon-taon, no, kay alas 11:38 na. Napatay, delikatanan po na itong mga isigutan, nahimuot po ko din sa akong kilid ba. Si, ako may reply mga dani kang Bay Roger. Si Bay Roger, nag-text din kang Gab. Bawa ka din kang kagab, manja po ng account din. Sa messenger. Yeah, kumusta na Sir Gab? Engko okay lang ko sir, kumusta man ka diha? Maayong hapon Sir Gab. Okay ra gyapon ko dre, sige og suri-suroy, dalahon man ko sa akong brother. Ana ko maoba Jer, pasalubong ha. Pagtuon yak si Gab ni sige ka, reply. Patay ka pero Jer, igo juga sa may dining ani ron dre.
2: Ingon pa si Bambil Torre Pamonte ba? Mga demonyo mong namuyo sa Mindanao. Kini mga demonyo katropang alan niya during sa kuan mangud ni during sa kini bang panahon sa Maribilde. Kini mga mo hatag og pabor ngadto sa mga sundalo, mga pulis, tawagon na nila demonyo. Tawagon na ni demonyo. Di ko ka magdemonyo kay 6 feet below the ground yu ka. Kay ilaha kang kanang ginatawag nila og people's court or kangaroo court. mga tao rin mag-decide si Moha dito, wa kaya bugado. Nairin maabugar si Moha dito nga, mga tao rin maabugar si Moha nga, patyon ba ka o dili? So, pag demonyo ka, ihaw giaboto nimo. Lahir ba ginilang termino kato pang alan kay ihaw gyud?
1: Ihaw gyud ha?
2: Ihaw, muragag hayop ba?
1: Baboy ba nga ihawon? Anyway, mubalik ta mga katropa ha, kaya nagsinyas na ito ang sparring partner ito. Alas 8:40 na mga katropa!
3: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Kaklarek sana!
5: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Kaklarek sana!
5: Exciting!
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Kadayawan, facts and trivia.
12: Panahon sa Kadayawan Festival. Mamahimong bisitahon ang Kadayawan Agri-Trade Fair. Sama kini sa usa ka dakong bazar o merkado nga naghanyag og managlahing prutas, tanom, bula, souvenirs ug furniture nga ginaplastar aron mapalit sa mga bisita.

0: puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting. Pusay.
3: Oy mga katropa, ato na lamang kini nga timbawasan katropa nga break sa ugma na lang po ni ato ang dugang pa mga isigutanan.
4: Okay, mga isyu na to, ugma na to ni isigutan mga katropa kay naamang gutay bisita po dali sa po na to ga di na to entertain. Ato bisita no. 20th anniversary na dito nila katropa ngalan.
3: Ika-20
4: din. No? 28th anniversary na. Di lang murag bago lang katropa ngalan no na 20 katuig na dito sila diri sa Davao.
3: Oo, nya sa una manggod West Mincom manggo na siya.
4: Oh, under ta sa West Mincom, Western Mindanao kuman.
3: Unya gituwa
4: na sa Buanga. Layo kayo.
3: Diya ka ba nanukad si Browner?
4: Oh.
3: Oh, kay si Browner
4: gi Naabot di ba? Naabot po na sa Davao, East Mincom.
3: Oh.
4: Nahimo po na siyang East Mincom commander si Browner.
3: Oh, nya kuan yun na. Gipangga gyud po na siya ni Digong. The time kay believe si Digong ana ni Browner eh.
4: Kay tanan magud nga mo anhi diri sa kuan sa una, Davao. Gikan sa task force antud na nga natukod na ang East Mincom puros palangga sa local government no kay ginasuportahan ginasuportahan sa local government unit
3: kay katong panahon nga nasige pa na sila gukod na mga terrorist dito sa under sa West Mincom kaniadto na naman na si Browner dito so bilip ba tong tawara to wa jud to napatandog bisan pagluyo sa mga kadang-kadang panawagan nga magkurita. Si
4: retire niya, pugna niya. Ayaw, kay retire sa ko kay lisod kayo na mas may na retire ko nga limpyo.
3: Di na ingon ni tambagam siyang digo nga not in my watch. Ayaw mo pagkuha na not in my watch. Karon pwede na mo. Mo-appeal na ko. Mo-appeal na. Anyway, ako lang ni tagdon kadyot katropang break sa kay naluoy na ko anining Osaka tracking company. Nga gibinaangan lang gyud mi ang text diri. Gibinaangan lang gyud mi kanang sad-sad nya wala daw gihapon sila gibayaran. Sige lang ma'am ha kay among isaad rin ni katropang breaks nga kontakon gyud namo ning company na ko'y number. No? Ni tubag na ni diri gikasab-an ko kay lagi daw ngano daw i-broadcast.
4: Alang-alang kayo man kay bayad.
3: Nga maka ang ako ang pangutan ngano wa mo ka bayad.
4: Ang tao ang tao nga inyuhang nautangan na wa may lay madulan gawas media.
3: Mao gani na nga na frustrate sila. O nya wa man din appeal sa nag-file og kaso dito ng labor kay di man ni laborer ni kay tracking company man. So ang nag-file sila kanang mga kuan katong mga laborer siguro mag-fight mo dito sa dole. Pero sige lang ha kay napamay ugma no Biyernes man ugma mahata gyud ra tunig taas-taas nga oras daw ma'am ha kay para inferis mo gud sa company akong ginakulito ginatagaan ako sila og ganaganing leeway ba no ang tubag ni ko good PM si nagpaila ko alam na vice president ng XFM Davao may complaint po kasing ipinaabot sa aming programa sa radio against Universal Odra. Universal Harvester Incorporated UHI nani naka-base sa Manila pero na province branches Davao City. Maaari po ba kayong makausap or matawagan? Your favorable reply is appreciated. Bago ko ma-broadcast, malaman ko istorya sa side niyo po. No, kay mingos lang nga wa daw sila gipahibalo, gidiretso daw nako. Sabi na ko text biki. No. Dela ako wala ko naga-broadcast ani og direkta kung itubag mo. Ayang tubag in a meeting lang po ako. Call back po ako sa iyo later after ng meeting po. May I know sino po nag-complain? Na siya. Interesado rin siya sa nag-complain. In a meeting siya pero mangutana rin siya kasi nag-complain. Ingko, kunya na lang po nako ni ihat na siya mo ang istorya na. Okay. Concerned citizens ang nag-complain, no? I believe grupo ng mga negosyante ng Davao City kay di malang ni kaisa lang. Pero kita ganan ko sa hints kini nga mga tracking services. Kaya pagtuo rin niya kini kuan kini mga trabahador nila nga nag-file po sa dole. Ingko lahi ni kay appeal po to nga naga
4: otro po din na po din reklamo. Daga dili lang day trackers ang nagreklamo ani kito pangalan ultimo day ila mga trabante.
3: Kaya nakoy ang akong gikatingad-an kay cash to cash man lang gi kuan mag-transaction ba. Kaya sila may naga-deliver og abono po dito sa Marscon. na ako kaila sa Marscon diya, kaya naman po tayo, kung dito, kanang connection diya sa Marscon, kaya duga-duga na po ko diya nagtrabaho. Naka-release ni, example, 250 million mo bayad na one time. Iman lang niya bayaran ang yung mga tracking company. Akong gika, tingatan, nga naman, nga nung dili man ninyo mabayaran. So, translate lang sana nyo, kahit Tagalog man isa, di man daw kasabot. Sige lang, bukas na lang po tayo at tayo po yung magtutuos. Anyway, mga katropa, naman tayo oras katropa ang breaks.
4: Naman tayo oras, ito na po dugma po na magdungdungog tayo mga kaigsunan.
3: Uy, bisa man ito karoon, binakog lunes pa ta.
4: Ang ato mga hisgutanan nga giprepara unta karong adlawa, ugma ato ni hisgutan ha. Promise! Mura po tayo si Dennis
3: Lasoma.
4: Promise!
3: Kami po ipabalik. Promise! Isa ito nga ko, si Inday Badiday.
4: Buhi pa ba ito?
3: Patay na. Gigilitok ito na sa Senado. Nangayon, naging pasaylo siya. Ano na, Inday Badiday man. Pasaylo sa pamilya.
4: Okay, kuha na yung tao, no? Patay na.
3: Patay na yung tao, no? Wala naman tayo oras sa mga katropa. Wala po tayo utang din mga katropa sa ito mga nagpag-greet din. Nag-greet na po na Montana, no? Anyway, salamat kayo. Katropang Bricks!
4: Wala naman tayo oras mga katropa din karon sa ito panaguban sa programang Bullseye. Sa ngalan na lamang, sige natin bukang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
3: Ugalan sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas!
4: Kini si Katrupang Bricks Flores, magbiling kanyang sa kamay buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines, sugmuingon. Kamaturan ang
3: Sandigan! Pusay!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
6: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
7: XFM 89.1
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.

0: Ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung coffee day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
9: Opa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos sab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: C. Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kadayawan, facts and trivia.
5: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gineset up sa kadalanan. Matag stall ug wood nagtanyag ug managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa mga local

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9:02 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Extra, extra. Balita.

0: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Kini nga mga balita hatod kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa mga produktong Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C ug ang Xanthone Plus Coffee Mix, ang effective trio combination nga mga produktong tatak Yes to Health mga katropa. Pagkaroon sa mga detalye sa ato ang mga balita lang sa itong ekstra balitang lokal. Mga katropa, naangkon sa Ilat Hala Performing Arts sa Tugbok District, Davao City ang grand prize nga 250,000 pesos mga katropa. Subay ka na sa nahimong kompetisyon atol sa Sayaw Kadayawan 2026. Gideklara sab nga second place ang Magallanes Elementary School SPA. Isip second place nga nakadawat og 100,000 pesos nga cash prize. Og ang third place mga katropa ang Keheligal Cultural Dance Troupe. Gikan pa kini mga katropa sa Cebu or Lake Cebu, South Cotabato, nga naguli usab kini og 50,000 pesos nga papremyo. Congratulations sa atong mga kaigsuunan nga nahimong mananaog. Og subay usab sa nagpadayon nga selebrasyon mga katropa sa ato ang Kadayawan Festival 2026. At ang mga katropa kay ugmang adlaw usab ipahigayon kining agong ug kulintangan sa Kadayawan August 14 mga katropa alas 4 sa hapon. May pagayon kini sa Ayala Malls Abriza. Og atang ipa ang mga dagkong mga aktibidad sa Kadayawan Festival ning bulan sa Agosto 2026. Sa pikasbahin mga katropa, nagpahimang no ang Police Regional Office 11 ngadto sa publiko nga mag-amping og likayan ang pagduol o pakigatubang sa mga individual nga adunay outstanding warrant of arrest. Ipasabot nga kini nga mga individual lagi pangita sa mga otoridad ug mahimong makahatag og risgo sa kaluwasan sa publiko. Nunot niini, gipasidan-an ang publiko nga kinahanglang ilhon ang mga tawo sa matag usa ka palibot ug i-report gilayon kung gikadudahan ang ilang mga nilihukan. Ligayan sab ang pagpanalipod o pagdepensa ug pagtabang niining mga wanted persons aron malikayan nga mag-atubang og kasong kriminal. Uban ang pagpasabot mga katropa nga ang pagsuporta sa komunidad ngadto sa kapulisan labi na batok sa mga wanted individuals dako matud pakinigtabang sa pagtukod ug malinawon ug masinugtanon sa balaod nga komunidad. Alas 9:05 na sa buntag mga katropa alang sa tong ekstra balitang nasyonal. Gibulgar ni kanhi Department of Public Works and Highways kung DPWH Secretary Manuel Bunuan ngadto sa Sandigan Bayan 3rd Division nga nakadawat matud pa ang tanang senador og anaa sa 500 million pesos matag usa nga gitawag og leadership fund gikan sa DPWH ni adtong tuig 2024. Kini ang nahimong revelasyon ni Bunuan isip prosecution witness batok kang kanhi senador Ramon Bong Revilla Jr. nga nagutubang karon sa kasong malversation tungod sa ligasyong may kalambigitan kini sa 92.8 million pesos nga ghost project sa Pandi, Bulacan. Iduhig sab ni Bunuan ang pangalan ni kanhi Senate President Juan Miguel Zubiri nga matod ni ini giistoryahan nila ang mga parameters labot sa milyones nga leadership funds ug hugtanon sab nga gipanghimaka kini ni Senator Mig Zubiri. Nasayran nga si Revilla ang kanhinahimong chairperson sa Senate Committee sa Public Works sa 19th Congress ug sumala ni Bunuan nga adunay 1 billion pesos nga allotment ubos sa leadership ni Revilla or ubos sa leadership fund ni Revilla alang sa fiscal year 2024-2025. Katapusanghan ay sa itong ekstra balita ning orasa. Gila umang mutaas pa ngadto sa 21.48 trillion pesos ang kinatibok ang utang sa Pilipinas alang kana sa katapusang bahin sa tuig 2027. Sumala sa dokumento sa Budget and Expenditures and Sources of Financing anaamatod pa sa 19.065 trillion pesos ang kasamtangang utang sa national government ni adto kanang natala ni nilamang Hunyo 2026 nga mas taas kini og 518.98 billion pesos kung itandi sa 18.546 trillion pesos nga utang ni adtong bulan sa Mayo. Sa projected nga 21.48 trillion pesos nga utang sa 2027, anaa sa 14.3 trillion pesos ang magikan sa domestic borrowing, samtang anaa sa 7.2 trillion pesos alang usab kana sa external debt. Extra balita. Mga katropa, naglangkob sa ato ang extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita o impormasyon, bisita ang Facebook pages XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Musunod na mga katropa ang programang Sentro kauban si katropang Jasper Magonsa ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, ako magaingon, kamatuuran ang sandigan. Extra, extra balita. Oras katropa, alas 9:09.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. XFM
3: 9.1. Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide.

0: Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
5: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
6: Kadayawan. Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista o mamahimong maka-side trip sa Davao Crocodile Park ug Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan ug kultura sa lugar. Pwede usab nga maka-relax sa People's Park ug Eden Nature Park ug makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.
2: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
9: Exciting!
7: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Atong oras katropa, Clarex kayo ng alas 9:30 na sa morning.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Una sa tanan dalay gunang Diyos sa way katapusan ka tropa Davao, Mindanao, Pilipinas. May aga, welcome na po sa tungkang tulumanon mga kaingsunan ng programa Gasantro. Nukad yapon rin sa Davao City, pinagi sa XFM 89.1 Davao. Si katropang Jasper Magon sa magtimon na sab sa programa Gasantro mga higala. Higadlong Huwebes kita karon August 13, 2026.
1: Sentro.
0: Oh, Trishy Carlao nakatropa ang ilabay ng bulan sa Agosto. Dali ra kay ang pagdagan, kumudagan ang panahon. Dali ra kay katropa kung mulabay ang kiniga panahon, dali ra sab kita maniguang mga kaisunan at least nitiguang katropa ng jazz, no? Isud kayo kung di takabot og kiniga tigulang, no? Mas dali o ganindot paminahon nga mabuta sa akin ang stage sa ato ang edad mga kaigsunan kaysa di gud ta kaabot ana nga edad mo na dapat atong iampo katropa, no, nga sa ato ang pag kinabuhi ning ibabaw sa kalibutan nga healthy ta always. Kung gusto tag healthy katropa, mas may mo take ta sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated nga dunay tatak nga Y2H mga kaigsunan para kita always healthy, always happy mga kaigsunan.
1: Sentro.
0: Kung sa baga mga hulagway, picture inyong i-throwback da mismo sa inyohang social media account mga kaigsunan. Ay muna ang adlaw nga tinga posting sa mga hulagway kaniadto nga i-reminish nato karoga panahuna. Namaupoy nga na mga katropa. Tingali ang uban na yapsing pa, ang uban sigapag mata. Ang uban kulot pagbuho, karon straight na. Ang uban wapay eyeglasses, karon nag-eyeglass na. No? Ang uban hubag pa kaniadto, karon mura nagisuyo. Iriak ni kong kauban. O usap katropa, tong sparring partner as usual, as useful. Di basta-basta. Ika nga, reporter, angkurman, usapan ni agent. Usapan na. Organic dala katropa, ilain katropa.

0: Maing aga, good morning kanimo. Buenos dias, katropang GUVAT Espanyol. Hola, ala.
1: Grabe, grabe. Namurag ni kalit lagi og lahi katropang Jess. Good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Thursday morning ka natong tanan katropang Jess. Adlong Webes na gyud. Paspasa kaayo sa adlaw mga katropa, no? Murag bag-o lang man to, naglunes katropang Diyos. Gighaman lang man ang isa kasimana mga katropa.
0: Bag-o ra kanyang gichapa, karon magtusbana na.
1: Murag anagin katropang Diyos. Pero bitaw mga katropa, kumusta inyo hang adlong Webes diha? Unta, no? Hinaot nga malipayon inyuhang pagmata ning adlaw and of course mga katropa ang atoang kanunay katropang Diyos nga sandigan, ang atoang saligan, no, nga kanunay healthy atoang lawas, of course abaga nato na sa pag-inom og produkto sa Yes to Health. Labi na gid ato ang Zantone Gold Coffee Mix. Kung mahilig ka magkape katropa, siguraduha nga imuhang kape diha. Katong kape nga healthy, dili tong mga pika na lamang gani katropang Diyos, makahatag pagsakit sa imuha mga katropa. Nagsakit na gani na yung dughan diha, sakit pa imuhang makuha sa imuhang kape. So switch ka na katropa sa Zantone Gold Coffee Mix.
0: All right, mga kaingsunan, no? Ito ang hotline number katropa ng Jupiter 0969-3-0537. Reaction, opinion, sentimento diha, no? Katropa, ipabuhagi na mga isunan kay bisod kay katropa kung namoy mga sentiments na namoy mga reaction sa mga nagapahitabo karon sa Pilipinas. O niya, di kinyo ma-share katropa, diha ragin mo sa kasilyas, tama? Kasi aram mo si Giyaw-Yaw, diha ipabuhagay katropa sa itong hotline. O baka sa itong Facebook Live, ang XFM Davao Katropa Digital.
2: Centro.
0: Right, mga isunan, katropa ka Jobet, no? Labi na karon kay Agosto na. Ang kantang pwede suruya ni panahon sa Kadayawan 2026, mga kaingsunan. Labi na karong adlaw, next week na nga na yung katropang Jobet, no? Adlong Lunes.
1: Ang ito ang celebration, mga katropa, sa
0: ito Expo, Business Expo.
1: Kadayawan Festival, and ito ang Business Expo, mga katropa, no? Kadayawan Business Expo. So kung isa ka ka-negosyante, no? Gusto nga mangitog supplier, mga katropa, or gusto ka mo venture into new business, mga katropa, pwede ninyo i-try, bisitahon ang Kadayawan Business Expo para makakuha og mga ideas kung paano nga magnegosyo katropang Diyos, or unsa ba'y mga nindot nga inegosyo karong mga panahona.
0: Alright, mga kaisunan, ito ang motivational quote katropang Jovet.
2: Centro.
1: Success doesn't come to you, you go to it.
0: Sabot ali mga katropa.
1: Kumbaga katropang Diyos, ang success dili mo tuktok sa inyuhang mga portahan mga katropa, well galingkod lang ka diha. Kailangan ka mo hustle, mo take action and magtrabaho para makuha ni.
0: Kumbaga imo siyang trabahuan.
1: Trabahuan nato mga katropa bago na
0: mo nagmalampuson nga tao katropa nga Jubit nga siguro galingkod, nagahigda lang og dawlims lang katropa nga Jubit.
1: Siguro na sila kalampusan mo succeed sila sa paglingkod tibok adlaw.
0: Dapat nga na, no? Kumbaga tiyali ka itong panahon sa kapakatropang Jubi.
1: Kasi nangamay daw ito, wala mag-problema.
0: Balag maglingkod lang, magpa-uraray lang da, ilalom sa duyan, or nag-duyan-duyan lang, nag-success
1: okay,
0: ra. Success ba yung tawag na?
1: Nag-succeed yahapon sila katropang Jubi. Kaya naman sila daw ito matag-simana ba ito katropang Jubi?
0: Matag-bulan, 30%.
1: Kumbaga mga katropa, ha, sa to ang motivational quote, you are in control. So dili na to iasa sa destiny or sa laing tao nga to ang future mga katropa. Kay dili lagi manuktok ang success sa to. Sometimes katropang Diyos, we have to step out of our comfort zone, no? Kay ang growth katropang Diyos, matod pa nila, magsugod daw ni when you start doing things nga gikahadlukan nimo. And that, after that, musunod na dayon ng kanang mga success nga giingon nato katropang Diyos. And of course, pinaka-importante, daily discipline katropang Diyos. Kaya ang dako nga kadaugan, success sa kinabuhi, kay produkto na siya sa gagmayng effort na itong ginabuhat everyday. So we have to take action, maging ano ta, kanang mag-hustle hard ta, work hard ta mga katropa para makabot ka na nga success.
0: Ingon pa sa isa ka brand or slogan sa ka ilado nga brand sa sapatos katropa, gajubit nga Just Do It.
1: Oo, Just Do It.
0: And now na.
1: Karoon
0: you have
1: na.
0: To do it now.
1: Now, not tomorrow. Not next day. You have to do it now. Okay, stop
0: pa,
1: waiting.
0: Ingon pa sa slogan po or tagline sa isa ka ilado nga bangko, you find ways. lagi.
1: Murag galugi ko diha. Wala ko na ka ano dira.
0: Aron pareha po siya sa kakumpanya sa broadcast broadcasting nga it makes life better.
1: Kaila ko ana nga company.
0: XFM.
1: Oo. YCH and XFM.
0: So kana lang daan mga katropa mo na mong ihatag kaninyo. Kumbaga manipasabutan ng success doesn't come to you, you go to it. Alas 9:24 na katropa sa Tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Tuaga Sentro Balita, tunigan nyo katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Palagsikon, palambuon atong kalawasan. Pinagi sa pag-inom og Premium D3 Coffee Mix. Munang hanig sa Tuaga Sentro Balita, misaka og 0.78 centavo matag kilowatt hour ang residential electricity sa Davao Region or Davao Light. Alang sa billing period gikan na July 11 hangtod August 10 aning kasamtangang tuig. Tungod niini misaka na sa 13 peso and 9 cents matag kilowatt hour ang kasamtangang residential rate gikan sa niagi 12 peso and 30 cents kada kilowatt hour. Matod sa Davao Light, ang adjustment resulta kini sa kausaban sa generation charge uban pang mga power supply costs nga nakapikto kini sa katibuk aga presyo sa elektrisidad. Samtang giawag sa kumpanya ang mga konsumidor na magpadayon sa pagdaginot sa paggamit sa kuryente aron maminusan ang epekto sa pagsaka sa bayronon sa matag balay.
1: Sa lainganig sa itong Sentro Balita, mga katropa na angkon sa Ilathala Performing Arts sa Tugbok District, Davao City, ang grand prize ng 250,000 pesos sa Sayaw Kadayawan 2026. Usa sa mga pinakaunang major competition sa isip kabahin sa Kadayawan Festival. Nakuausab sa Magallanes Elementary School Special Program in the Arts ang ikaduhang pwesto og nakadawat og 100,000 pesos nga premyo. Samtang ikadulo ang Keheligan Cultural Dance Troupe gikan sa Lake Cebu South Cotabato nga nakadaog og 50,000 pesos. Gipakita sa mga partisipante ang ilang talento pinaagi sa mga pasundayag na gulagway sa kultura, tradisyon o kasaysayan sa nagkalain-laing komunidad sa Mindanao. Matod sa mga organizer, ang Sayaw Kadayawan nagpabiling usa sa pinakapopular nga cultural event sa festival nga naghatag og higayon sa mga performers nga mapakita ang ilang artistic o cultural excellence.
0: Alas 9:26, nakapanghatag ang Department of Information and Communications Technology Region 11 o Connectivity Kits ngadto sa 1,057 ka-estudyante o usab magtutudlo sa Fishing Village sa Malita, Davao Occidental. Matod sa ahensya nga ang mga benepisyaryo gikan sa Fishing Village Elementary School o Fishing Village Comprehensive National High School din nakadawat o SIM card nga dunay 25 gigabytes nga monthly data allocation sa loob sa 12 ka bulan. Tubong sa programa nga masuportahan ang online learning, research o digital literacy sa mga kabataunan o mga magtutudlo sa maong komunidad. Samtang, dugang pa sa DICT 11, kabahan kini sa ilang paningkamot nga mapalapad ang access internet o sa mapalig-on ang digital connectivity sa mga kabaryuhan sa Davao Region.
1: Samtang mga katropa, gipaubos sa Civil Aeronautics Board ang passenger fuel surcharge ngadto sa level 12 gikan sa level 13 sugod sa kaduang bahin ning bulan sa Agosto. Ubos sa bagong fuel surcharge level ang dugang bayranan sa domestic flights mukabat na lamang gikan 389 pesos hangtod sa 1137 pesos samtang sa international flights anaa na lang sa 1284 pesos hangtod 9550 pesos. Matod sa CAB, ang pagkunhod sa fuel surcharge resulta matod pa sa pag-uso sa presyo sa aviation fuel sa international nga merkado. Gilauman nga makahatag kini og kahupayan sa mga pasahero ilabi na kato nga dunay gikatakdang lokal og international nga biyahe niini nga bulana.
0: Sa Bigas Bangi Barugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpadayon sa Waste to Energy Program isip kabahin kini sa dugang solusyon sa problema sa nasod sa basura. Sa iyang pagbisita sa Pasay ug Paranaque City gisulti sa pangulo nga mahinungdanon nga maggamit ang basura sa paghimo og enerhiya inay mapundo kini sa mga dump site ug waterways. Matod sa administrasyon nga makatabang usab ang programa sa pagpaminos sa polusyon ug pagbikay sa pagbaha nga sagad resulta kini sa mga nagbara nga kanal ug estero. Padayon usab ang gobyerno sa mga operasyon sa clearing, dredging ug declogging aron mapalambo ang flood mitigation efforts sa nagkadaiyang lugar sa nasod ilabi na sa mga labing napiktuhan sa pagulan ug usab pagbaha.
1: Katapusan ka na sa itong sentro balita, mga katropa, may abot na sa 347.37 million pesos ang damage o production losses sa sektor sa agrikultura tungod sa habagat o mga bagyong Luis o Maymay. Base ka na sa Department of Agriculture. Kapin o mabot sa kapin 10,662 ka-hektarya sab ng agricultural land ang naapektuhan. Laki pang humay, mais o high value crops sa nagkalain-laing rehiyon sa nasod. Matod sa DA, kapin 12,000 ka mga mag-uuma ang direktang naapektuhan sa sunod-sunod nga pag-ulan, ingon man pagbaha nga gidala sa mga weather disturbances. Gipahibalo sa ahensya nga dunay agricultural assistance packages, ingon man recovery loan programs nga mahimong ma-avail sa mga naapektuhang mag-uuma aron makatabang sa ilang pagbangon.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:29 na katropa sa tuaga panaguban-uban.
2: Sentro. Sentro.
0: Ato na kayo katropa, syempre gihapon sa Premium D3 Coffee Mix. Katong adlaw, dapat ato gasugdan katropa sa pag-inom sa kape nga makatabang sa pagpalagsik sa atong kalawasa dagay Premium D3 Coffee Mix katropang Jobe.
1: Ayan, labi na sa mga nagluya karon mga katropa, kapoy ang lawas gipamaulan katropang Jazz, sakit ang ilahang mga kabukugan or muscles.
0: Batang.
1: No, mga batang katropang Jazz kanang pagtindog maglagiti ang inyong mga kanang
0: maglagiti.
1: Maglagiti ang inyong mga kiliran mga katropa unsa pa nadiha nga mga kabukugan, mas maayo mag Premium D3 Coffee Mix kay makapabaskog kini sa tuang mga kabukugan, makahatag kinig extra kusog sa tuang muscles mga katropa. And of course katropa just no matagaan ta og instant nga kusog energy.
0: Ayan, mapalit na katropa sa nag-una nga butika nationwide sa kinig Mercury Drugstore, apil na sa South Star Drug. Usab kinig mga butika nga dool sa nahimutangan mga kaigsunan sa Davao City. Sa manalamang katropa sa butika Liana Princess Discabantian, Pharmacia Iba Tibongko, sa may Wise by Turil Pharmacy, Gio and Jen Pharmacy sa may Sandawa area, Gio and Jen sa may Panakan, sa may JT City Pharmacy Puan, o usab sa Yuhan's Pharmacy mga katropa. Of course, dripon sa tuwag studio katropa Gajovit sa XFM Davao Studio. Mapalit usab ang mga nag-una nga mga produkto sa Yes to Health Clinic. Pangitaa katropa nga doon na kinidapat tatak.
1: Yes to Health.
0: Ayan.
1: Oh, nasa upper right corner kung sa inyo ang mga makita nga box mga katropa. For example, kini sa tuwang Xanthon Gold Coffee Mix. Nasa upper right corner, makita na to ang tatak Yes to Health.
0: Ayaga, good morning sa mga katropa. Karong nagasubaybay.
2: Good morning!
0: Kay Ma'am Jing Pigarido, maing buntag sa tanang soking tigpaminaw. God is good all the time, mga katropa. Salamat kay sa pag-remind, Ma'am Jing Pigarido.
1: All the time, God is good, Ma'am Jing. Good morning sa imo hadya. Kay katropang Nelson, shut down from Kapatagan.
0: Shut down?
1: Shut down daw from Kapatagan, katropa. Mayong buntag sa imo diha, Sir Nelson. At sa mga tropa na tumakaubanan na to diha sa may
0: silingan
1: Kapatagan.
0: Nimo.
1: Silingan na to ni Puhon, katropang Jazz. Ikaw po, katropang Jazz. Mga silingan, ranato ni sila Puhon.
0: Huwag
1: itong kabaluhan sa Tubanda.
0: Sa Tubanda na.
1: Basta kay silingan Puhon, mga katropa. Katropang Ruel Mabras, pa-shoutout diri sa may Prosperidad Agusan del Sur. Oy, Brother Ruel, good morning sa imo hadya. Sa may Prosperidad Agusan del Sur. And kay Sir Boboy Diaz, shoutout diha, Dam Sir. Boboy Diaz, good morning.
0: All right, mga kinsunan. So to pagbalik o yatong isigutan ni Katropa Gajovet, no? Mga magtutudlo, gipinumduman, labol sa profesionalismo sa social media. Napansin ba din mo Katropa Gajovet nga? Even kining mga teachers, ato makita ng posting po nila Katropa, nagawa na mao ba?
1: Oo, nai uban Katropa just nagigamit na ang social media. I don't know if, unsa ba, but makatabang ba siya para sa mga kabataan? Doon natin mga teachers nga nag-vlog, no? Makita na to while nag-duty sila. Pero na magigipagawas nga memorandum circular ang DepEd. Regarding
0: labi na kung isigutan na to political.
1: Napoy
0: uban na ni Katropa nga ang uban ba yapon niya mga teachers, no?
1: Mutumpang ba?
0: Oo, kanang siyempre tayo mga kailan nga mga teachers katropa Gajobe. Dali sa patuhon o kanang mga ano, kanang mga ilad nga balita. Kaya na kay kailan nga tinuod daw niya siya tinuod nga kadakuan ng baka. Ano? Masabot katropa Gajobe nga sila ang tumold sa magmold sa tuwang kabataan unan. Unya in town og ma-victim sila sa kiniga.
1: Fake news.
0: Ang ilang pang ihatag nga sa mga kabataan, posible ma-fake.
1: Mm-hmm.
0: po ang mga impormasyon nga maabot sa tuang mga kabataan, mga kaigsoon. So dapat kini ato ang mga teachers kanang mga kuna mga kuna katupang jupit ng uban nga na nagdoktorate na ning uban. Maabot sa kuan nya mingon nga tinuod na ni.
1: Murag ano ba, murag gaduha-duha pa sila sa ilahang mag-grasp ng mga information. In fairness, magkatropang just doon naman po yung mga teachers na very responsible sa paggamit sa social media. However, mga katropa, doon naghihapon po tayo, di na ito naikalimod, doon naghihapon tayo mga ma-observe na kanamang isog bito kayo sa social media, tanan, tumpangan nyo daw sa social media. Kumbaga, pwede man siguro gamitin na itong professionalism. Na muna ang ipahinumdom ka rin mga katropa sa mga magtutudlo. So, kanato nang isgutan unya sa unahan katropang just kay basigdaghan o ma-offend po ba sa
0: side po? Malagos sa to adri, XFM. Tapos, natin mga personnel nga, naputin ako na dunggan commit nga, inyo ha maming anuhon nga, amo-amaning privado. Wala man ta nag-ingon nga amo ana o sa kumpanya na inyuhang account. Ang pasabot kay connected naman good mo.
1: Yes.
0: Kung asa mo na connect, unya, kung makadaot na mo reflect na nga to kung unsa mo nga kining kumpanya nag-alagad o kumpanya nagtrabaho. O kanabi to ang mga utak nga kwan ba? Sabton na po na to kay mara po ilang nasabtan. Pagkana ka nakatrabaho, diya. Tapos mag-somehow, kiniimo mga posting makadaot sa company or lahi ang tanaw sa public sa company. Sabton na gudagi hapon. Pagbinuang ng punang suriha. So same, ani ang approach mga kaigsunan na yung mga guidelines sa tuaga nga to sa mga teachers nga doon yung limitation. Kumbaga, ano ba katropang jubit ba nga gi-allow ka kay imo nang private space but not totally nga magadamay na ganto sa institution kung asa ka na bilong mga kaingsunan.
1: Kasi for example sa tuwa katropang siya, si katropang Juvet nagpost og ingon ani, di ba? Dili man ko makita as Juvet lang. Makita ko katropang just as sa XFM.
0: Unsa man nag unsa man ni may na badlong ni sa.
1: Wala man gid. Ba?
0: So
1: ingon ani gihapon. So kung usa ka professional teacher for example, mga katropa, magpost ka og ingon ani or medyo below the belt na. Tapos ang tanaw sa imo dili lang ikaw individually. But ang tanaw sa imo extra man na.
0: Nya man ano bukis bookies na bukin ni si amo kay grabe gid ka standard. Dili man pag ano na siya ko katro pag jubit nanana na sa imuhang discipline ba nga somehow makadaot ni sa kong company ko kung ipos makadaot ni somehow sa asa kong nabilong nga department nga na. So ato ni balikan niya to katro pang jubit kay mismo tingali I don't know kung alarm bang deped ani sa hospitalan nga dunay mga teachers no nga as professional as they are dapat mutambod sila sa guidelines sa Department of Education. Ito ni isigutan ni katropa. Wala mas pinaka magpahinom dum oras mga higala. Alas 9.30 Science na sa buntag.
3: Kaklarek sana.
1: Exciting!
4: Oras habod garin niyo sa Windsor.
5: Time check brought to you by
6: come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: XFM 9.1 XFM.
1: XFM.
3: Kaklarek sana.
7: Exciting.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
8: gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo sab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook, Gerald Vendo. Ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarik sana!
1: Exciting!
4: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
10: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
4: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Kadayawan, facts and trivia.
11: Kadayawan! Nagikan ang kadayawan sa pulong mandaya nga madayaw nga nagpasabot o good valuable, superior o beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani o kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa kadayawan ang managlahing color, kultura o pag-usa sa 11 ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug o Obo Manila.

0: tinuod nga gwapa, walay pake sa height o gwete niya.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Centro.
1: Alas 9:44 sa programa Gacentro. Good morning, sir. Morning ninyong duha. Naminaw ko sa inyong programa karon si Sir Alex Kabuhayan ni sa May Maa People's Village, Davao City. Sir, ma'am, morning ang ato Pilipinas karon. Wa na mao kay hashtag gubutan na daghan na kaayo ang problema. Unya si Bongbong, sige lang saad, wala na tuman. Murag kanta nga himuon lang ang saad, aron lang pakyason. Alex Kabuhayan. Oh, muna iyang ingon katropang Juvet.
2: Malagi ka nang sa amang ginatan ng mga katropang, na amang ginatan sa ingon na aning sitwasyon. Sa amang kumbuhatan katropang Jazz, dawat-dawat na lang.
1: Dawato na lang, Kutuba 2028.
2: Dawat-dawat na lang kita katropang Jazz. Kapag, oh. Ay, good morning kay Sir Justony Amulato. May pagtanaw sa tuang Facebook Live karon. And kay Mama Josefina Tinambunan. Uy, ato aning avid listener all the way from Bukidnon nagtanaw sa tuang Facebook.
1: Good morning kay Ma'am Nita Valderosa. Upod karon sa tuang programa katropang Jovit. Uba nagpahipira ni katropang Jovit, no?
2: Uba nagtanaw lang, wala nang nag-react.
1: At least naa. Naa pa sa nagtanaw da. Asa may importante ka trabang ng Jubit? Ang mutanaw nga di mo react or ang mo react nga di mutanaw?
2: Ano lang? Okay, ragyapon ko ka trabang Diyos. Basta importante nga nara
1: siya.
2: Nara siya.
1: Nara siya sa palibot.
2: Wa akong
1: gibiyaan. Nara siya sa palibot. Nara sa palibot. Mupa, sanay, maparamdam siya nga bugno nga hangin.
2: Lahin na siya ka trabang Diyos.
1: Lahin ito nga klase nga magparamdam ka trabang ng Jubit. Tapos paglingin ni mo, nanay, kaning anino nga nilili kay Engineer Royce. Baka nabingan ba nga nagbuntayan si Engineer Royce nga askad laon ikaw na mo inusara dahil diri ha
2: mana di ay gadaganda ay gadagandagan
1: oh ay kulbaan ba yung pukana kaya birnis ako ba yung inusara Engineer Royce masig mabak to yun hinon ko ito katropa sa to ang update kayo sa mga balita. Oy, katropa nga Jubit ha, ang kamera giaprobahan na sa ang kining balaod noon alang kini sa free high-speed Wi-Fi alang sa mga estudyante. Wow. Good kayo. Wow.
2: Good news ka na, katropang Jazz.
1: Third and the final reading. Ang Miss York nga maghatag sa mga estudyante sa pampubliko o pribadong higher education institution, free access to digital textbooks at the free high-speed Wi-Fi sa ilang mga PC or kining nga computers. Money ang House Bill number 9532 or ang proposed Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act. Ang tumong kini nga matubag ang inequalities sa access sa learning materials o reliable internet connectivity sumala pa ni House Speaker Faustino Buji GB. Mm-hmm. Or Buji D.
2: Buji D. Ang nakanindot ani katropang Jazz kay dili na ta I don't know ha, pero...
1: Pero karoon na naman ay internet desload sa ano sa mga tulungan. Pero lagi na ka itong mga... sila mismo nag-load ang mga estudyante.
2: Oo, kaya kasi tawag ganyan ng mga... naka-ano ko sa kanang
1: mga data?
2: Cellular. Oo, kanang cellular lang. Data,
1: data load.
2: O, data load lang. Oh. Kanang walay naka-connect o ano ba, kanang Wi-Fi mga katropa. So, paano po na siya? Gagani, good thing na dunggan ako ito kinakatropang just katugong sa DICT 11, no? Nga apod-apod sila og SIM card. Nga nanay data load.
1: Kumbaga nanay allowable for...
2: 12 months.
1: Oo.
2: 12 months na siya nga dunay data load mga katropa.
1: 25 gig.
2: Oh, up to 25 gigabytes. So, dakong tabang siya, labi na kay GDAS. Good, kining mga areas nga geographically nga
1: isolated.
2: Mga katropa, kining mga layo, kayo nga mga area nga dili na maabutan sa
1: geographically isolated and disadvantaged area.
2: GDAS, mga katropa. So, kana sila nga mga areas mo na ang labing nanginahanglan, no? O kining mga internet, connectivity. Tungod kay doon na yung mga estudyante diha nga mga areas. Nga na left behind na katropang Jazz sa technology karon. And mostly ang ato ang ano karon mga katropa is gatuyok na gyud sa technology kaya na at least naabot dito sa ilaha. Good thing no nga naay mga ingon ani nga mga programa nga ginapatuman o ipatuman karon mga katropa.
1: Ayan no kay kung sa uban nga mga location karon katropa nga Jubit dili pa man ingana pud ka kusog ang kining mga internet.
2: Internet, oh. Napag-iuban nga, mag-gunik-gunik pa katong magpiso wifi na lang katropang jazz. Mm. Yan piso wifi kay kailangan pa biya na mo connect sa usa ka cell tower, no? Paliton pag gihapon na siya, magbayad gihapon ka. So dagan pag mga lugar diri sa tuang nasod mga katropa ang kinahanglan gyud og internet connectivity. Na may biya, may mga estudyante, may mga trabahante po diha mga katropa. But at least through this matabangan katropang jazz, no? Ma-boost ang kining mga internet signals nato, no? Sa to mga PC, mga katropa. Yun nga lang kay dili siya ma-cover tanan.
1: Ayan mga kaigsunan, at oras mga katropa, alas 9:49 na maki-update ta sa kiniga kadayawan katropa ga Jovet
0: kadayawan updates.
1: Ayan
2: mga katropa, ato ang schedule of activities katropang jazz, no, sa tuang kadayawan festival karon nga gina-celebrate nato diri sa Davao City mga katropa. Ang ato ang month-long features katropang jazz kini gina-celebrate nato sa sulod sa isa ka bulan gyud, August 1 hantud August 31 ang kining kada-kada bazaar 2026, no, og ang kadayawan floriculture and agri trade fair. Ang gina-celebrate po nato gikan natong August 7 hangtod kini August 23 mga katropa ang Kadayawan Festival Agri Trade Fair. Og ongoing pod karon katropang jazz mga katropa ang Kadayawan Projection Mapping Light Display sa City Hall grounds. So matag gabi na siya makita nato mga katropa. Samtang ang schedule sa tong mga major activities nga ongoing karon mga katropa ha, gikan natong August 8 hantod karong August 15 kining Dayaw The Arts, Culture and Film Festival. Samtang kagahapon pod, no, tama ang katong Sayaw Kadayawan kung asa na mention kaganina sa tong Sentro Balita ang mga winners mga katropa. Karong adlawa at tangin ninyo mga katropa kay karong adlaw adlang Webes ang hiyas sa Kadayawan 2026 Grand Coronation mga katropa. So karon na mabalaan kung kinsa to ang ahiya sa Kadayawan mga katropa gikan sa atong 11 tribes. August 13 karong adlawa hantud August 16 ang Kadayawan Expo and Food Truck Bazaar. August 17 to August 19 ang Kadayawan Business Expo. August 14 ugmang adlawa mga katropa ang Agong og Kulintangan sa Kadayawan, no, so traditional music competition kini katropang jazz. Samtang karong adlawng Sabado August 15 Dula Kadayawan, so naani ang Indigenous Tribal Games nato mga katropa og ang atoang Konsyerto Kadayawan karon kanang Sabado mga katropa. Og sa Domingo August 16 ang pamulak og indak-indak sa Kadayawan. So nadra makita nato ang Floral Float Parade mga katropa og katong Grand Street Dancing Competition.
1: Ayan. August 16.
2: August 16. Ang August 15 Konsyerto Kadayawan. Ang August 16 kining pamulak og indak-indak, I don't know kay ilan ang ginaplaster karon katropang dyan sa coastal road, no, ang area. Kay dati mang Godrita sa San Pedro medyo guot gyud ang lugar mga katropa. So kana balaan na toon sa by difference ani karon.
1: Alright mga katropa, alas 9:52 na. Kaya nyo katropa sa kinig Kasanton Gold Coffee Mix mga higala. Kung gusto katropa gadyobit magpaanyag, magpahami sa ilang apamanit, no? Mas maayo katropa nga mag-inom tao kinig Kasanton Gold Coffee Mix.
2: Yes mga katropa, atong Xanthone Gold Coffee Mix na doon na kinig glutathione and collagen. So manghimisong gita mga katropa, bisan pa man og medyo stressful ato ang trabaho, ato ang kanang community or sa patumadunggan di mga katropa nga mga balita, medyo kining dagan sa Pilipinas maka-stress, pero kanunay sa pag-inom sa atong Xanthone Gold Coffee Mix kay bisan pa mag-stressful, manghimisong gihapon katropang jazz.
1: Alright. So ito mag-aisutan karo gabuntaga mga kaigsunan.
0: Centro.
1: Kining mga magtutudlo katropa gadyobit nga gipainumduman kini sa Department of Education labot sa professionalism sa kining pag-post sa social media. Isa may kuano karon katropang gadyobit, isa may magtutudlo teachers or kining na ilang term ani kanabi tong ano kanang nag-inculcate sila og ano katropang gadyobit ba kanang na term ana gawa sa teacher kong tawagon na pa lang niya term ana nila eh kanang
2: mga
1: basta naga ano ka sila, naka-impart ka sila og kining about knowledge ba
2: educator
1: educator that's yes, educator. What I mean katropang gadyobit no educator kini ato ang mga teachers mga kaigsunan o mismo nagpahinumdum ang Department of Education DepEd sa magdutudlo uban pang mga personahe niini nga ipabilin ang pagprofesional sa hustong behavior o labi na paggamit sa kiniga social media, mga kaigsunan. Kaya natin mapansin gihapon katrupa gajubit, no? Kanang teacher sila, but lahi po ang mga posting, no? Kumbaga, diri mismo sa ilang social media. Gani na po yung uban nga mahagip, gan in out ang mga bata nga sa posting, makaingon tabang, uy, kumbaga, nagamit mo ni mga bata, ah. Kaya yung mga, di mo ko makaingon nga vlogger sila, katrupa nga, Jube, tingali ka ng night time nga, relax sila, mm-hmm. And wa sila himuon, then part sa ilang lingaw-lingaw, mag-post sila or mag-video-video sila. Then ma-appeal na to mga kabataan, mga kaigsunan nga sa karon baya kung mugamit kag bata sa social media.
2: Oo, nanay permit.
1: Permit na.
2: Kailangan mag-agi na tapos
1: agi na kag
2: kun mga ko sure kung pila requirements. Ang per permit katropang just kay na ako na ano ato na daw na siya'y limit. So ang isa ka permit is good for 5 videos lang ata.
1: Mm.
2: Oo, so lahi po na siya per day. Imagine, so kung makita na sa mga videos ang hulagway sa mga bata or unsa pa na diha mga katropa, so need na siya og permit.
1: Mm.
2: So kanang sa mga schools na to, mga teachers na to, sometimes diba nay uban
1: makita
2: na
1: mga bata.
2: Though gina-censor nila, ginatabunan, pero dili gihapon maano magud ang privacy sa mga kabataan.
1: Mm. Now sa memorandum nga gipagawas sa DepEd, no, adtong August 11 bago lang katropa nga Jovet gisulti sa DepEd nga dili porke nga naka-private ang usa ka social media account sa usa ka magdutudlo, dili la kini sakop sa ilang mga guidelines labi na sa kiniga professional and ethical standard mismo ani nga Department of Education, mga kaigsunan. Partikular kag hitagad o pagtagad ang mga post nga may kalabutan sa mga magdutudlo or magtutungha, classroom activities, school premises o official nga mga ginahimo sa mga magtutudlo, mga higala. So parting daghana sa makita ang katropang Jubet, oy da mismo sulod sa faculty, sa paning mga activities sulod sa kining classroom, dili dapat i-post mga kaingsunan. No, apil gi-mention sa tuwag DepEd. Mandos pa sa DepEd nga nagadawat sila og mga report tungod sa labot sa kining social media post sa pila ka mga magtutudlo o school personnel nga dili matud pa naayon or nasubay sa kining guidelines sa DepEd. Kana, no. So, ipahimangnuan, kita mismo katropa gani, no, bisan kung kini DepEd ang gipasabot, mga personal sa DepEd, bisan kita sa ito, ang asa netizen, no, dapat maging careful ta sa pag-post mga kinsunan dia mismo sa social media. Labi na sa sutanan, sa mga content, mga may kalabutan kini sa ilang estudyante, sa kung paon sila magka-influence nga tupod sa uban, labi na kinig doon na yung mga magaguba o sa reputasyon, labi na sa kinig agency, mga kaigsunan.
2: I-appeal po diri ang pagpahinom doon mga katropa, no, nga likayan po ang pag, ganap itong personal nga pagpang-atake katropang dyan sa ilahang mga kauban sa trabaho.
1: Sama, tingali, o wag ka uyin ka sa pikas nga, ano, magtutudlo, o kining isang pikas magtutudlo, may utang sa imo, ha, agin ni mo dito sa social media ang pagpaningil. Hindi po maayo mga katropa, mga kaingsunan. Ato ginachik ang kinik IBP ani katropa nga Jupiter. Sa manok lang nabitong maningil ka. Ado na mention ni ka Attorney Ryan before kana bitong maningil ka na tapos i-post ni muda katropa nga Jupiter sa kining ano pagpakaulaw.
2: Oo.
1: Hindi man siya magpakaulaw.
2: Pero na
1: dunay effect siya dito sa katog gisingil.
2: Oo. Defamation murag naka ano ko ana most probably katropang just all the is defamation eh. So kana lang hindi man kita nasa legal.
1: Sample na katropa nga Jupiter katong gi-mention sa DepEd ba nga kapwa nila nga mga magtutudlo nga maapil ito silang posting.
2: Kung baga ilahang i-mention, baka di ang mga katropa pakaulawan or kanang singlon, no, nga daghag mga kita mga ikan na katropa.
1: Kung baga maulawan, in short.
2: Maulawan,
1: short.
2: Ang
1: katong sama, nangutang ka, tapos i-post dito, imbis ka murang duha na kabalo, madlang people o kini nga katropa, the whole world na ang makabantay, mga isunan nga si katropang Jubit, may utang din ni katropang Arki.
2: Oh, dara mabalaan ka tropang Jazz.
1: Bila ka buo, 50 pesos na pag yun.
2: 50 pesos.
1: Ano, guba, panang, guba na ang kining
2: equivalent
1: ano.
2: Equivalent sa katong isa ka maning ano.
1: Ha? Wala pa na bayaran.
2: Oh, mani. Pila to ka tropang Engineer Arki, no, binta na ma-post gintaan ni sa Facebook.
1: 20 lang ako alam yung palit
2: na lagi. 20? Grabe mo lagi. Nga nang tanong, baligya sa kuha kay Mahal. Mahal lagi sa kuha tanan.
1: Gimahal, magod ka.
2: Hindi, listen din ang waka gimahal. May na lang atin sila, makapil ka nga mahal. Kaya
1: si Katropang Royce, na kuha na
2: katong.
1: Oo, na kuratan siya.
2: Kasi na ano, mga duha to ka ano eh, duha to ka, hindi na lang kita magtel lagi.
1: Basta, itong balikan, katulang yung jubit. Sa kini may sunan na, kaya ito ang mga, natin mga kaila, mga kundi tayo mga kaila, mga higala, di ba? Actually, ito mga guest, panikuban, ani mga tropa sa kini mga programs din sa XFM Davao. So, maging careful lagi ito, ani, ito ang mga naasa akadim, naasa Department of Education, mga kaigsunan, kay para kay karon gobyerno katrupang ang jubit no kumbaga graan sila katutok karon pag monitor somehow labi na kung magkadulang election karon mangon mga kaisunan I don't know kung napanahon ba ni nga gipagawa sa DepEd mga katrupa kay daghan pud nga mga magtutudlo mangod nga nagapost og anti administration mga kaingsunan
0: sentro
1: pansin nimo katrupang ang jubit kada bitong mo man personal o may labot ni sa muhang pagka member or pagka part aning DepEd. So wag ko ganahin sa presidente upos ko
2: magawa ko yung labot
0: sa sentro
1: ako yung labot ani kung unsana kung baga sanction ba ni I mean kanang kung kabahin mi aning institution kay kan, amo aning personal pud ng opinion nga wag mi kaoyon daw ang gobyerno karon gipadagan mi or I mean ang pagpadagan sa gobyerno karon sa Pilipinas. So, isa ba ni posible katropa nga jobit posible no dudugay duna na yung mga memorandum nga gipagawas ang DepEd ani mga isunan actually 2022 pa no kining dunay DepEd order number 049 Department of Education requires teachers and personnel to maintain high standards of professionalism, decorum, prudence and ethical judgment on social media governed by DepEd order number 049 series of 2022 recent agency reminders personal online activities remain subject to civil service rules when tied to official function or learners mga kaingsunan. So kini karon I don't know kung kini part ba ni katropang jubit to remind the teachers or teachers within the Department of Education katropa apil na kato nga mga personnel nga mag-refrain sa ingani nga mga klase nga posting kay magkaduol ang eleksyon mga katropa, di good malikayan mga isunan nga doon na gupoy mga inclination kining uban nato nga mga teachers. Now, karon palang daan, naantay makita ka ni katropang jubit. Ako yung makaila, actually, no? Kung mga makabatikos, wagas ko yung makabatikos.
2: Oo, kanang muradyog. Kung mga wala yun na una
1: pero, mga... Pero ang nagpakaon sila, gobyerno po. Ano ba? So, posible nakita ba ni sa DepEd may isunan? Posible. Nakita ni sa karon sa DepEd nga bisan dili DepEd katropang jubit. Uban pod kana sa gobyerno karon kuya kay mga batikos pero mo dawat og kanang mga ano mga mayuhon. kanang may term man nga do not bite the feed at the hands that feed you.
2: Do not bite the hands of the I mean,
1: basahan
2: na. Basahan ka na kanana siya.
1: Do not bite the hands that feed you.
2: Nimo, dili nimo paakon
1: ang nagpakaon sa imo. Anyway, ilaman ang ano, kana ilaman ang tagsatag sa mga ka-opinion, tagsatag sa mga ka-discretion sa magiging magtutudlo mga kaisunan. But ang DepEd, ang gusto lang nila nga ma-remind lang nga dili po tingali magkadaot ilibin na sa ilaga pagka-professional as teacher nga sila educator mga isunan diya sa mga bagong tubo o baka mga kabataan o baka mga estudyante.
0: Sentro!
1: Una mo yung aning katropa, una mo yung napansin sa inyong mga silingan diya nga mga teachers nga grabe magka-post, wagas po magka-post mga isunan, i-remind na sila mga katropa. Ilibin na sa sutanan nga makadaot po ni either sa DepEd, nga to sila pagka-professional, nga to sa ilang as... teacher o usab labi na kung maapil na ilang mga kabataan diha o ilang mga magtutungha katropang jubit kung sila nagahimo og content. No, wala gi-mention diri kung content bagid katropang jubit no.
2: Oo, wala man gi
1: direktang content ang gisgutan
2: katropang just possible content and then apo diri nga I mean content nga makita mga kabataan na apo diri na mention katong mga posting pagtira no or kanang pag
1: makaguba pod sa lain nga mga individual. Oo, okay. Daghan ba yawa katropang jubit nga mga teachers po na ito nga mga matawag ito nga vlogger ko. Yes. Ito nga paundayinan ang term nga vlogger nga nakatabang po sa pagpataas, pagpasaka sa image sa ito ang Department of Education mga kaigsunan.
0: Sentro! Sentro!
1: Sir Martin Abbas Manggiran, good morning katropang nga Jazz and Jovet listening your program Sentro from Bangkal, Davao City. Good morning.
2: Good morning.
1: No? Basin unya, Sir Martin, no? San bay lang kay katong atong mga ginatagaan ni Kapi si Sir Martin katropang nga Jovet kay grabe ni ka avid gyud sa tuwa sa kinig XFM Davao. Vlogger ni but vlogger ni siya katulpang jupit. Basta to agad po daga paminaw ni siya, no? At ang saran ng vlogger maminaw sa program sa radyo. Katropa nga Jupit. Okay, siyempre, kita ito yung matanaw sila kay sikat na gunis si Sir Martin Navarez Mangira.
2: Oo, oh, alam nga, vlogger good na si Sir Martin.
1: Ayan, mga katropa. Alright, atong i-check ang linya ni katropang Marvin Ibano kay may report siyang gibit-bit karon.
2: Gabi gibit-bit, gigi. Gibit-bit
1: yun ba? Gisap na yung balita ni katropang
2: Marvin. Na siya, gidala-dala, gid katropang Just, gibugkos sa iyang likod.
1: Oo, napapanahon po niyang report. Karo kay ato mapanit ng gisigutan. Mga tigamit o dami account sa pagpanghulga agig social media. Dili makaikya sa investigasyon sa kapulisan. Oo, nanapay na nadakpan ani katropang Marvin. Nanapay na sampulan ni ini kay kumanhap ikas sa mga cybercrime. Medyo madugi-dugayan yung katropang Marvin. No, di ba? Unsa ba ka ano ka paspas ba ang kining pagasubay ini sa to ang ano kining kung rako ba ni katropang Marvs anti cybercrime unit ba ning nag-ingon ini atong makauban si katropang Marvin Ibano
0: live report
1: Marvs.
3: Yes, katropang Jasper, katropang Jibet, giklaro sa Davao City Police Cyber Response Team ng kining DCPO CRT nga dili makaikyas gayud sa tukmang silot ang kining mga social media users nga nagagamit og dummy accounts aron lang makapanghulga agi sa social media. Sumala ni DCPO CRT team leader Police Captain Cedric Suwangco nga dili dapat pakampante ang mga suspect nga dili sila mailhan pinagi sa paggamit ining dummy accounts ilabi na ni atong nagapakatag og bomb threat shooting o stabbing threats ug guban pa. Iklaro ni Suwangco nga seryoso ang kapulisan sa ilang ginahimong investigasyon pinagi sa pagpreserba sa digital accounts information o kining digital evidences o kung gikinahanglan magkonsuma tong pangkapulisan o cybercrime warrants o court order aron makabaton og impormasyon gikan mismo sa service providers. Kung aduna matugpay na matikdan nga post sa pagpanghulga sa social media giawag niini aga publiko nga nakamatikod niini nga naisbutan ng mga postings na gilayon kining screenshot ang maong account name, profile URL o kining account ID, date and time, exact threatening statement. Ilabi na kini siya ba pwede i-screenshot kining relevant comments o mga reaksyon o kung posible i-preserve ang URL o dili kini i-delete ang naisgutan ng mga ebidensya. Dulot niini gipahinumduman ni Suwangco ang publiko na mag-amping sa pag-post o pagpadala og mga mensahe online ilabi na katong adunay sulod nga mga hulga o makadaot nga mga pamahayag samit si bisan kinsa ang magahimo nini posibleng magatubangayon og kaso nga grave threats subay usab kana sa article 282 of the revised penal code o subay sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Kung atong mahinumduman sa mga katropa na adunay nining bulan sa Agosto anaa sa duha sa mga kining hulga inagig online ang nadawatan ni ining duha ka mga tulungaan sa tuang syudad sa Davao usa ka elementary school ug usa ka adresar sa Davao City High mga katropa lang sa naisbutan ng mga hulga gipailan paghapon kini sa investigasyon sa tuang mga kapulisan ug aminado no ang cybercrime team nga medyo diling ana dali-dali dayon masulbad ang maong investigasyon o maong kaso mga katropa kasangit na apay proseso na ilahang ginasubay, labi na kining legal process, alang usaba sa pagtumbok o pagkila, kining nahisgutan ng mga nagpakatag o kining threatening ng mga statements sa pinaagi sa social media. Pagkipasalig, na doon na gayoy mga pahantangan o silot mga katropa sa manalamang nining mahinumduman nining nagpakatag o threatening nga usa ka batan-on diri sa may Talumo area kung asa nasubay kini sa to mga otoridad o nahatagan o gatukman aksyon mga katropa. So kana ang pasalig sa ato ang mismo gikan sa itong DCPO CRT o kininga Davao City Police Cyber Response Team labot o batok ni atong mga social media users na nagagamit o gami account sa paghatag o kabalaka gato sa publiko. Marvs, katropa mo sa balita. Yes, sir, katropa Jasper.
1: Kini nga mga klaseng nga mga account katropa nga Marvs samahan no, kung kini hulog mga dami but so far nabay time frame nga makuha ma kuani sa to ang otoridad masubay ba sa mo gamit og dami tapos na dito sa isa ka internet cafe or sa mga lugar nga nag-post siya. Kaya ba na matrace ang location katropang Marbs?
3: Yes, isa na sa gipasalig sa ato ang kapulisan katropang Jasper. Apan na mapulagi kaya medyo naapag yung proseso kailangang paghimoon mga katropa aron matumbok ngayon kung kinsa ang nagpaluyo nagigamit na niining mahong cyber or kining gitawag og dummy accounts kana kung ma-provide po ang kining gikanahanglan ng mga ebidensya sa man atong naisgutan nga kining gitawag og pag kinahanglan ma-preserve gayud ang kining account for profile URL kay mas dali matud pa kini kining gitawag og account ID sa maong nagpost aron masubay matumbok kung kinsa ang nagpaluyo responsable niining naisgutan nga mga hulga katubang Jasper.
1: Kini mga reason karon katubang Marbs on process na ning ginasubay sa to ang DCPO.
3: Yes, katropaga Jasper. Under gapon ka na sa nagpalang investigasyon sa ito ang kapulisan.
1: Ato lang ang follow-up on the phone, katropang Marbs, kung ana ba ka pass-pass or ana ba good kaya bagay sa ito ang cybercrime. Mm-hmm. Anti-cybercrime, katropang nga jubit nga masubay, kini nga mga individual. O nabitaw nga, tingali, the next time aran mo, presente sila nga, na anay nakitaan sila katropaga jubit mismo or nadakpan nga nagahimo og kini mga threat either bomb threat or any joke diha mismo sa tulungan kay last week katropang Marbs diri pud banda sa may diri banda sa may Indangan kining schools Indangan kuno po ing aning sitwasyon nga posible nga estudyante nagbahad ganto pud sa school management katropang Marbs.
3: Yes, tinuod ka na katropang Jasper nga naisgutan nga

0: Ketua Pemrap, selamat sa kini information.
1: Yes, mga ketua Pemrap, kini information atau mahitos gikan usaba sa ato ang kapulisan sa Davao City Police Office Cyber Response Team. Ketua Pemrap sa balita, Marvin Ibano, Extra Time News.
2: Centro. Centro.
0: Kana hoping tanga masubay na sa tuang kapulisan kay naanan bitu katrupang marbs katrupang Jovet no kanang magtago sa
3: kanang mga dummy account.
0: Dummy account ba?
3: Abi nato mang
0: gusto ka sa mga dummy account. Mura pa mga trolls gud sila gud isog kay kung nakadami but kung ilang tinuod nga mga profile, tinuod nga mga account ah. Bahaga itlogan.
3: Ang uban mangod ka tropa kita for example gi threat ta unya dami account makaingon ta ba adi nagid siguro ni Matrix kay dami mangod so at least maka tropa maano ta ba ma kanang makampante ta nga naa di ay ahensya ang gobyerno nga pwede na to maduulan
0: sa ato ang mga kaingson kay lang puto nga uban kuminja lang ka tropang jobet kanami no bang uy nay nag kwan sa kuha kanang hi dami account
3: Kani, mabalaan yun ni kung kinsa ni.
0: Oh, ano ba? Pwede ba na idol ito?
3: Grabe po no, kung ingon anak kagamay ka pa kang Diyos. Kadagandag hag problema sa ato.
0: Sir, mato ko sir.
3: Lagi
0: ng hassle sa kuha, stalker sa kuha sir, na dami account sir. Pwede ba na ito
3: yun? Pero siguro if na-feel niya na kanang ano good siya, kanang uncomfortable or kanang medyo na ano siya ba nga ba, sige na sundan ko ani or over, grabe nga pag overthink ka tropa. Hi lang ganito.
0: Hi do, yummy lagi ka. Nya overthink lang kakatropang Jun. Kisa kanini.
3: Pang dede mix.
0: Ito ay katropa. Ayan na sa itong mga kaingsunan karon. So pwede mamudang ko pa sa ato ang cybercrime or anti-cybercrime either DCPO baka sa ito ang region. Kaya na duha mo na katropang Jubit na ata sa DCPO na punta sa kining ato ang region sa kiniga PRO 11 mga katropa. Alright. So pagbalik o niya katropang Jubit no? Nabalaka ning uban dito labi na sa kauluhan kanang pak silika bitaw ka tropa makauga din ni ka tropang Jubet.
3: Unsa nga uga ka tropang Jazz kay
0: basta kanang, ang pak silika daw
3: ang yuta
0: makauga ato taruhan yuta
3: yuta ang mauga mga katropa kay makulbaan taon sa ang
0: ang pak silika gikabalakan nga makauga. Ako itong gibitin para itong pagbalik. Gano'ng makauga?
3: Naghan ng good katropan siya, pwede mauga. Oh. Pwede mauga ang utong. Oh. Mauga ang damin.
0: Oh.
3: Mauga ang kuan.
0: Oh, basta
3: nilabhan.
0: Uga. Ito na yung sigutan niya katropan. Malamang sila ka mga pahinomdom oras, mga higala. 10:14 sa morning.
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: XFM.
6: Kaklarik sana.
4: Exciting!
7: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
8: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
9: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
8: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.

0: Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
2: Dili na lagi.
1: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
2: Sa muka, oy.
1: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
2: I'm tired. Stress.
1: Dung.
2: Unsa man gyud?
1: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
2: Turbo?
1: Ma!

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Centro. Centro.
1: Balik ta katropa sa programa nga Centro. Kauban gyapon ninyo si katropa nga Jasper, katropa nga Jovet Espanyol.
0: Centro. Centro.
1: Now, katropa nga Jovet, no, adunay mga impormasyon magud karon mga kaigsoonan nga maugad daw ang yuta kung somehow madayon kini kung dunay itukod nga paksilika diri sa Pilipinas. Ilabi na sa lugar katropa nga Jovet dito sa kauluhan kung asa dito kini allegedly nga gikaingon nga ibutang. Actually gisubay ni sa uban nato nga mga kaubanan katropang Jovet, no, nga lapad nga yuta kayutaan and naaday ma-relocate ani somehow kung dunay ngani nga mga projects or kining development sa maong lugar. Dunay mga mag-uuma nga mapiktuhan. Now dunay mga gitawag nga environmental concerns labot ani katropa nga Jovet. Mm-hmm. Na pinaka kining naisgutan nga AI data center kung tawagon niya. AI data center katropa mo generate ni o gamugamit ni pila ka megawatt sa kuryente nga gituhan mga isun nga maka mo resulta og grabe tumang kainit, no, diha sa maong lugar. Pag init katropa nga Jovet, natural mo bounce back na diri sa kini ano kanang kayutaan, and ang yuta allegedly katropa nga Jovet mo init daw mga kaingsunan. So money ang ikabalaka nila, ilabi na nga mo konsumo kini ang AI data centers. Gituhan nga mo konsumo kini nasa 448 billion kilowatt hours sa elektrisidad. Ilabi na kog data ni ang atong isgutan mga kaigsunan. So kini karon katropa mas kung the more nga daghang electricity ang kuhaon ani, the more usab nga kailangan ng cooling system. Labi na tubig. Problema na sa tubig katropa nga Jovet, mabalaka sila sa tubig lagi daw kay asa nagkulang naman gani ang tubig sa ubang lugar tapos kuhaon pa ani kay ang cooling system ani. Dili ba na ingon nga gamay ra katropa nga Jovet nga nasa 1000 square meter.
2: Ano ba sa katropa?
1: Halos pila ka hektarya ang gamiton na ni.
2: 1,620 hectares, mga katropa.
1: Ang gamiton.
2: 1,620 hectares nga AI Native Industrial Hub.
1: Oo. Do, doon ay mga impormasyon nga dili daw nga ang sama sa ubang lugar. But katodang mga chips daw ang i-manufacture daw diha. Mm-hmm. Eh katong basihan sa ubang lugar sa Pilipinas, sa kining Estados Unidos, na isa ka state dito katropa ang Jovet nga nag-wilga ang bisan ang ilang LGU. Ilang state. Gumikan kay naugag yun ang ilang lugar.
2: Tungod ang paksilika.
1: Oh, inga ni nga system gihapon siya. Eh, daghan man nga klase katropang nga Jovet, no? Kini mga AI data center. Dili day do tinuod nga maka-generate sa employment, income sa economy, but dunay effect ini ngadto sa kinayahan di ay mga kaigsunan.
2: Okay.
1: Doon ang effect siya.
2: Kung itong isgutan katropang just, no, mga katropa, ang pros ani, as you've mentioned katropang just, doon ay matod palagi sa Basis Conversion and Development Authority, matod pa, kinikono nga AI hub nga pagatukuron din sa Pilipinas, mga katropa, maka-generate daw between 130,000 to 190,000 ka mga direct jobs katropang just. Imuna na kadaghan, tungod sa kadako sa area nga ilang buhaton, no? Ang usually pangitaon is mga local engineers, mga researchers o tech specialist. And naapo daw possible nga pangitaon nga 800,000 ka mga indirect jobs sa logistics o supply chains. Now sa economic po daw katropang just, ang project ang kining project daw expected makapasulod og around $40 billion to $70 billion nga foreign investment diri mga katropa, and roughly $180 billion annually ang makuha sa government through government tax revenues.
1: Kumbaga muna ang pros, kumbaga ang kita og pabor. Pabor nga makuha sa Pilipinas o sa gobyerno sa Pilipinas, katropa.
2: Oo. And napagidaw katropang just, no? Posible daw nga imbis daw nga mag-export ta og mga raw and refined minerals, no? Karon daw posible nga maka-process na ta og local nickel, gold, copper into a higher value tech components katropang just. So gamiton nila kana ang mga resources nato para sa usa ka high value tech components. So kato katropang just, ang yahang negative pod impacts mga katropa, as mentioned kaganina ni katropang just, posible nga naapod, no, ang demand niya katropang just 65 to 90 million liters nga tubig kada adlaw. 65 to 90 million nga tubig kada adlaw mga katropa ha. Kay kung wala pud ng tubig katropang Diyos nga mag-supply, posibilidad ana is mapermita magka-power outage.
1: Nagkulang pa magani.
2: Nagkulang
1: ito ang supply. About ka na kay anaa sa 26 billion kilowatt hours of electricity ang makonsume.
2: Oh, imagine
1: madugang katropang Jobet, no? Kung mapadayon kini nga maong proyekto o kini nga maong AI data center, mudugang og 26 billion kilowatt hours of electricity consumption ang gamiton sa Pilipinas, kay karon katropag Jobet, no? At least 72 million kilowatt hours per day usab ang kinahanglan nga gamiton sa pag-operate ariga pak silika. Liman ka nakadakuan ang megawatt.
2: Grabe ka tropang Diyos. And napagid ka tropang Diyos, isa pagid sa negative impact, possible niya nga negative impact, no, is ang ma-displace ang ato ang mga indigenous communities.
1: Actually, gi-feature siya sa TV, perting daghan na sa mga mag-uuma
2: dito.
1: Yes,
2: oo. Mga farmers na to, mga indigenous aita na to, mga katropa, naadara sa may Tarlac, no? So, posibleng makuhaan sila, matanggalan sila puyanan, no? Ma-displace sila mga katropa, ilang mga agricultural lands, mapadulong sa mga investor mga katropa. So unsaon na lang na daghan og pwedeng lantaon ani katropang Diyos bago pa man kini mapatuman diri sa Pilipinas. Magani karon debatable pag yun siya, no, kung pasudlon ba ang pak silika or dili, kay daghan ingon nga pwede siya para mas mulambo ang nasod. Pero daghan pag niingon daghan tag kailangan i-sacrifice. Kung natay development nga buhaton, nagintay sakripisyo buhaton mga katropa.
1: Alas 10:28. Sentro. Sa tuwaga trending.
3: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Unsa bang ato aga trending karon na katropa nga Jovet?
2: Kini mga katropa. Maraga. Pasidyo tuta sorang pele strade. Dili lang ni siya karon katropa Jess, kay di ba kada mga joke good na to nga pag makaagita og mga kanding manok unsa baka
1: gamay lang gamay gamay lang kol
2: di ba
1: dito isakay sa kinan
2: time nga magjoke ta ba nga dikiti kay ato ang kargahon katropa Jess na tinuod gyud siya kay usa ka naka SUV nangawat og kanding sa bukid noon.
1: Uy, tanaw da nga plate number diri ba nga
2: uy
1: pana siya ba? Kana nga SUV is...
2: Okay, gidikitan giday katropang Diyas.
1: Chevrolet?
2: Marag Chevrolet. Chevrolet.
1: Chevrolet.
2: Chevrolet.
1: Asa man ang kanding da katropang Jobet?
2: Kana nasa kilid. Makita na ito na diya karuntura.
1: Sama
2: ni Abrina.
1: Kung ano siya, no? Kana nga ako makita tingali, kung ano posible siya CCTV?
2: CCTV katropang Diyas.
1: Kaya kung baga apos dagway, ano niya, no?
2: Ay, naghinahinay, nagduon katropa. Ah, nag-ating-ating siya pangihi. Nangihi.
1: Kawat. So, na sa mga naasa frequency karon natin makita nga naka-SUV ni Hunong Daplin sa dalan.
2: Sa tapos, poste, ni Plastar.
1: Nahinay siya pa naugamay kay medyo inclined man siya, pabangaog man. Tapos, nangihi siya sa poste sa kuryente.
2: O niya, ginahinay niya dool katropang Diyas. Ni dool,
1: ni gawas pag siya, di na siya makita kayo sa frame, but makita na ito nga dako-dako nga kanding.
2: Dako-dako nga kanding katropang Diyas. Giabrihan na sa iyang kauban ang portahan sa SUV o giguyod ang kanding mga katropa pasulod sa SUV.
1: Isa nga, welcome. Klaro kayo ang kining ma-enhance si katropang Jobet, maklaro gyud diha ang
2: Clarex kayo katropang Jobet.
1: Yang plate number. Asa mo tong isa? Nagkuha pa tong lahi. Ninaw ko pud lagi.
2: Agoy. Naa pagigig.
1: Grabe, duhag yun. Duhag.
2: Wala gi alang-alang katropang Jazz, duha ka kanding ang gisulod sa SUV.
1: Ang primero dako tapos tingali kun dito anak, igsuon.
2: Oo, posible katropang Jazz. Ayan na. Nakaano gid sila kumbaga ila na gid ning gi
1: ni mapping na katropang Jazz, bit nga diha maningga kanding nga kagabi mao maghapon pustuhan ni.
2: Kay, diba, no? Kay kung imo tan-aw ang katropang Diyos, murag nakaplano ba kay giabrihan sa kauban ng portahan, gisulod,
1: or,
2: ano ba?
1: Or di mo ta makaingon content pud siya kay natural naman pud siya nga nagano.
2: Ano jud siya, murag ituyo gid ba nga gi kuha gid ngehe.
1: Pero tanawa pa kanao, hinay siya ga kuan. Tingali walay tawag gid katropang jupit. Kana nga kung ako hindi ko masayop establishmento ni tingali na gamay nga construction da kay na may natapok nga mga graba. Oh, so ni unong sila na maniit kadali, tanaw kadali kung nga nabay tao o namilok ba ng CCTV.
2: Basta gina ko na wala kay kanang wala ga operator non operational kining kuan kining CCTV.
1: Eh dia pagod siya paggawas nag CPR na gud sa daan.
2: Oo. Oh. Grabe
1: no. Di ba ang sa impormasyon katropa ng Jobit gisubay ni karon kung kinsa ning SUV or kinsa nagsakay ni ini.
2: Yes, diri ni sa may purok size ana hawon maramag bukid noon mga katropa. Duha ka kanding ang naimpas.
1: Pati nga lata sa bukid no kay nga na sila no katupong baboy nga nayabong nga ano. Ipanguha po nila.
2: Wala
1: ko na po ko nag-ingon nga taga-bukido ni nga na. Pero, iuli buta na ninyo. Di na kong kumulabay. Kung magdala ko ganang, kung magdala ko na katropa, di ko maagida sa mong lugar. Namising mawa akong mga ano. Gita o eh. Doon na yung incidente katropa nga Jupiter katong na highball. Lahat po ito na highball nga nagdala ang baboy sa isa ka lugar po sa may bukid noon. 132 ang nabili ng mga katunga na lang ata. Kay sa impormasyon katropang Jobit sa miingon daw ang katong pahinanti nga okay na. Pasabot tingali nga nabalik na human na balintong ang sakinan ba natumba na balik na. Ingon ang pahinanti okay na. Ang pagdungog sa mga tao katropang Jobit okay na daw kuhaon ng mga baboy. Nga ang ubang kay pang ano na daw pang litsyon na para sa birthday. Sabot to, daghan sa mga gipang plano. Now, nagangyo ang tag-iya nga iuli. Ang uban wa pagyud na uli katropa nga Jobit.
2: Antod karon katropa.
1: Ang kaso daw ingon pa ni attorney, ang kaso daw na tong isa ka gi-interview nga attorney kuan sa mahulog siyang kining kuan katropa nga Jobit anti-fencing ug ibaligya to nila.
2: Ibaligya kay murag kinawat man to. Unya gibaligya.
1: Oh, kung ibalik ko, ibaligya ito nila. Ginaw ko, makabalo kong kinawat dito mga kaiso. Mahulog itong kawat.
2: Hindi nga alam, siguro ka nga, ay, si Jobit, huwag mag-inibabuyan. Pero ano, daghan mang kay baboy, ibaligya.
1: Balik na, bukid doon kaya po nga set up katropa nga Jobit. So, kamo taga-bukid doon, dahil mo panghilabot kung di inyo ha. Di ba? Paraan, ano, di po ko makaingon kung taga-bukid doon, buni, sa ang kining driver, ano, kung kining isa katropa ng Jobit, kaya pwede po nilabay rin sa bukid doon area. Ngayon ingat na gud sa ng mga location nga labdan mag good in town nga dili man sila ang tag-iya. Yan. Alas 10:34 katropa sa tuong aga panagubanuban. Atong i-check mga isunan ng kining ubang pang mga impormasyon. Sa pinaka-latest nga news stories karon katropa nga Jobit, ang death toll ang namatay gumikan sa kanaga pag linog sa kining Colombia, misaka na nga doon sa 265. Samtang sa Picas Mine, doon ay patay lawas sa 17-year-old in town nga na palgan katropaga Jobit sa may Marilao River. No? Nakita kini, tulo usab gihapon missing, pabiling pangipangita mga katropa. Trailer truck, bilambos kini sa sakabas sa kiniga Valenzuela. Hinoon, walay natala nga mga injury mga kaingsunan. Samtang usab mga katropa padayon pa ang pagsubay karon pag-search labi na sa mga earthquake survivors sa may Colombia. Usab matud pa sa kining mga awtoridad nagkagamay na ang window nga duna pay mga makita usab nga mga buhi katropa nga Jobit. Usab dunay balaod don karon si Senator Lacson nga nagtumong isaka ang retirement age from 56 to 57 sa PNP, BJMP, BFP retirement age mga katropa. Pag-usab na sa kapin, libo or nasa 1,200 ka mga tao ang ipa-evacuate kinigikan sa coastal wildfire katropa sa northern France. Ayan. Ayan ang update karon katropa Gajobit sa ito ang mga balita sa kalibutan. Alright. Alas 10:35 katropa nga Jobit nagapanikad na usab nga to ang katropa karon kay mubanos na sa dimadugay nga to ang gihulat nga dugay ra pud nga wa katingog in town sa programa kinsa gani katropang Jobit.
2: Of course walay lain katropang Jessie DJ Sexy. Nagka gamay nagkanipis na gid ka tropang Jazz kay nabalakan na gid siya nangumusta na gid siya kung kumusta na gid ang sitwasyon.
1: Okay, tong Lunes nag makeup nag lipstick na.
2: Oo.
1: Wa man siya kalingkod kay na may impeachment. Martes Lunes wala day.
2: Lunes, oo.
1: Martes nag-ano siya nag-apo impeachment. Duha na clear. Pagkagahapon, nakihapon, nag-lipstick siya. Naba-impeachment gihapon.
2: So, karon ang utay
1: karon, baga-baga na lang ang mga lipstick karon mga katropa.
2: Ang utay na gihapon katropa ang Diyas, pag-ingon nga, walay impeachment na kainong good shot. Mauna good ni.
1: Mauna ni siya karon. So, dugay-dugay siya kaganina sa CR. Ay, while nag-makeup siya, ang siya nga, sir, wala ba'y salamin din sa itong newsroom? Para rin siya mga itong siya. Good luck, tropa. Bumanos at madugay si Sexy Sassy sa programa Graded PG Pampa Good Vibes karong morning.
0: Sentro.
1: Okay, sab katropa. Alas 12 in punto katropa kaya Jubitong XFM News Nationwide. Ito mag-auban XFM Mega Manila. Alang sa informasyon ng balita, bisita itong page.
2: XFM Davao Katropa Digital. Ang itong Sentro Media Facebook page at itong YouTube channel Katropa Digital.
1: 1:30 sa hapon. Usap niyo mag-auban si...
2: Babe. Sabrina, ang babe ng bayan.
1: Nag-hangers ka tropang.
2: Ano pala? Nag-una-una magpukungun sa kaunahon sa amoy palang ulam na.
1: O yung alauna, imidya sa hapon, ito makaoban si...
2: Ang amoy palang ulam na, babe Sabrina.
1: Mua-mua.
2: Chup-chup.
1: Bitaw ka tropa. Inabagan ta sa tuwang engineer Royce Arrieta sa ngalan sa Kredibuk Aga Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
2: Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa-katropang Juvet Espanyol.
1: Katropaga Jasper Magunsya sa programa Ga Sentro. Kamaturan ang Sandigan.
0: Sentro. XFM Davao. Kamaturan ang Sandigan. Musika, balita, serbisyo, XFM, katropa mo. XFM 89.1, Davao City.
4: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Ibi ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
11: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
4: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din nyo lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag-adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
12: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
13: Kadayawan. Sa sinugdan, nagkinabuhi ang mga ethnic tribes nga malinawon o maghigalaay. O sila ang naghatag sa ngalan nga probinsya nga Davao, nga nagikan sa pulong nga Daba-Daba, nga nagpasabot o kalayo. Subay sa kasaysayan, nagpuyo ang ethnic tribes sa tiilan sa Mount Apo. Kung asa, magtapok sila panahon sa bountiful harvest, nga usa ka ritual sa pagpasalamat.
14: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: Clarex, Ana.
16: Exciting!
15: Exciting!

0: 99.1 XFM Davao Katropa Digital. Good morning, good morning, good morning. Hello. Katropa, maayong buwintay. Kamusta ho ang ating mga kalagayan? Kamusta po ang buhay-buhay? Naku mga katropa, hindi ho tayo magpapatay-patay. Dapat alive, buhay na buhay. Shout out sa mga katropa na tulihan ng anak at tune in. Bigan pagayon ng bundag mga katropa hangtod magabiin na lang yun ang mga katropa. No, grabe kung sila ka-loyal. Ikaw na sila ka-loyal. Palakpak, doggy. Alam mga katropa, na-miss nyo ba? Na-miss nyo ba? Ano na-miss nyo? Anyways, mga katropa, ako nyo magkauban sa kanginay until 12 o'clock in the Hinoy. Ang sassy o sweet charm. Sweet daw. Anyways, mga katropa, DJ Sexy Sassy. Kamusta ho kayo? Hopefully, mga katropa, tayo po'y nasa mabuting kalagayan. Tayo po'y inaalagaan, minahal, hindi sinaktan. Katropa, good vibes. And welcome sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Mga katropa, puno sa good vibes, sa pampagana, pampagahi. And syempre mga katropa, di mawala ang ito ang pa-Gcash this morning. Mga katropa, naka-ready na ba ang ito ang mga self diyan? Ready na ba ang self? Namutubag sa ito ang pahula this morning. Katropa, di ginamawala ang ito ang pahula, no? Ayun na binigod sa ito ang mga solid listeners, sa mga followers, sa ito mga viewers out there. Mga katropa, paminawal ang ito ibuhagay unya, T.O.D.O.R. Diyang ito ang pahula. Ito po ay tumataging ting. Ito po ay tumataging ting na 150 pesos, mga katropa. Kumain lang mga katropa, pang load. Kung gusto ni mo nga, i-load na ito mga katropa, na pwede kayo. It's up to you mga katropa. Anyways, live kita mga katropa sa tuwang Facebook. Makita alam mga katropa ang XFM Davao Katropa Digital. At comment iha inyo mga song request, panawagay, shout out. And of course, we are live also sa tuwang TikTok Live. Ayan mga katropa, DJ Sexy Sassy. Good morning. Especially all over Davao City. Hindi lang ho Davao. Around the world mga katropa. Pibuok nasod. Bonggang bongga. Mga katropa, 10:55 in the morning. Stay put lang diyan mga katropa, standby. Kaya mabalik pa nga itong programa ang Rated PG mga katropa. Iyan pa yung mag-aoba ninyo sa kanginan DJ Sexy Sassy. Tulong ho yan sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tá claro que sana?
3: Exciting.
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan. Nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Blas Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika. Nga duo. All sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawahang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigi nga lubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol nga virus ba. Mo nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: sabihin. That was the great song ng mga katropa. In love ako sa'yo. By Darren Espanto. As kamay sa mga in love out there. In love ka ba ngayon? Or self-love? Saan ka rin mga katropa? In love or self-love? Sasi in love sa sarili. Hello mga katropa, welcome back once again sa ating programa.
1: Rated PG.
0: Shout out sa ito mga katropa nga in love. Karong urasa. In love. In love. Shout out guys sa mga katropa natin sa ulog sa ilang mga mensury anniversary today. Yung mga katropa August 13, 2026. Stay strong.

0: hindi lahat ng relasyon ay strong mga katropa. And of course, shout out sa mga nagsaulog sa ilang mga adlang natawhan today.
1: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday. Hopefully mga katropa, more and more, more years to come. Kasama inyong mga mahal sa buhay, inyong mga loved ones, and family. Sana hindi. Anyways, magandang magandang magandang morning. Kasing ganda natin yung morning ngayon, you know? Ana pa sila, mas blooming daw si Sassy karon. Grabe ang akong atay na malakpak. Thank you so much. And of course, sa mga katropa na tulihan, nga naminaw. Mas magati kongkong karong rasa. Nagligiligid sila ang mga higdaanay. Sa mga nagpahuway. And of course, itong mga katropa sa dihang abisi kayo sa ilang mga ginabuhat sa ilang mga panimalay. Nag-prepare para silang paniudto. Sa may nindot ka rin mga katropa. Nindot ba ihigo pong sabaw? Or nindot yung uga-uga. Pero mas ganahan dyan mga katropa kaninga mga sabaw-sabaw. Dugag man nagkusog mga katropa ko eh. Anyways, di na damaglangay. Ato na sa ibuhagay ang ato ang pahula this morning para makaprepare nga itong mga katropa out there. Ayan mga katropa, wala pa yun ni siya nakuha ang saktong tubag. Sa gini tubag, ani. Anyways mga katropa, ito po ay tumataging na 150 pesos. Napajikas na po yung price if ever makuha niyo po yung saktong tubag. Yung tamang sagot. Oh, shout out dyan sa mga kababaihan, palagi nilang daw tama yung mga yung mga explanation. Talaga ha.
2: Easy.
0: Anyways mga katropa, ang ating pahula this morning. Mga katropa, unsay butang nga kinahanglan unsa basoin una nimo madilawan. Again mga katropa, unsay butang nga kinahanglan una basoin usa nimo madilawan. Mga katropa, kinahanglan mo tawag usa sa tuang number para matubag sa tuang patig mo or pahula this morning sa 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Unsa kaya na mga katropa, no? Na ganun, kinahanglan man siya usa bas o usa nimo siya matilaway. Good morning, good morning, good morning. Brother Heart, hello po, good morning. Ma'am, ngayon nga. Ma'am, ngayon, madami yung lipstick kay malamig ang panahon na. Unsa?
3: Ay!
0: Daghan jud ang mga nakabantay sa ko ang lips mga katropa nga red red daw.
3: Ay!
0: Wala karon pa di ay mo kaibaw. Dili man gugos na yung mga katropa nga kanang mangluspad mga katropa.
3: Ay!
0: Oo, tinuod gid na siya. Bisan gani og matulog si Sasi mga katropa kinahanglan na medyo lips red lips or hindi man siya red. Basta may kulay yung lips.
3: Ay!
0: Di ko ganahag luspad.
3: Pinawa!
0: Oo, ano kaya? Oh, basta for me lang na siya. Naman po yung ba na di siya ganahan o ganang red na red ang mga lips. Pero isa mang guna siya mga katropa sa mga, I don't know, sa iba. Pero dugay na dyan ko nag-red-red mga katropa.
3: Pinawa!
0: Kasi for me, nakaka-boost siya ng confidence.
3: Pinawa!
0: Yeah. Nasanay na lang, good. Oo, siguro pasanay. Sanay na lang, no. Pagbuot di ay ko! Mat na siya mga katropa. Nasa yellow basket. Anyways, thank you so much sa pag-compliment sa toang lips, no? Anong lips man imong nabantay yan?
3: Pinawa!
0: Kajud Edward, ha? May pagnanasa ka sa lips ko. Anyways, thank you. Thank you kay napansin. Ayan, shout out sa itong mga viewers. Good morning, Randy Santisas. Maayong pagpaminaw kang Gerald Mancao. Gikan na Randy Santisas. Hello, katrapang Randy. Maayong buntag DJ Sexy Sassy. I'm back from Santo Tomas, DDN. Hello, good morning, Manoy Alubs. Welcome back also kay Sexy Sassy. Parang nagbakasyon lang, you know? O, hindi pa nahiya. Dapat tinuloy na yung dalawang araw. Oo, para maagang matapos yung kota natin. Anyways, makamiss po ba yung mga katropa? Uy! Basta nasanay ka. Hi, Good Alfredo. Good morning. Mayong buntag, Sir Good Alfredo. Oh, shout out diya sa mga in love nga side. Shout out po from Maka Benban. Benban na Carmen, North Cotabato. Hello. Uy, shout out sa mga taga North Cotabato. And sa mga kababayan ko out there. Hello. Malapit na po tayong magsama-sama diyan. Ilang weeks na lang mga katropa. Hello, North Cotabato. Good morning, Ma'am DJ Sexy Sassy. Super ganda ni Ma'am Oy. Sana all magado. Thank you so much. Ano, ang dami nyo namang nagsabi na maganda tayo ngayon. Hindi ko lang binabasa yung iban kasi... Oo, nahiya na tayo masyado. Again, mga katropa, unsay butanga kinahanglan sa bas-on nimo o sa nimo matilawan. Kani magud mga katropa, need jud mo siyang bas-on before ka motilawan niya. Kaya maingon nato nga wa gud siya ilami mga katropa nga uga. Nga dry ka ayo. Ay kayo ha, wa kay mayo masyadong green minded diyan. Pero totoo talaga to in reality mga katropa, kinahanglan gid siyang bas-on before nimo siyang matilawan. Alright, from 458. Ma'am, morning. Karon palagi ka naka-duty. Uy! Ni-duty ko, sir. Actually, karon lang ta naka-onboard sa tuang rated PJ. Because natay, impeachment. That's why. Wala, nagyaw-yaw si Sase. Morning, ma'am. Timbaya lang ko dito sa City Crossing. Coronado Malungoy na Sarangani Province. Akong mama, neneng, og ako isuon nga si Vilma. Og akong bayaw nga si Dodong. Hilot Alex Kabuayan sa May Maa People Village, Davao City. Okay, na-miss lang. Na-miss? Na-miss lang day ko ni Sir Alex. Okay, usually manggod mga katropa, everyday na nagatawag si Sir Alex mga katropa para sa itong pahula, pero di ko niya makuha ang eksaktong tubag. Maunang na-miss ko niya. Sige, sir. Ato na pong itry later on or karon tawag ka niya para matubag sa ito ang bahula. Basi di ay! Basi di ang makuha ng gidni mo. Ang matagal mo nang inaasam-asam. Good morning, DJ. Musta hindi kumukupas guwapa lang giyapon. Thank you. Hi, Clarito. Thank you so much naman. Actually, yung iba, hindi ko naman sila kilala pero sinasabi nila na still beautiful pa rin tayo. Hindi kumukupas yung ganda natin. Ano bang kailangan ninyo? San Gcash be. Magandang hilaw. Isaw-saw sa suka sinamak. Ano? Manggang hilaw pa lang. Yung sagot ni Ma'am Lynn. Akala ko magandang hilaw. Manggang hilaw, isaw-saw sa sukang sinamak. Sa man Ma'am Lynn, ga-crave ka diha na side. Sana hindi! Alright, mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan usa bas-on usa nimo matilawan. Alright, 8. Nanawag na si Sir Alex. Sir Alex Bakhangi, 458. Ayan, si Sir Alex Gini. Hello, good morning! Good morning, si Sir Alex Ginino. Okay, palayo gamay sa imong monitor, sir, kay naga-echo-echo, Judgon. Okay. Unsay tubag ni Sir Alex diha na side. Anyway, usbon ko sa ako ang pahula, no, ato refresh. Sir Alex, unsay butanga nga kinahanglan usa bas unimo usa nimo matilawan ang tubag? Sir Alex, napakadiha. Unsay tubag?
2: Kutsara.
3: Pinawa!
0: Ganun na kaingon mang kag kutsara na sab?
2: Tama ko naman naraan na bago nung kilawan.
0: Sure na, Jude ka?
2: Sure na lang bang ko.
0: Taganti kag another chance. Unsay mo ang ana na lang gidi mo ha. Ah.
3: Pinawa.
0: Sayang. Sorry, di gidi mo makuha, Sir Alex.
3: Ayaw!
2: Salamat.
0: Oh, shout out na lang diya, Sir Alex Basiga. Oo. Naka-shout out. Ah, okay. Amo na to. Katropang Alex, klaro ba?
2: Klare.
0: Ayun. Okay, thank you, katropang Alex. Wagin niya nakuha yung taon, mga katropa, ang eksaktong tubag. Kapila na kanini yung balik-balik, mga katropa, digid siya makatamakachamba. Dili pagid para sa iyahan, no? Kaya kutsara iyan, tubag, mga katropa, dili man kutsara. Bisag basa or uga na ang kutsara, mga katropa, pwede mani mo nang paako. Pwede mani mo nang gamitun. Dili pagid, try another hula or tomorrow, katropang Alex Basi Padiay, makuha na ni ginimo. Again, mga katropa, unsay butangan ang kinahanglan sa bas oy na usa nimo matilaway na 0969 333 0537. All right, 1129 and the high noon, mga katropa, stay put in standby sa itong pagbalik at sa tubagun yung mga tawag, yung mga komento, yung mga shout out hindi lang, mga katropa, sa 89.1 XFM Davao, katropa digital.

0: XFM 89.1. Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kaklarek sana!
1: Exciting!
7: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
8: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
7: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din yun lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
9: Kadayawan, facts and trivia.
10: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity na Apo Duwaling na nagikan sa tulog ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988 sa dihang rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.

0: Grabe ka kapoy, pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Rated PG.

0: sa Pilipinas. 11:41 in the Hinoy. Katropa, alas 11:41 sa Kaudon. Ang oras, mga katropa, hatod ka nato sa Turbo. Nakulangan ka ba sa performance? Mga katropa, diri na ta sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Missy. Sa Turbo, mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa inyo ng mga lugar. Welcome back once again sa itong programa
1: Rated PG.
0: Welcome back sa mga gitagaan ng another chance. Oh, yeah. Deserve ba mga katropa nga tagaan pag another chance? Depende sa sitwasyon. Kung makita na ito nga deserve niya. Pero kung dili gani deserve mga katropa, ayaw naghatagig another chance. Hi, June. Good hinoin. Magandang tanghali sa iyo. Guwapa gihapon si ma'am o cute gihapon. Oh. Thank you so much. Daga salamat ka, tropang June. Taga-asa pa ni si June, June. Good morning, DJ. Good morning. Good morning po, Hashir Ma'a. Hashirama. Good morning po. Pasensya na po, medyo nahihirapan tayong nagkalisod-lisod sa pagpronounce ng mga kasi ginabaliktad-baliktad kasi eh.
2: Pinawa!
0: Oh, taga-pikit po ako, ma'am. Oh. Taga-pikit. North Cotabato. Hi po. Kamusta naman po yung panahon natin dyan? Good morning and afternoon, DJ Guapa. Hello po, Boss Arnold TV. San araw ng pau. Hello po, good morning. Mga tropa, balikan po natin ang ating pahula this morning. Unsay butanga nga kinahanglan usa bas-on usa nimo matilawan. Mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan usa nimong bas-on usa nimo siyang matilawan. Mga katropa, tawag na sa itong number 0969-333-0537. Tingnan pa si Ma'am Lina, pan or tinapay itoslo sa kape. Aha. Paano mo nasabi? Nga ang pan pwede man nimong kaonon bisag dili nimo bas-on. Mabuti naman lugar namin dito, ma. Maganda. Pa-wash out kay Ismi pala biga Bingbang taga Tugbok. Okay. Hello kay Ismi. Good morning, DJ, listening from Iloilo City. Hello. Ayoing pagpaminaw or maing pagtanaw sa mga taga Iloilo. I have caller from 768. Hello, good morning. Kinsani og taga asa.
3: Hello, good morning.
0: Good morning, Kinsani.
3: Si Ann.
0: Taga asa si Ann. Ma'am, medyo duol kay ka sa monitor. Medyo palayo gamay.
3: Maybe
0: Boulevard. Ah, taga Boulevard. Ma'am, palayo gamay sa imo ang monitor kay naga-feedback jud ko.
3: Okay.
0: Oh, sibo gamay. Okay, Ma'am Ain. Ma'am Ain, di ba? Ma'am Ain, di ba to?
3: Ako tag na, ma'am, plastic balloon.
0: Plastic balloon. Ganun na kaingan magka-plastic balloon.
3: Siyempre. Basa-basaong
2: panahon
3: sa
2: pagurutong.
0: Pinawa! Okay lang. Ang tubag. Sayang. Diligid siya, ma'am.
3: Diligid siya, ma'am. Diligid siya, ma'am. Diligid siya, ma'am.
2: Pinawa!
0: Secret! Okay, Ma'am Ain. Shout out na lang diha, Ma'am Ain.
2: Pinawa!
0: Ay, palong. Oh, shout out na lang diha, Ma'am Ain.
3: Good morning, on. Yan
0: na. Okay, thank you, Ma'am Ka. Ah, Ma'am Ain, klaro ba?
2: Pinawa!
3: Kayo!
0: Oh, very good! Diba? Perfect, mga very good. Ang ato ang mga color karon kay makuha gid nila mga katropa, no? Basta mayon ganig klaro. Ang ito ba? Klarix, Ana. Anyways, mga katropa, dili siya plastic balloon. Kaya bisan pa man, uga ng plastic balloon, kung tayo po ni mo. Muburot man gina siya. Kani katropa, kinahang lang man yung baso ni mo. Sa ni mo siya matilawan. Another, we have 297. Hello, good morning. Kinsani og taga-asa.
4: Taga Compostela po.
0: Compostela. Asa bandas Compostela?
4: Sa Asminya, ma'am.
0: Wow. Okay, yun siya pangalan na to.
4: Net Morera po.
0: Net Morera. Okay, Ma'am Neat, akong usbo na ato ang pahula ha. Medyo palayo lang gamay sa monitor kay naga-feedback ka, Ma'am. Okay, akong usborn. Unsay butanga nga kinahanglan usa bas o nimo usa nimo matilawan? Ang tubag.
4: Candy, Ma'am, or lollipop.
0: Bakit mo nasabing candy or lollipop?
4: Dili man ni mo malasahan o dili ni mo bason sa imong laway, Ma'am. Dapat tilap-tilapan sa imong
2: pinawa!
0: Dapat tilap-tilapan o sa di ay siya. Ay napaong man.
2: Pinawa!
0: Nabitin ta siyang tilap-tilap.
2: Ay!
0: Oh, lollipop daw or candy.
2: Pinawa!
0: Tawag balik, ma'am. O, patanaw man sa imong patilap-tilap diha. Oy.
2: Pinawa!
0: Nganong ka to imuhang gitubag?
2: Pinawa!
0: O, ano man ang katropa? Nganong ka na imuhang tubag? O, dapat na akriya. O, rason, nganong ka na imong gitubag? Again, mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan bason una ni mo matilaway na. Tawag ulit, ma'am. Oh, okay, naputol man na. Hangay mo hang pagtawag, basig na expert no niyang load, no?
2: Pinawa!
0: Wala na to ng tubag. Iyahang pangunta ng mga katropa. Iyahang answer kung tama ba to or mali. Ano, na-expert siguro iyang load.
2: Pinawa!
0: Pagbaan ta sa iyang tubag? Pagbaan dahi ta sa iyang explanation? Anong lollipop or candy? Oh, na-expire daw. Oh, na-expire iyang load. Oh, actually, ang tubag...
5: Sayang.
2: Pinawa!
0: Mali po. Oh, hindi po. Bisan pa man og dili na dili ni mo na siya bas on katropa. Kung imuha na siyang paakon mga katropa, makaon magiyapon ni mo. Kani mang gud mga katropa, hindi gud siya pwede nga dili ni mo siya bas on. Bas on gud ni siya. Kinahanglan gud siya bas on. Bas on. Again, bas on. Kay wala gyud lami kung dili bas on.
2: Pinawa!
0: Baka saan ba ito mapunta, no? Na-expire iyahang load. Tapos na yan, eh. Again, mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan o sa bason o sa nimo matilawain. 0969-333-0537 ang ato ang number. Para mo tubag sa tuang pahula this morning, mga katropa. Shoutout o sa tuang mga viewers. Ayan, kung asa man mo naabot mga katropa sa tuang pag ere karon. Ere. Hi po! Thank you so much. Again, mga katropa, unsay butanga kinahanglan o sa bason o sa nimo matilawan. O, bason lagi ni siya mga katropa para matilawan ni mo. Ana Bakudo, ma'am, ang ganda mo po. Thank you po. Buyag-buyag. Oh, shout out. Good morning. Yan sa tong katropa diri nga side, no? Yan kay katropang Clifford G. Sadaya and Roland and Ben Danio. Yan, good morning sa inyo mga katropa. Salamat sa pag-share sa tuang live. And of course, good morning kay Forge. Forge. Kay Ford. Ford XZ Pitik. Pa-shout out, Mama Ford XZ Pitik and Ford X Music. At Mintal Tugbok Davao. Parang na-meet ko na to si sir, yung winner namin last time. And hello po, shout out. Gusto ganyan siya mo pitik, mga katropa ba?
2: Pinawa!
0: Ang tubag ni Third, tinapay, isaw-saw sa kape. Kanya kayo ang tinapay, pwede man mo siya makaon, bisag dili bason, di ba? So dili gid siya maong. DJ, ang answer na ko, bihon. Ngano bihon man?
2: Pinawa!
0: Hindi po. Hindi pa rin ho. Siguro maabot ni siya og 1,000.
2: Pinawa!
0: Usa ninyo ni matubag ni nga pahula.
2: Ayaw!
0: Ano man ang uban, gusto man nila mas dako. Di ba? Mas gusto man mo mas dako?
2: Pinawa!
0: Sila mo gusto gamay? Okay.
2: Pinawa!
0: Atong padakon.
2: Ayaw!
0: Hi, Jonathan. Good morning. Alright, mga katropa, 11:52 in the high noon. Makadali sa oras, right? 11:52 in the high noon, mga katropa. Ang oras, hatod ka na to sa Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag ng instant nga energy. Tungod adon na kinitaas nga medium chain, triglycerides na kumusulod sa lawas, mga katropa, moderate sa atay, o mahimong instant nga kusoy. Premium D3, mga katropa, ang vitamin D3 nga dunay VCO o moringa seed oil extract, mapalit sa mga butika. Dili manok, DJ. Kanang nabot mangkag manok, sir. Last na lang, good ma'am. Bugas, kinahanglan, basoin. Human, bago isa, isaing. Aron maluto, makaon. Hay, ambot.
2: Pinawa!
0: Hindi pa rin.
2: Ayaw!
0: Hindi pa rin. Pero may point ka. Pero hindi talaga, hindi siya bigas. Bigas or bugas. Hindi. Hello po. Good morning. Again, mga katropa. Unsay butang nga kinahanglan basun. Usa ni mo matilaway. O, napatay pipila ka minuto, mga katropa. Tawag na. O, tawag na, mga katropa. Samtang napatay pila ka minuto. You're so tamsy. Thank you. Thank you, Jumijo. Masuk.
2: Pinawa!
0: Saan naman na inyo ang mga ano?
2: Pinawa!
0: Ako'y nahihirapan.
2: Ayaw!
0: Anyways, thank you so much po. Ang dami nyo naman nagsabi na maganda tayo ngayong ha, umaga. Talagang, parang nakabigay siya ng another lakas. Bisa ginauto-uto nyo, no?
2: Pinawa!
0: Anyways, mga katropa, wala taigong oras, no? Sige, kung dili, pag ninyo makuha ka ng mga katropa, basig makuha na po ninyo ugma. Tomorrow is another day, mga katropa, ayaw kawala sa paglao. Ang tubag po ni Clarence Bingka, ma'am. Ano na kaingon, mga bingka nga, pwede raman nakaunong bisag dili basa.
2: Pinawa!
0: Ikaw, ha? Parang lechon, DJ. Hindi!
2: Pinawa!
0: Bisag uga, makaon man na. Hindi na kinalang basun.
2: Ayaw!
0: Anyways, sobrang saya ko ngayon, ha? Mga katropa, wala tayong oras. We need to say bye-bye na good at this point. But don't worry tayo, magkikita at magkarinigan pa rin. Same station, same program at the same DJ bukas. Yes, mga katropa, adlong Huwebes, August 13, 2026, mga katropa. Tagang salamat sa mga naguban-ubain. Sunod pipila ka oras karong buntaga. Mga katropa, ugma na sa'yo dahil. Wala taigong oras. Mga katropa, kinesa sexy sasi nga nagaingon ang pink kanunay. Halong kanunay! Kaya ang kinabuhi mga katropa punog yun sa pagsulay. And of course, ito mga kaubanan din sa estasyon. Shout out sa anyone on. And of course, ito ang Master Control by DJ RK. Mga katropa, mayong pagpaniudyo. I love you all.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Umikit kumulang 28 billion pesos na pondo na kanda para sa mga biktima ng kalamidad ayon po sa Department of Budget and Management.
2: PBBM inaming nasa critical na ang sitwasyon ng basura sa bansa.
0: Pangulong Marcos iniutos sa government agencies na pangasiwaan ang voluntary contributions ng contract of service at job orders ng mga manggagawa.
2: Prosecution hindi tinatabla ng kritisismo sa gitna ng impeachment trial.
0: Senator Ping Lacson muling nanawagan buwagin ang leadership fund.
2: Congressman Leandro Leviste umihiri tumanong makabiyahe sa 12 bansa sa gitna ng isinasagawang imbestigasyon ng NBI.
0: Isang lalaki naman, mga katropa, natagpo ang patay sa labas ng gusali ng Senado.
2: Sa balitang extra, sundalong tagapagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya.
0: Balitang regional, mamaya halos araw-araw na pagbabrownout ipinapadapad sa siyudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa manual load dropping. Kaulangan ng supply ng kuryente, tinuturong rason.
2: Sa balitang international, Trump Press Secretary Caroline Leavitt magbibitiw sa pwesto sa White House.
0: Showbiz, Jos Lia muling magsasama sa bagong pelikula.
2: Sa balitang sports, Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos sumakot ang 3 gintong medalya sa Uzbekistan.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Araw na po ng Webes, pananghalian tayo katropa, August 13, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan niyo po na napapahinggan sa lahat ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, may nakahanda ng 27.93 billion pesos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund ang pamahalaan para punduhan ang relief, response at rehabilitation efforts para sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Budget and Management, mga katropa, may karagdagan pang 14.59 billion pesos na Quick Response Fund ang mga implementing agency na maaari rin gamitin para sa agarang pagtugon sa mga nasalanta. Samantala, umabot naman sa higit 2.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura. Mahigit sa 196.8 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura, habang 3.15 million pesos sa mga katao o 3.15 milyong katao ang naapektuhan po dito ng kalamidad sa buong bansa. Naitala rin ang Department of Education ang pagkasira ng 1,265 na silid-aralan, habang patuloy namang minomonitor ng pag-asa pa rin ng Tropical Storm Nangka.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umabot na sa critical na antas ang problema sa basura sa bansa na anyay isa sa pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar. Ayon sa Pangulo, hindi lamang paglilinis ng mga estero at daluyan ng tubig ang kailangan, kundi ang pagbabago rin ang ugali ng publiko sa tamang pagtatapo ng basura at pagkakaroon ng maayos na waste management system. Kasabay nito, pinaiintindi ng DPWH-MMDA at mga lokal na pamahalaan ang clearing operations kabilang ang paghakot ng tone-toneladang basura sa Baclaran River upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Naniniwala rin si Marcos na mas epektibo ang pagbibigay ng sapat na pasilidad para sa tamang pagtatapo ng basura kaysa sa simpleng pagpapataw ng mas mabigat na multa sa mga lumalabag.
1: XFM News Nationwide.
0: Umabot na mga katropa sa 96 mga truck. Katumbas po yan ang 418 metric tons ng basura ang nahakot sa Redemptor East Water Channel dyan sa Barangay Baclaran, Paranaque City, ayon po sa MMDA kanina umaga. Sa kabila nito, maladagat pa rin ang dami ng basura sa open canal dahil sa mga basurang inanod ng sunod-sunod na pagulan at bumara sa mga daluyan ng tubig. Ayon po sa City Environment and Natural Resource Office nila, nadagdagan pa ang basura. Matapos bumigay ang tatlong trash trap sa bahagi naman ng Manila Bay at Chocno Boulevard, bunsod ng malakas na agos ng hangin o agos, hangin at ulan. Patuloy po ang clearing operations mga katropa ng MMDA, DPWH at DENR at lokal na pamahalaan para maalis ang mga basurang nagdudulot ng pagbaha sa lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: Humiling ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng imbestigasyon sa pagkalat ng mga peking larawan at video ng pagbaha, kabilang ang AI-generated images na nagpapakita umano ng mga kalsadang baha at puno ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Story III, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang matukoy ang mga nasa likod ng umano'y mapanlinlang na nilalaman na online. Igreat ni Torre na may malinaw ng pagbuti sa sitwasyon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila batay sa mga ulat ng mga lokal na pamahalaan at aktwal na obserbasyon. Ngunit nananatiling malaking problema ang pagtatapo ng basura sa mga daluyan ng tubig. Samantala, sinabi rin ng MMDA na suportado nito ang panukalang pataasin ang parusa laban sa mga lumalabag sa waste disposal laws upang makatulong sa pagpigil sa pagbaha at mapanatiling malinis sa mga waterways.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung wastong pamamahala pa rin sa basura. Itinutulak po ng DepEd para matulong sa pag-iwas sa baha. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Inatasan ni Education Secretary Sanay Angara ang mga guro na palakasin ang pagtuturo ng wastong solid waste management sa mga paaralan upang mahikayat ang mga mag-aaral na maging responsable sa pagtatapon ng basura at makatulong sa pagbawas ng panganib ng pagbaha. Layunin ng hakbang na higit pang maisulong ang pagpapatupad ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagtataguyod ng maayos, sistematiko at makakalikasang pamamahala ng basura. Ayon sa DepEd, mahalagang maitanim sa kabataan ng disiplina at malasakit sa kapaligiran upang maging bahagi sila ng solusyon sa mga suliraning dulot ng maling pagtatapon ng basura. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na maaaring magkabisa ang 85 pesos na arawang aumento sa minimum wage sa Metro Manila kapag nag-expire ang temporary restraining order o TRO ngayong araw, maliban kung may bagong utos ang korte. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring otomatikong mawalan ng visa ang 20 araw na TRO kung hindi ito palalawigin o aalisin sa pamamagitan ng bagong kautusan ng hukuman. Nilinaw ni Tolentino na hindi maaaring basta ipag-utos ng DOLE ang implementasyon ng wage hike habang nakabinbin pa ang usapin sa korte. Samantala, naghain ang petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo upang ipawalang bisa ang mga kautusan ng mga regional trial court na nagpatigil sa pagkapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Marcos iniutos po sa government agencies na pasiwaan pa rin ang voluntary contributions ng mga COS at JO workers. Katropa natin sa balita, Deo Guzman, XFM, Mega Manila.
4: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng national government na pangasiwaan ang voluntary deduction at remittance ng SSS, PhilHealth at Pang-ibig contributions ng Contract of Service at Job Order Workers. Batay sa Administrative Order No. 43 ng Pangulo ay kailangan muna ang pahintulot ng manggagawa bago ibawas ang contribution sa kanilang compensation. Saklaw nito ang national government offices, government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Hinihikayat din ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na sumunod. Dapat maglatag ang mga ahensya ng mekanismo, magbigay ng impormasyon sa mga manggagawa at tiyakin ang napapanahon na remittance. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Iginiit ni House Prosecutor at Representative Derry Rido na nananatiling matatag ang kaso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mainit na palitan ng mga abogado sa pagdinig. Ayon kay Rido, hindi natinag ang testimonya ng dating COA auditor na si Celine Del Campo at nananatiling malinaw ang issue sa umano'y irregular na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department

0: pag titiyak po ng interes ng taong bayan sa bagay po na ito, pwede tatanggapin po namin yan.
1: Iyan ang tinig ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon.
2: Nationwide. Iginiit naman ni House Prosecutor pa rin, Representative Terry Ridon, na hindi po naapektuhan ang prosecution panel sa mga batikos at papuri na lumalabas sa social media kaugnay pa rin ang impeachment trial ni BP Sara Duterte. Ayon kay Ridon, kapansin-pansin ang paggalat ng mga post na pinupuri ang depensa. Ngunit, iginiit niyang hindi ito nababago. O hindi po nito nababago yung mga ebidensang inaharap ng prosecution sa Senado. Sinabi niyang mambabatas na walang plano ang prosecution na palitan si Attorney Lorna Capunan bilang lead prosecutor sa Article 1 dahil natili umano ang kanilang kumpiyansa sa kanyang paghawak sa kaso.
0: Wala naman kasi hindi naman nakabati sa katotohanan. Ano po yan si Attorney Capunan, kahit naman ano sabihin niya, wala naman silang pakialam dun sa kung ano pagtingin ng mga tao kung paano niya ginagawa yung trabaho niya. Sa bahagi ho namin, mataas ho yung pagrespeto namin at yung pagkilala doon sa galing po niya nitong nagdaang mga araw. So, tingin ko yan naman ho yung mahalaga doon sa private at public prosecutors.
2: Sinabi rin niya na may mga testigo pa silang iharap sa Article 1. Kabilang po sina Gina Acosta, Edward Pajardo at mga eksperto ng National Bureau of Investigation para naman sa pagsusuri ng mga lagda sa dokumento. Umaasa rin ang prosecution na matatapos ang presentation ng kadalang mga testigo sa Article 1 bago matapos ang Agosto para makausad na sa iba pang articles ng impeachment complaint.
1: XFM News Nationwide. Senador Ping Lacson muling nanawagang buwagin ang Leadership Fund. Narito ang report.
3: Muling nanawagan si Senator Ping Lacson na buwagin ang Leadership Funds o allocable sa pambansang budget na anya'y mas masahol na bersyon ng dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, ipinakita ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano nagagamit ang naturang pondo para magkaroon ng pagkakataon ng mga mambabatas na magsingit ng mga proyekto kahit nasa preparation phase pa ang nasabing pambansang budget. Ngayon ni Lacson, kailangang itigil ang itong sistema dahil maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at maling paggamit ng pondo ng bayan. Nabanggit din ng senador ang mga bilyon-bilyong pisong alokasyon para sa ilang mambabatas na anya'y nagpapakita kung bakit kailangang suriin at alisin ang Leadership Fund. Dagdag pa ng senador, hindi otomatikong nangangahulugan na maling paggamit ng pondo ang budget insertions, ngunit maaari itong maging daan sa pang-aabuso ng ilang tiwaling politiko. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, nagain po si Senator Panfilo Lacson pa rin ng resolusyon naman na humihiling sa investigasyon po ng rehabilitasyon ng EDSA. Matapos ba namang lumitaw ang mga bagong lubak sa ilang bagong ayos pa lamang na bahagi ng panguning lansangan kasunod ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Lacson, pinapakita po ng mabilis na pagkasira ng mga bagong renovated highway portion ang posibleng problema pa rin sa disenyo, engineering standards at implementasyon ng mga infrastructure project ng Department of Public Works and Highways. Layunin ng panukalang Senate Resolution 594 na suriin ang kalidad ng pagkakagawa ng mga National Road Project, partikular po ang EDSA Rehab, at tiyaking nasusunod ang mga tinaktang pamantayan sa konstruksyon. Binanggit din ang senador na may umiiral na one-year defects liability period kung saan obligadong kumpunihin ng contractor ang anumang defects na lalabas sa proyekto na walang karagdagang gastos sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide. Naisumano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na makabiyahe sa 12 bansa sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon laban sa kanya. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, ito ang impormasyong kanilang natanggap bagaman wala pa umanong kompirmasyon kung nakabalik na sa Pilipinas ang kongresista. Patuloy nang minomonitor ng NBI ang mga kaugnay na developments habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuang patay sa kahabaan po ng bypass Jokno Boulevard sa labas to ng gusali ng Senado dyan sa Pasay City o Pasay City ngayong Webes. At sa unang impormasyon ng pulis

0: Tinataya po nasa 60 years old yung biktima. Pinaniniwala ang isang scavenger na madalas sumanong natutulog sa nasabing lugar. Inaalam pa ng autoridad ang sanhin ng ganyang pagkamatay at kung may naganap din na foul play sa insidente. Patuloy po ang investigasyon ng pulisya habang tinutukoy pa ang pagkakilanlan ng nasawi.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay niyo po napapahinggan sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at sa XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Iloilo, halos araw-araw na pag-brownout ipinapatupad dyan sa syudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa tinatawag nilang manual load dropping. Kakulangan sa supply ng kuryente nga ang tinuturong dahilan. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM Iloilo.
2: Halos araw-araw na ang ginagawang manual load dropping ng mga power distribution utilities sa syudad at probinsya ng Iloilo na nagriresulta ng malawakan at mahabang brownout. Ito ang kasunod ng tatlong buwan na ring halos araw-araw na pag-release ng grid alerts sa Visayas ng National Grid Corporation of the Philippines ayon kay Mr. Regan Alcantara ng NGCP. Ipinahayag ni Alcantara na ito'y dahil sa ang mga malalaking planta sa Visayas ang nagpasa sa ilalim sa unscheduled shutdown, dinagdagan pa ng mga base load power plants kung saan na sa 500 hanggang 700 megawatts araw-araw ang deficit sa supply ng kuryente sa Visayas grid. Hindi sapat ang pinuproduce na kuryente ng mga planta sa Visayas sa pag-supply at ang tanging inaasahang tulong lamang ay ang excess mula sa Luzon at Mindanao. Ngunit nakaraang araw nang hindi nakakuha ng karagdagang supply sa Mindanao ang Visayas grid dahil ipinasa ilalim umano sa preventive maintenance ang mga malalaking planta sa lugar at hindi naging sapat ang nakuhang karagdagang supply sa Luzon. Dahil dito, tinatayang nasa 4 na oras ang na-experience ang brownout ng mga residente ng syudad kasunod ng manual load dropping ng Moore Electric and Power Corporation. Dagdag ni Alcantara na hindi lang diferensya sa kapasidad ng submarine cables sa pag-transmit ng kuryente mula Luzon ang kanilang hinaharap na problema, kundi ang overall energy approach. Samantala, hindi rin makapagbigay ng sapat ng supply ng kuryente sa panayang dalawang power plants sa Iloilo dahil kinukonsider din ang siguridad ng buong Visayas grid. Nananawagan sa ngayon ang mga residente sa syudad at probinsya na agad solusyonan ng NGCP ang nasabing problema. Napagalamang kahapon at ngayong araw ay ipinasa ilalim sa yellow at red alert status ang Visayas grid. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Surcharge na sinisingil ng Palawan Electric Cooperative sa mga hindi on-time magbayad, walang malinaw na legal basis ayon sa City Council ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Walang maipakitang malinaw na legal na batayan ng Palawan Electric Cooperative o Paleco para sa 5% surcharge na sinisingil sa residential at commercial consumer na late magbayad ng kanilang kuryente. Ito ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Energy na sangguni ang panlungsod matapos na humingi ang Paleco ng suporta sa renewal ng kanilang franchise. Ayon kay Konsyal Jerry Abad, hindi sapat na dahilan ang paliwanag ng Paleco na matagal nang umiiral ang pulisiya at minana lamang ito ng kasalukuyang namumuno. Mabigat na usapin ito ngayon sa Palawan dahil patapos na ang taon ng operasyon ng Paleco sa umiiral nilang franchise at kailangan nila itong i-renew para may pagpatuloy ang pagsusupply ng kuryente sa buong lalawigan. Pero ang mga consumer, nais munang humingi ng paliwanag sa Paleco kung saan napupunta ang milyong halaga na nasisingil ng kooperatiba mula sa 5% surcharge sa kabila na wala naman pala itong legal na basihan. Samantala, sinabi ng Paleco na maglalabas na lamang ito ng isang pahayag kaugnay tunay na mga isyong inilahad sa City Council. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Dalawang Pekeng Police naman, mga katropa, arestado matapos sumanong magtangkang magtanim ng droga sa call center agent. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
5: Arestado ang dalawang lalaki na umano'y nagpanggap ng mga pulis sa tatangkang idawit sa ilegal na droga ang isang BPO worker sa Colon Street, Cebu City noong Agosto 11. Ayon sa biktima, sinundan siya ng isa sa mga suspeka bago siya nilapitan at sinakal ng isa pang lalaki na nagpakilalang pulis at umano'ng nag-akusa sa kanya na may dalang dalawang sachet ng shabu. Kinumpirma kahapon ni CCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol na hindi mga pulis ang dalawang lalaki. Una nang pinalaya ang mga suspeka matapos humingi ng tawad at tinaming mistaken identity ang nangyari. Ngunit, naaresto rin sila sa hiwalay na uplan Bulabog Operation sa Cebu City Pier Area. Isa umano sa kanila ang nahulihan ng ilegal na droga habang isa naman ay may dalang ilegal na baril. Nasa kusodiyan na ng Police Station 3 ang dalawang suspeka habang patuloy ang investigasyon sa umano'y pagpapanggap nila bilang mga pulis. Mga katrupa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almimata, XFM News.
3: Bagong Commanding General ng Philippine Army, Tubong Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
6: Ng pamahalang panlalawigan ng Isabela ang tagumpay ni Lieutenant General Donald Maliano Gumeran na siyang bagong itinalaga para maging pinuno ng Philippine Army na nagmula sa Kapagan Isabela. Nagpaabot ng pagbati sa bagong commander si Governor Dito Albano at Vice Governor Kiko D na anilay pride of Isabela kasunod ng opisyal na pagkakatalaga nito bilang 68 Commanding General ng Philippine Army. Ginanap ang paggawad ng pwesto kay Lieutenant Gumeran sa 4th Andres Bonifacio sa Taguig City noong August 11, 2026 at pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan ni General Gumeran si General Antonio Navarrete na kamakailan ay itinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagtapos sa Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992 at sa U.S. Army War College ang bagong pinuno ng Philippine Army na siyang mangunguna sa mga militar. Namuno rin si General Gumeran sa Western Mindanao Command 6th Infantry Division at 602nd Infantry Brigade kabilang ang pagiging leader ng 7th Infantry Battalion, 38th Infantry Battalion at 6th Infantry Division Training School. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Weather update.
0: Katropang Brian, patuloy na binabantayan ang ating pag-asa si Tropical Storm Nangka sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang layo 2,580 km east-northeast ng extreme northern Luzon at inaasang papalayo ang bagyo, wala pong direktang epekto sa bansa.
3: Katropang Buddy, patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Carr, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz.
0: Nagbabala rin mga katropa ang pag-asa sa possibility po ng pagbaha, paghupa rin ng lupa sa mga lugar na maaranas ng atamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.42 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6.20 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag ni US President Donald Trump na magbibitiw na sa pwesto sa White House o si White House Press Secretary Karoline Leavitt sa katapusan ng buwan na Agosto para bigyang prioridad ang kanyang pamilya. Ayon kay Trump, mananatili si Karoline bilang isa sa kanyang pangunahing outside advisors at magiging mahalagang tinig ng Republican Party. Sa kanyang pahayag, sinabi naman Leavitt na nais siyang mas mabigyan daw ng oras ang kanyang dalawang anak matapos mapagtanto na hindi niya maibibigay ang buong atensyon na kailangan ng kanyang pamilya habang ginagampanan ang pagiging press secretary sa US. Si Leavitt ay 28-year-old, ang pinakabatang naging White House press secretary sa kasaysayan ng Estados Unidos at nakilala bilang isa sa pinakamatibay na tagapagtanggol ng Administrasyong Trump sa harap po ng media.
1: Showbiz, showbiz news.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Muling magsasama sa isang pelikula sina Joshua Garcia at Julia Barreto matapos kumpirmahin ng Star Cinema ang kanilang pagbibidahan na Always Yours, Never Mine. Inilabas ng Star Cinema ang screen test ng dalawa kasabay ng pag-anunsyo ng proyekto na ide-direct ni Cathy Garcia Sampana at mapapanood sa mga sinihan simula sa September 30. Ito ang muling pagtatambala ng Josh Lea kasunod ng kanilang pelikulang Unhappy For You noong 2024 at dagdag sa serye ng kanilang mga tagumpay na mga proyekto sa pelikula. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, pwede nyo pong subukan. Tatlong gintong medalya ang naiuwi ni Albert Ian de los Santos para sa Team Philippines matapos mangibabaw sa Junior Men's 70kg Division ng Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Bukod po sa gold medals, nagtala rin ang 20-year-old na weightlifter ng bagong Junior Asian at world record sa clean and jerk at total lift matapos magbuhat ng gabong 321 kilos. Patuloy naman umaani ng pagbati si De Los Santos matapos ang kanyang tagumpay sa lalo pang nagpatibay sa kampanya ng Team Philippines sa kompetisyon.
1: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: Sa ating balitang ekstra, mga katropa, sundalong taga-Pagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
8: Nakahimlay na ang labi ng isang sundalong tubong Pagadian City na nasawi sa isang engkwentro sa bulubunuking bahagi ng Alameda, Cotabato Province. Kinilala ang nasawing sundalo na si Corporal Aldrin Rundina na residente ng Barangay Banali, Pagadian City. Bilang pakikiramay at suporta sa naiwang pamilya, personal na ipinamahagi ng XFM Pagadian ang pinansyal na tulong na nagkalap para sa pamilyang Rundina. Ang ayuda ay nagmula sa grupo ng mga tricycle drivers na sama-samang nagambagan kasama na ang ilang tagapakinig ng XFM upang makatulong sa pamilya sa gitna ng kanilang pagdalamhati, lalo pang naging mabigat ang sinapit ng pamilyang Rundina matapos makumpirmang pumanaw din sa ospital ang kanilang dalawang buwang gulang na anak na babae dahil sa karamdaman. Nagpabot naman ng taus-pusong pakikiramay ang buong tropa ng XFM Pagadian sa pamilya Rundina. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: XFM News Nation.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayong Webes, katropa ng pananghalian, August 13, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Tipas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
9: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.

Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Oy. At sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, isa sa ating po mga kapartner dito sa ating po programa. Ito po yung liko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang maulan na tanghali po sa ating lahat, mga ka-wellness, mga ka-tropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Kaya dito po sa Luzon, na kung kayo po ay kasama sa mga inuulan, ay ingat-ingat po palagi at palakasin po ang ating immune system. At talking about immune system, yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito, kung paano ito mapapalakas. At meron palang iisang pagkain na kung saan ay nagsa-shutdown sa atin pong immune system, yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Sama po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, mga ka-wellness, ha. Pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Siyempre tayo po napapakinggan sa ating pong mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa ibang mga stations na naka-hook up dito sa ating pong programa, ha. At live din po tayo napapanood sa ating pong Facebook live stream. Sa ating Facebook page, ha? I-search po, i-follow, and i-share ang ating pong Facebook page, mga ka-wellness. Ha? I-search po, Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan. At i-share nyo po para ma-inform din ang inyo po mga kapamilya, mga mahal sa buhay po ninyo about our programs. And of course, dun sa ating pong mga produkto. Ayan, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong Facebook page, mga ka-wellness, ha. At kung kayo ay nanonood na ngayon sa atin pong live streaming, ay may handog na regalo po sa inyo ang Yes to Health, ha. Paano po makamtan ang atin pong pag-giveaways? I-share nyo lang po ang ating live streaming. I-comment po dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ipipili tayo ng mga maswerteng mababahagian natin, mareregaluhan natin ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Sa mga nais pong sumubukan ang ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili ito sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto, ha. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pumbibilihin para makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit, mga ka-wellness. Okay? Pwede rin ma-avail ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At ganoon din sa ating pong official Shopee page. O, i-search lang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang ating mga Yes to Health products ay pwede ding mabibili sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness. Bisitahin lamang po ating mga Yes to Health clinics, sapagkat kapag dyan po kayo bibili, ay meron po tayong discount, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag kayo ay bibisita, meron po tayong libreng consultation sa atin pong lahat ng mga clinics nationwide po, mga ka-wellness. At pwede po pa kayong magpakonsulta at para mabigyan din kayo ng mga dietary guidelines at kung anong dapat ninyong gawin para ma-address ang inyong karamdaman. Liban pa dyan, mga ka-wellness, ang atin pong Yes to Health clinics ay may merong mga unique services, mm-hmm, na kung saan hindi po ninyo matatagpuan sa iba pong mga tinatawag natin mga wellness center. At ito ay yung tinatawag natin na cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, by zapper therapy at terahertz therapy, na yan po ay pwede pong ibigay po namin sa inyo na kung saan ay kailangan para mas mabilis na gumaling po kayo sa inyong mga karamdaman.
0: Ayun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, ha, na gustong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santhone Vitamin C, ang katawan po natin sa pagkapalakas at pagpapatibay ng atin pong resistensya, lalo-lalo na ng atin pong immune system. At yan ang atin pong pag-uusapan dito sa atin pong talakayan. It's all about immune system. Ano ba ang atin pong immune system? Alam niyo ba, mga ka-wellness, kung saan nakalocate ang immune system po ninyo? Ayan. Marami daw ron eh hindi nila hindi nila specifically matukoy kung ano yung immune system or sa ang part yung immune system, ano? Mm-hmm. So alam niyo ba na ang immune system natin, isa sa pinakamalaking parte ng atin pong immune organ sa ating pangangatawan ay ang atin pong gastrointestinal tract. Mm-hmm. O yung atin pong ating bituka, maliit at malaking bituka, ay yan yung pinakamalaki na organ sa atin pong immune system. Mm-hmm. Ha? Pero kung titingnan mo specifically yung organ, pangalawa na pinakamalaking organ is our spleen.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yan, dyan yung, kumbaga parang school mm-hmm. ng atin pong immune system. Dyan sila hinuhubog, dyan po sila binibigyan ng mga impormasyon kung ano yung mga kalaban,
1: training, ano yung, training ground.
0: Training ground nila, mm-hmm. ayan. Eskwelahan nila para malaman nila sino yung mga kakampi o sino yung mga kalaban sa atin pong pangangatawan. At yung skin naman natin, yan yung pinakamalaking barrier naman mm-hmm. ng atin pong immune system, ano? Mm-hmm. So ang immune system natin is a complex complex network, ano, na may binubuo yan siya ng mga cellular, mga tissues, organs in our body at iba't iba pa, ano, mga proteins, mm-hmm. mahalagang trabaho ng mga proteins para sa atin pong immune system. Ang main part ng ating immune system, mga ka-wellness, una-una yung mga white blood cells natin, o yan yung literal na sundalo ng atin pong pangangatawan. Meron tayong mga antibodies, mga lymphatic systems natin, ano, kasama na dyan yung daluyan ng mga lymph fluid kung saan doon i-wash out, ano, kumbaga yun yung drainage system
1: uh-huh.
0: ng immune system po natin. Meron tayong spleen, thymus, at saka yung ating buong bone marrow na kung saan doon naman napoproduce ang karamihan ng mga cellula sa atin pong pangangatawan. Kasama na doon yung mga white blood cells and other cells sa katawan natin. Dok Ron, tell us more about the functions ng mga nabanggit natin ito na mga parte ng atin pong immune system.
1: Okay, meron tatlong bahagi, partner, yung ano, no, yung immune system natin. Yung first line of defense, yung second line of defense, at yung pangatlo, yung memory for the future defense.
0: Mm-hmm.
1: So, titingnan natin, napaka-complex, as you have said, napaka-complex. Isa sa first line of defense ng ating katawan is itong ating balat. It mm-hmm. acts as shield, and underneath doon sa ating balat, nandun nakatry yung mga immune cells po natin. Also, yung ating luha, mm-hmm. Kasali yan,
0: protective.
1: Protective shield yan ng ating ating katawan. Kasi itong mata natin, entrance yan, mm-hmm. open area yan. Kaya pagpapasok, ang alam naman natin, ang lahat ng mga bacteria, viruses, nasa hangin yan. Pagpapasok yan sa ating katawan. So ang ating luha or tears natin, part ng line of defense.
0: Mm-hmm.
1: Mucus, kaya mapapansin ninyo kapag nakainom o nakakain tayo ng mga bagay in which is hindi maganda para sa ating katawan, ang ating lining ng ating mga internal sa pag intake ng mga mm-hmm. pagkain, including sa ating ilong is nagpo-produce ng mucus. Para matrap doon yung mga bacteria. And also stomach acid. And mm-hmm. supposedly dapat yung stomach natin hindi ginagawang alkaline yan.
0: Mm-hmm.
1: Should be as acidic as possible mm-hmm. kasi doon pinapatay yung mga viruses
0: mm-hmm.
1: doon sa mga kinakain natin. And also para hindi makapasok yung mga germs mm-hmm. sa ating loob. Meron ding general patrol o tinatawag natin scavenger cells. Mm-hmm. Tawag doon phagocytes. Na kung saan yan po ang nagta-travel doon sa ating dugo, sa mga tissues mm-hmm. at dinidestroy niya ang mga foreign invader kung ano niya makita doon. And also, alam nyo ba na ang inflammation sa ating katawan, isa mm-hmm. po yan na tinatawag natin parte ng trabaho ng immune system mm-hmm. natin.
0: Response
1: ng immune system. Kailangan lang hindi siya palagi. Kung yung acute inflammation, let's say for example yung nasugat kayo,
0: mm-hmm.
1: bakit kailangan mag-inflame?
0: Mm-hmm.
1: Bakit kailangan yung uminit?
0: Mm-hmm.
1: Ang heat kasi isa sa way kung saan pagpuksa mm-hmm. ng mga mikrobyo. So inflammation, second line of defense naman natin is yung tinatawag natin na adaptive immunity.
0: Mm-hmm.
1: Sa adaptive immunity, meron tinatawag na targeted intelligence. Yung mm-hmm. mga dendritic cells ay yung mga germs ay kanyang kinukuha in antigens at dinadala niya doon sa lymph nodes.
0: Mm-hmm.
1: Pagdala doon sa lymph nodes, itong mga lymphatic system naman magpapadala ng specific na mga antigens para patayin. Kumbaga inililid niya doon mm-hmm. sa tinatawag natin na area kung saan papupuksain yung mm-hmm. mga foreign invaders. That is why our lymphatic system, mapapansin niyo pag merong tinatawag na sugat mm-hmm. kung saan parte, mm-hmm. merong bubukol.
0: Tama
1: bubukol
0: daw,
1: yung yung
0: kulani.
1: Kulani. Yeah, kakaroon ng kulani.
0: Mm-hmm.
1: At yun ay parte ng pagpupuksa ng mga mikrobyo kapag ka mayroong infection. And also mapapansin din natin, alam nyo ba na yung ano yung ating tonsil glands is part yan ng lymphatic system natin. And that is why it is wrong na kapag ka palagi kayong may tonsillitis, ang ginagawa ng iba pag may pera eh kaya namang gawin, ipa-opera patanggal yung tonsil glands which is part ng protective kumbaga part ng immune system ng ating katawan. So pag tinanggal mo yon, that weakens your immune system. Also, weapon makers, yung mga T cells natin at pinapatay niya mga cells that are already infected ng tinatawag po natin na mga viruses and bacteria. Lock and key, target lock doon sa mga naglalaro ng ano no, ng mga war games na kung saan hahanapin niya yung ano yung kumbaga yung pathogens na kung saan foreign sa ating katawan at mamarkahan niya yon. At pag marka niya yon, yung ano naman yung mga ibang part ng immune cells natin, yun yung pupunta agad doon para puksain yon kasi namarkahan na. Also, memory for the future. Ito yung ginagamit kung minsan yung logic ng tinatawag natin vaccination. Kasi doon is ang ating katawan is nagkakaroon ng memory cells na kapag natapos niya ng patayin yung mga ano na yon, yung mga bacteria na yon, may natitira doon sa mga cells na yon. Na kapag kababalik na yon, alam niya na I am the one dapat na pumuksa nito because nakita ko nito siya dating nandito na. And also yung tinatawag natin na fast reaction ng ating katawan, the same germs try to infect sa ating katawan, babalik na at take action agad. So that is how wonderful nagtatrabaho ang ating immune system, mga ka-wellness.
0: Kumbaga, kinakailangan ng ano dito, teamwork.
1: Yeah.
0: Oo, kinakailangan ng teamwork ng since malawak yung sangay ng immune system natin, dapat yung nagkakaisa sila, Doc Ron. Ano? At pag naging maayos yung functions ng ating pong immune system o yung bawat parte ng immune system natin, magagawa nila ng maayos yung trabaho nila, which is ingatan yung ating pong kalusugan. Ngunit, meron tayong problema na lagi naririnig, Doc Ron, ano? When in terms to our immune system. May tinatawag na autoimmune disease, kung tawagin. Ano? At marami ng mga ka-wellness natin ang nakakaranas ng ganito pong mga problema. Isa na dyan, yung isa sa mga karamdaman ng kilalang-kilala na ano na personalidad, si Mrs. Chris Aquino, ano? Na meron siyang isang klase ng autoimmune disorders at napakahirap ang problema ng autoimmune disorders. Ayon nga sa mga articles, isa sa mga challenges na problema na kinakaharap ng World Health Organization, itong mga problema ng autoimmune disorders. Ano ba yung mga common problema, Doc Ron, sa ganito pong karamdaman?
1: Ang autoimmune disorder, parang insurgency yan sa isang government, ano, na kung saan is its own citizen is killing each other. And supposedly, dapat magkakampi sila. At yung mga foreign invaders, yung kalaban nila. But then, ang problema is nalilito yung immune system natin. Ang klase ng mga immune system is, yung autoimmune disease, I mean, is itong tinatawag natin rheumatoid arthritis, in which is the immune system is attacking the joints ng ating katawan. Meron ding tinatawag na lupus. Inflammation na it targets joints, skin, and also ang pinaka-worst kapag ka doon nakatarget sa kidney. Kaya mapapansin mo yung mga may lupus na mamaga yung katawan, nagkakaroon ng edema, and of course ito halos lahat ng katawan mo masakit. And also yung humihina yung tinatawag immune system is attacking the kidney, and also that by attacking the kidney it loses the power of the immune system sa some other parts nito. Type 1 diabetes, kung saan is ina-attacking ng immune system yung beta cells ng ating pancreas, and that is why hindi makaproduce ng tinatawag natin ng insulin, kasi doon na tinatrabaho yung insulin, production ng insulin. Kaya ang tawag dyan is insulin dependent type of diabetes. Yung Hashimoto thyroiditis, yung tinatawag natin Graves' disease. Tinawag yung Graves' disease kasi kapag ka hindi talaga ano, grave talaga, talaga ang tatakbuhan. Also yung celiac disease, hindi masyadong common dito sa Southeast Asia, but more common doon sa Western world is kasi malakas sila yung pagkain ng mga tinapay. And kung titingnan natin, hindi naman yung tinapay ang problema, is yung tinatawag natin na pagkakaroon, later na kasi lumabas yan nung nagkaroon ng genetically modified na wheat. O nagkaroon ng celiac disease, o tinatawag natin na leaky gut syndrome. Mm-hmm. Sa yan, sa leaky gut syndrome. Ito namang tinatawag natin na overreactive responses ng allergy sa ating katawan, katulad ng allergic rhinitis, asthma, eczema, or dermatitis, yan is parte din ng problema sa immune system. Uh-huh. Nag-o-overreact. Supposedly, hindi pa naman dapat nag-o-overreact yung ating katawan. Na-OA. At nangyayari is nagkakaroon ng inflammation pag asthma, pag doon sa baga, nahihirapang huminga. Sa skin naman, doon eczema, allergic rhinitis or hay fever na nagkakaroon ng problema sa paghinga. Mm-hmm. So these are the problems ng overreactive. Meron din naman underreactive.
0: Uh-oh.
1: O yung tinatawag natin deficient or weakened immune system. Mm-hmm. Primary na immunodeficiencies really na mga inherited doon sa pagkabata na mahina talaga ang immune system.
0: Mm-hmm.
1: Meron din naman na acquired immunodeficiencies katulad ng HIV at AIDS na kung saan is talagang wala nang kapangyarihan or nasi-shutdown ang kanyang ating katawan dahil po doon sa tinatawag natin na mga viruses.
0: Mm-hmm.
1: And mula nakukuha yan sa mga medical treatments, also doon sa tinatawag natin sexual interaction sa iba, and also doon sa tinatawag natin mga animals also nakukuha din yung tinatawag na AIDS.
0: Mm-hmm. Yan mga ka-wellness, napakarami ng ng problema, Doc Ron, ang pwede maranasan once na tayo po ay makaranas ng autoimmune disorders. Kumbaga nawawala na sa sabi ni Doc Algie, nawawala sa wish you.
1: Yes.
0: Yung immune system natin. Yung talino ng immune system natin, how to react dun sa mga kalaban, or yung mga may tawag dyan, yung mga non-harmful na baguhan sa atin pong pangangatawan. Usually, tinatawag nila yun ng mga allergens, kung tawagin. Nag-create ng samo-saring problema sa ating mga pangangatawan. Yung iba, mild lang yung effect, pero iba naman, mas matindi, mas malala. So, ngayong alam na natin, mga ka-wellness, ang iba't ibang klase ng mga karamdaman kung saan konektado sa ating pong immune system, atin naman pag-uusapan, mga ka-wellness, kung ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas sa ganito pong problema, at kung ano yung mga pagkain at ano yung nutrisyon na makakatulong para maisaayos ang atin pong immune response. Mamaya po yan, mga ka-wellness, pag-uusapan natin. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: The Secret, The Secret of Health.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
8: Mabibili sa pinatablay.
6: The Secret, The Secret of Health.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text lamang yan sa atin pong numero. Ato po ang text line 0969-609-6545. Pag-usapan po natin, mga ka-wellness, itong mga posible na mga dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng problema sa ating immune system. Doc Ron, malaki ba ang kinalaman ng mga pagkain? Ayan, malaki ba ang kinalaman ng mga inumin o kung ano man yung pinapasok natin sa ating pangangatawan para magkaroon ng problema sa response yung ating pong immune system?
1: Well, kung titingnan natin, ito palagi natin kinukonsume. And kalimitan is unknowingly na ito pala sa matagal na panahon ay sumisira or nagpapahina sa ating immune system. Kasi very rarely yung tinatawag natin na immunodeficiencies. Most likely, palagi yung yung tinatawag natin na autoimmune disease at saka yung tinatawag natin na active yung immune system. And kalimitan, ngayon, mas dumadami yung immunodeficiencies o naapektuhan yung immune system, humihina siya nang dahil dito sa consumption ng mga pagkain na ito. First na pinaka-culprit na kung saan ay nagpapahina sa ating immune system is itong tinatawag natin added sugars. Mga added sugars? Ito kalimitan, mahilig pa naman ito. Maraming mahilig sa ito. So, makikita natin yan sa mga soft drinks. candies, mga baked goods. Mm-hmm. At ang mga bagay na ito is temporarily shutting down our immune system. Mm-hmm. Alam nyo ba mga ka-wellness na consuming a high amount of refined sugar, oh, pag sinabi nating refined sugar, oh, even yung ano, even yung tinatawag natin na table sugar natin, oh, is also considered as refined sugar. Mm-hmm. Consuming refined sugar 75 to 100 grams mm-hmm. can suppress our immune system, specifically yung ating white blood cell, at nag-e-epekto yan within 30 minutes of ingestion. So by the time you take that sugar, nagsusuppress or humihina yung ating immune system. Mm-hmm. And also, this temporarily reduction in immune function typically lumalagpas hanggang 5 to 12 hours.
0: Ganun katagal.
1: Hamakin mo yan, 5 to 12 hours. Mm-hmm. That means you make yourself vulnerable mm-hmm. for infection during at the window of 5 to 12 hours kapag ka nakaka-consume tayo na tinatawag natin na ano, ng refined sugar, 75 to 100 grams.
0: Eh, napaka-unti lang yan.
1: Napaka-unti. Oh. Kaya, yung mapapansin ninyo yung mga bata. Ito palagi sinasabi, mga pasyente, dinadala yung anak ko, palaging may sipon, palaging may ubo. Tapos, makikita ko, tinatanong ko, pinakauna ko talagang tinatanong, pinapakain nyo ba ng candy? Mm-hmm. Pinapakain nyo ba ng mga, ano, yung mga cookies or mga biscuits? Biscuit. Oh. Pag sinabing ganun, sabi ko, yan, isa sa mga ano yan, isa sa mga culprit. Kaya pagka ang anak po ninyo ay sipunin, uhugin, tapos kung minsan may naririnig ka na parang pusa na tunog-tunog, kawawa yung bata, no? And simply because hindi aware yung marami sa mga kababayan natin na ito pala mga pagkain na ito ay nagkukos ng paghina ng ating immune system. Mm-hmm. Also, yung refined grains, white bread, white rice, kasali ang white rice, kasi yung ano, yung pagtaas din ng blood sugar level. Kaya nga, yung ano, yung tinatawag natin yung mga mataas ng blood sugar level, yung mga diabetic. Kaya mapapansin ninyo, may type 2 diabetes, pag nasugat, mahina yung
0: tagal
1: ano.
0: Mahina gumaling.
1: Ang tagal gumaling, tapos mabilis yung ang inflammation, sobrang tagal. Kasi nga, mahina ang immune system. And also, yung mahilig sa mga, ano, sa mga fried and fast foods, processed meats, bacon, hot dogs, mga sausages na yan. Kasi doon sa mga chemical preservatives, lalong-lalo na mataas sa sodium and also high levels ng tinatawag natin nitrates na pro-inflammation, and also itong excess alcohol. Bakit kaya yung alcohol ay nakaka-disrupt ng ating immune system? As we have mentioned, 70 to 80% ng immune system natin nasa intestinal tract natin. Ano ang nadadamage doon sa intestinal tract natin? Yung mga ano natin, yung mga good bacteria. So kapag yung good bacteria, that produces also parte ng immune system natin yan. So kapag namatay yun, and also nagkaroon ng tinatawag natin ng breakdown ng ano, ng pagkasira ng lining, at pumapasok na yung mga bad bacteria and waste products doon sa ano, sa Peyer's patches. Yung layer kasi ng ano natin, yung bituka natin, meron yung Peyer's patches. Na yung Peyer's patches na yon, doon niya sinasala yung mga ano, hindi dapat pumasok sa sa bloodstream natin. And that is the reason why humihina ang ating immune system kapag kayan ang mga klaseng pagkain na palagi nating kinakain, mga ka-wellness.
0: Nako, ha? Biruin niyo yan, ha? 100 grams, 75 to 100 grams ng sugar. Well, kung table sugar ang babasihan mo, medyo marami rin na rin yun.
1: Yes.
0: Ang problema, pagka yung mga processed foods na kung saan iba yung sugar na ginamit nila, mas matindi yun.
1: Ultra processed, lalong-lalo na pagka yung, ano, yung high fructose corn syrup.
0: Mas matindi yun. Ilang oras kaya yun na mabubuksan, kumbaga magiging vulnerable yung system mo or yung pangangatawan mo sa iba't ibang mga pathogens na pwedeng pumasok sa iyong pangangatawan, no? Pero amen, kung araw-araw ganun ang mangyayari, Doc Ron. Sabihin na nga lang natin kahit 30 minutes lang na open yung ano mo, open yung katawan mo at sa mga ano, mga pathogens, bacteria or viral infections, napakadelikado na nun.
1: Yes.
0: Ano, maliban na lang siguro kung isolated ka. Kung wala kang nakakasalamuhan ng mga tao.
1: Maigi na lang nung ginawa ng Diyos yung katawan natin, merong tinatawag na ano, no, merong tagasalo. So yung ano, yung white blood cells natin na siya shutdown, merong pa ring parte na tagasalo. talo. Pero kapag kapalaging vulnerable yung katawan, para lang may gyera ba? Tapos binuksan mo yung gate ng ano mo, ng palasyo mo, tapos nandiyan na sa gate yung mga kalaban mo. So you will certainly be defeated. Yes. And this is the reason why sinasabi ko palagi sa mga pasyente, kapag lalo-lalo yung mga anak, mga sakitin, ubuhin, gain din sa mga magulang, number one talaga yan, asukal. Asukal. Kapag lalo-lalo na dun sa mahilig sa mga candies and soda drinks, nako po, mga ka-wellness.
0: Napakatindi ng effect. No?
1: Yes, lalong-lalo na. Meron din, ito ugali ng mga ano, mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga lalaki. Energy drink. Kahit walang ginagawa, nag-e-energy drink. May ginagawa man kayo o walang ginagawa, energy drink is very destructive talaga sa ating kalusugan.
0: Oo, napakatindi ng epekto niyan, mga ka-wellness. Mm-hmm. Ano? Kaya kung ganun ang nagiging habit natin, malakas tayong uminom ng mga sugary drinks, ano? Tapos palakain pa tayo ng masyadong mga tamis ng mga pagkain, ay no wonder na marami sa ating po mga kababayan, ano, mga ka-wellness natin, ang nakakaranas ng mga immune disorders or iba't ibang karamdaman sa paghina ng ating pong immune system. Even cancer cells,
1: yes,
0: it feeds on sugar. Mga ka-wellness, ano? Kumbaga, ano nila yan? Yan yung nakakapagpalakas sa kanila. Mm-hmm. Every time na nagpapapasok tayo ng mga sugary food sa ating pangangatawan, we feed up those cancer cells at mas pinapalakas natin sila. Sa kabilang parte naman, humihina. Yung dapat sana, yun yung pinapalakas natin. Okay, so mga kababayan natin, ha, iwasan natin. Hindi man totally talaga alisin natin yung sugar sa atin pong pangangatawan, pero i-regulate natin yung paggamit ng asukal. At lalong-lalo na doon sa mga produkto na meron pong mga processed sugar.
1: Ultra-processed.
0: Ultra-processed sugar. Kasi ganun nga yung epekto nun sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon ba, Dok, meron tayong mga pasyente na na-handle. Isang taon, hindi nawawala yung ubo. Isang taon, nandyan yung ano, yung sipon, ubo sa kanyang pangangatawan. Because of those foods or drinks na naiwapasok sa pangangatawan natin. Instead na kumain tayo ng mga ganung mga pagkain or magpapasok tayo sa ating pangangatawan ng mga highly sugared products, punuan na lang natin yung katawan natin ng mga nutritious na mga sources ng mga pagkain or inumin na makapagpalakas or makapag-build up sa atin pong immune system. Number one dyan, Doc Ron, is yung protein. Ha? Ang protein po ay napakahalaga sa pag-build up ng malakas na immune system. Dahil yung protein, it builds immune cell structures at saka yung mga signaling protein sa pangangatawan natin. Ano? So marami namang sources ng protein, mga lean meat, pwede naman yan siya kung hindi kayo vegetarian. Pero regulate lang din talaga kasi meron mga
1: mass produce na mga ano, mass produce na mga meat, lalo na yung ano, yung chicken. As we have discussed kahapon. Yung ano, yung antibiotic resistance, ano, ay objectionable. Pero yung ano, yung native na manok, walang problema, pwede po kayo makakain native na manok. Yung baka, pag dito, pag galing sa Batangas yan, hindi pa naman feeds pinapakain yan. Pero pagka imported na mga baka, imported na mga baboy, nako po, ay kailangan mayroon pong iwasan po ninyo. Pero sa baboy, kay imported at saka hindi imported, talagang I would say na hindi talaga, hindi kasi pagkain para sa atin yung karne ng baboy.
0: Gusto nyo na mas high quality, pero itong mas absorbable sa ating pangangatawan ay plant-based protein, mga kababayan. Ha? Maraming mga plant-based protein from vegetables, mga seeds, yung soy products,
1: yan,
0: mayaman po yan sa proteins, mga kaibigan. Ha? Vitamin A also ay napakaganda para sa pagpapalakas ng ating pong immune system. Dahil unang-una, pinapalakas ng vitamin A yung ating pong skin area. Ano? Since yan yung barrier ng ating pong pangangatawan, so kung maganda yung barrier ng ano natin, katawan natin, kumbaga yan yung unang ano eh, yung yan yung unang sasangga doon sa pag-atake ng mga kalaban sa ating pangangatawan. So kung matibay na yon, eh hindi hirap yung mga sundalo ng katawan mo to defend ang atin pong pangangatawan, ha. And also vitamin C, no doubt about it, kinakailangan talaga natin ng vitamin C kasi loob at labas ng pangangatawan ay pinoprotektahan po ng vitamin C po na ito. Vitamin D also and zinc. Ayan, nadidiscuss na rin natin to sa ating mga programa kung gaano kahalaga ang vitamin D sa pagproteksyon sa atin pong immune system, sa mga parte ng immune system natin, sa mga T cells natin, mga B lymphocytes at iba't iba pang parte ng atin pong immune system or mga immune organs, ha. And of course, ito Doc Ron, isa sa pinakamahalaga pero nasa set aside, mm-hmm, na kinakailangan ng katawan natin, yung fiber.
1: Fiber, yes.
0: Since nabanggit natin kanina na ang isa sa pinakamalaking organs ng ating pong immune system is ang ating gastrointestinal, mm-hmm, tract, mga kaibigan. Once na tayo ay kumakain ng mga pagkain na mayaman sa fiber, mapapanatili nating healthy, mm-hmm, yung ating pong gastrointestinal tract. Kasi yung mga fiber, yun yung pagkain, mm-hmm, ng mga good bacteria po natin. Ano? At yun din yung tumutulong para sa atin pong gut health na maging maayos yung kanyang functions, mga kaubayan. Ha? At tanong Doc Ron, paano ba natin masisigurado naman, ano, na palaging malakas ang immune system natin sa tulong ng mga suplemento na pwede nating mainom?
1: As you have mentioned, Doc L, ano, partner, with regards doon sa ano, sa vitamin D, itong pag-inom ng ating premium D3, why premium D3? Mm-hmm. Why it is exceptional na ano, na supplements kumpara doon sa napakarami po nating naiinom na vitamin D? Simply because ang ating D3 po ay hindi lamang iisang ano, isang ingredients, mm-hmm, meron, hindi lang D3 meron siya. Meron yang ano, virgin coconut oil, mm-hmm, and also moringa oil. Talking about virgin coconut oil, as we have mentioned kahapon, ano, na discuss, mm-hmm, natin about dun sa ano, about dun sa panahon ng COVID o pandemic, yes, time, na kung saan isumikat nga, naging ano, naging kumbaga naging laman ng, mm-hmm, ano, ng mga news articles and even yung mga ano, yung mga health articles, mm-hmm, health magazines.
0: Naalala ko nung pandemic, busan yung mga VCO.
1: VCO. Kasi talaga namang ano, talaga namang nakita talaga that it can suppress and it can kill viruses.
0: Tama,
1: and that is the reason why naging parte siya ng ano, ng ating premium D3, simply because it was proven by many, no, though it was may nakalagay talaga diyan na hindi ano, approved therapeutic, mm-hmm, claims, pero mapapansin talaga ninyo that your immune response is better kapag ka nakatake kayo ng VCO or, mm-hmm, ng ating premium D3,
0: yes.
1: Ang ano kasi natin is itong ano, itong monolaurin. Mm-hmm. Itong monolaurin, ito ang nagdi-disrupt ng membrane ng bacteria. As we have ano, discussed kahapon na kung saan yung ano, yung membrane, kapag ang viruses pumasok sa katawan natin, gusto niya mag-adapt para hindi siya mapuksa, eh. And, mm-hmm, it was puts defensive membranes din, parang katawan din, parang tao din, baga, mm-hmm, na merong built-in na pang ano, pang pangsalo. Pero itong monolaurin disrupts the lipid membranes of bacteria, viruses and even fungi, effectively inactivating and also killing ng mga viruses sa loob ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Liban diyan, inflammation. Ang inflammation, isa sa kalaban ng ano, ng ating ano, ng ating immune system.
0: Uh-huh.
1: Well, parte yan ng ano, ng defense, yung, mm-hmm, inflammation. Pero pagkapalagi siya, mm-hmm, of course, kapag malawak yung inflammation sa katawan, nagiging divided, mm-hmm, yung focus ng ating immune system.
0: Uh-huh.
1: But when you lower the inflammation ng immune system, kung saan lang yung parte na kailangan siya, of course naka-focus, mm-hmm, siya doon, full force siya doon. Hindi katulad na kapag
0: watak-watak.
1: Hindi watak-watak.
0: Oh.
1: So that means it is easier for the immune system to destroy yung mga viruses and pathogens, mm-hmm, and infections para mas mabilis mag-heal yung ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: So isa din yan, anti-inflammatory properties. Antioxidant, ang virgin coconut oil, mm-hmm, napakataas na tinatawag na polyphenols ng kung saan ay nagko-combat ng oxidative stress. Isa din yan, nagpapataas ng inflammation, mm-hmm, oxidative stress sa ating katawan. Also, cellular immunity, ang atin pong phagocytes o yung ano, yung tinatawag natin yung kumbaga is nagtatrack ng mga ano, ng mga bacteria sa katawan, mm-hmm, natin, is pinapalakas ang phagocytic immune cells ng ating katawan, uh-huh, ng kapag ka nagkakaroon tayo ng ingest o nalalanghap natin yung mga viruses. Dagdag mo pa dyan ang function ng vitamin D3, catelicidins at saka defensins, na kung saan nagdi-destroy din ng ano, ng tinatawag natin ng mga protective barriers sa walls, mm, ng mga bacteria, lalong-lalo na yung mga antibiotic resistance ng, mm, mga bacteria and viruses sa ating katawan. Ito, napakaganda yung vitamin D3. At kung titingnan mo, three times more ano, more, mm-hmm, effective ang premium D3 natin, kasi virgin coconut oil, mm-hmm, vitamin D3, meron pang moringa oil, moringa seed oil, na kung saan sobrang lakas, na kung saan very notable na merong antimicrobial properties, mm-hmm, and anti-inflammatory properties. And that is why, especially during sa panahon na ito,
0: mm-hmm,
1: pag pinagpares mo yan, yung tatlo ultimate trio natin,

0: You strengthen your immune system, you strengthen your body, you make your body capable of doing its work every day from day to day without any interruption. You will become more productive. Iniisip kasi ng iba, nagtitipid kasi nga nagdagdag expenses. But no, when you are healthy, you become more productive. You could put more food on the table. You could work for more. We do not encourage na mag-overwork kayo. What we try to say is you can be more productive. You can do more work na hindi destructive sa katawan mo. Effectively. Kasi wala kang sakit na nararamdaman. Kasi pagka maraming ache sa katawan, merong ubo, merong tinatawag natin may sipon, may lagnat, may trangkaso, tapos merong infection sa katawan, tapos merong kapang diabetes, may hypertension. Of course, you are not only affected physically, you are also affected mentally. Kasi kapag ang isang tao nagkakasakit na, palaging iniisip, ano kaya man nangyayari sa akin? Paano na lang ito? Tapos may mga anak ka pang maliliit. O kahit naman matanda na, kahit may mga apo na kayo, of course, you want to be happy, you want to... sino ba namang hindi gusto na makakapaglaro pa kayo sa mga apo ninyo, maka-invest pa kayo ng panahon kasama yung mga mahal sa buhay ninyo? And this is why investing your health, especially sa products ng Yes Wealth, because it's been more than 10 years nasa market, and still a lot of people are being helped and also being nourished pagtitake po ng ating mga produkto ng Yes to Health, mga ka-wellness.
1: You know, kaya sa mga kababayan natin yan, mga ka-wellness natin dyan, ha? Isa sa unique na produkto natin, yung premium D3 natin.
0: Yes.
1: Meron nga nag-tag sa atin, Dok, nagustuhan talaga niya yung premium D3 kasi bibihira lang daw yung mga suplemento na mayroong moringa seed oil nakahalo. Meron namang mga suplemento na mayroong concentrated form ng moringa seed oil, pero walang mga supplements na mayroong naka-include na moringa seed oil doon. No? Kaya sa mga kababayan natin, ha, na gustong mapalakas ang kanilang immune system, isabay niyo po ang premium D3 natin sa Santon Gold Herbal Capsule na suplemento po ninyo. At syempre, huwag nyo kalimutan yung Santon Vitamin C natin. Yeah. Kasi ang Vitamin C, without a doubt, ay talagang pampalakas, pang-boost ng immune system po natin. Tumutulong yan sa iba't ibang parte ng atin pong resistensya para makalaban at ingatan ang atin pong pangangatawan. Ha? Kaya araw-arawin po, pag-inom ng ating Ultimate Trio sa mga gusto makasubok niyan, puntahan ang pinaka-malapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: This is the secret of health.
1: Well, sa mga kabayan natin dyan, mga ka-wellness natin, ha? We hope na nakapag-iwan kami ng mga impormasyon para po sa inyo. Kung mayroon kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, ay huwag kayong mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po sa ating pagbabalik, ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Tutok lang po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
3: Pangalan ko po, Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po, yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan, pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan, madahanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Yes to Health. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad, tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. gumaling po yung

0: Bakit ko nung Balacan at saka yung sa Bintibo. Kaya mas maganda po talaga ang Centrum Gold. Natanggal din po yung ano, sakit sa likod ko. Kunting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Centrum Gold at Centrum Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Centrum Coffee Mix. Babalik ko ako dito sa Yestel para magbili ng Centrum Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung meron po silang karamdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health, bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Centrum Plus Gold, tsaka yung Centrum Vitamin C, tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po, subukan nila po yung ano. Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, ano lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun para sa atin. Pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Centrum Plus Gold sa lahat ng produkto nila, magaling. Salamat po.
1: The secret of health. Pagkape, dapat Centrum Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Centrum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Centrum Plus Coffee Mix.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
4: Mag-Centrum Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Centrum Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Centrum Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Centrum Gold Herbal Tea.
1: The secret of health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa The Secret of Health. Kung kayo po may mga katanungan, huwag pong magatubili na ipadala yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural ha. Standardized extract yan ng mga powerful herb. Kaya naman po walang side effects at highly absorbable pa sa atin pong pangangatawan. Meron din yan siya, Doc Ron, mga itong tinatawag po ano, ng mga immunomodulatory effect kung tawagin. Minomodulate niyan yung immune system po natin para po hindi magkaroon ng mga overreaction dun sa mga non-harmful naman na mga bagay na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya sa mga kababayan natin na nagsasuffer from immunodeficiencies or nakakaranas kayo ng mga autoimmune disorders, subukan niyo po ang Santon Gold Herbal Capsule po natin mga kababayan. Ha? Sa mga gusto makabili po nito, available yan sa ating po mga leading drug stores nationwide. Ganoon na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo ang ating pong mga produkto. Ha? At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto ang inyong iinumin para po makasigurado na yan po ay legit at makaiwas po tayo sa mga fake at mga counterfeit mga kababayan. Kasi napakarami na ngayon mga gumagawa ng mga ano, peke. Sumasabay sa trend, Doc.
1: Mabili kasi, maraming bumibili, kaya sasabayan. No?
0: Kaya nga, yan. Para makaiwas po mga kaibigan ha, sa mga counterfeits, ay doon kayo sa mga reliable na mga pharmacies natin mag-avail. Ha? Or kung malapit kayo sa mga ano natin, mga clinic, mga wellness center natin with pharmacies, ay doon kayo bumili. Kasi with discounts po dyan, mga kababayan. Ayan sa mga kaibigan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Text line sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po na tayo mga ka-wellness. Ang live advice po na ito ay red sa atin ng Santon Coffee Mix. Ang atin pong napakasarap at napakalinam ng very beneficial na coffee. Sa mga gusto mag-switch ng kanila pong mga coffee dyan, subukan nyo atin pong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix at yung Premium D3 Coffee Mix po natin. Okay? Hello Doc, merong nagtanong dito sa atin. Ano? Doc, tanong ko lang po, bawal ba sa may cholesterol ang itlog? Salamat po.
1: With regards sa ano, pagkamataas ng triglyceride mo, mas maganda wag munang kumain. Ang itlog naman is hindi naman talaga bawal. Nga lang, kapag kamataas ang triglyceride level mo, isa yung nagpapataas din ang triglyceride. Another objectionable sa itlog is yung ang tinatawag natin yung antibiotics. Kasi pinoproduce yung itlog. Pwera na lang kapag ang itlog is native. Pero pag mataas ang triglyceride, mas maiging ano muna, iwasan muna. Kung gusto po ninyo nga mas maganda na ano, mas mapabilis na mag ano, magbalik sa normal yung ano ninyo, yung inyo pong ano lipid profile, tamang dami ng LDL at saka HDL, is mas maganda po isiwasan yung mga pagkain, lalong-lalo na yung mga refined flours and sugars. Refined flours, sugars and also white flour products, iwasan din yan. Soft drinks, kailangan iwasan. And of course, samahan ng pag-inom. Neto, Premium D3, napakaganda po yan na pag magpa-modulate ng ano ng ating lipid profile. Kasi dahil po sa lauric acid yan. Kapag yung lauric acid kasi is sumutulong magpababa ng triglyceride and also nagpapababa ng inflammation sa ating katawan. So taking Premium D3, samahan po ng Santon Plus Gold, ting isang kapsula, 3 beses sa isang araw. Try nyo po sa loob ng 2 months time bracket. is maganda po yung epekto niyan. After 2 months time, magsimula kayo ngayon, after 2 months time, magpa-check kayo. Kasama din yung ano ha, yung mga dapat iwasan.
0: Mm-hmm.
1: Ay, para mas ano, para pag-check ng profile ninyo, sigurado malaki na pong improvement meron niya.
0: Oo. Yung sa mga kabayan natin na nakakaranas ng pagtaas ng cholesterol
1: mm-hmm.
0: sa kanilang pangatawan, yung iba kasi doc nakakaranas ng ano, dyslipidemia.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin ng dyslipidemia, yung supposedly yung HDL mo kung tawagin mm-hmm. o yung tinatawag nila na good cholesterol, mm-hmm. supposedly dapat mataas yun.
1: Mm-hmm.
0: At yung LDL mo, supposedly mababa.
1: Mababa.
0: Pag may dyslipidemia, kabaliktad ang nangyayari.
1: Kabaliktad, nagkakaswitch.
0: Oo, nagkaswitch sila. Ang tumataas na yung LDL mo at ang mm-hmm. bumababa yung HDL. So mm-hmm. yung premium D3 natin, nakakatulong yan na malaki para i-normalize
1: mm-hmm.
0: yung level ng HDL mo at ng iyong LDL.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Tapos huwag magkakain ng mga minantikaan na pagkain.
1: Mm-hmm.
0: Minsan kasi, Dok, yung iba, hindi nga kumakain ng mga karne, mga matataba, pero lagi namang prito. Lagi namang ginisa ang kanila pong ulam.
1: Mm-hmm.
0: So, nakakapagano rin yan, nakaka-apekto rin po yun, mga kaubayan.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung mga saturated fats at yung mga trans fats.
1: Trans fats, yes.
0: Nakaka-apekto na gusto sa pagtaas ng cholesterol po ninyo. Okay? Kaya, ingat-ingat sa mga pagkain po natin na kinakain. Okay? Hello, Dok. Another inquiry, Dok. 74 na po ako. Ask ko lang po if anong vitamins ang dapat kong i-take. Kasi wala na po akong semen na lumalabas. Salamat po. Johnny po ito ng Kuyo, Palawan.
1: 74?
0: 74 years old.
1: Wala nang semen na lumalabas. Is ano kasi, well, kasama sa pagtanda, but then kapag kamalakas yung katawan natin, hanggang ganyang edad meron pa din
0: mm-hmm.
1: sa iba, pero very rare yun ha.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang isa sa maganda kasi with regards sa tinatawag natin na hormonal function, isa sa pinakamaganda na vitamins or supplements mm-hmm. na dyan, premium D3
0: mm-hmm.
1: at sa kasamahan ninyo nung ano nung vitamin C.
0: Yes,
1: well, actually yung tatlo mismo kasi mm-hmm. yung ano yung spirulina at saka moringa or malunggay mm-hmm. na ingredients doon, yung extract noon is nagpapataas ng ano ng tinatawag nagpapalakas ng testosterone hormone mm-hmm. sa ating katawan. And premium D3 para sa hormonal function mm-hmm. yung virgin coconut oil, moringa seed oil at saka D3 also mm-hmm. din nagpapaka kasi ang ano ang tinatawag natin ang hormonal function natin mm-hmm. is dependent doon sa ano sa fats
0: mm-hmm.
1: na ano yung mga tinatawag natin yung beneficial fats or good fats galing sa katawan natin. So if you want to take if you want to matarget mo yon hindi ko ma-assure na merong semen na lalabas kapag mm-hmm. Kapag meron kasi sa edad po niyo 74 years old, but then overall health para makaiwas yung tinatawag natin prostate enlargement
0: mm-hmm.
1: also yung tinatawag natin na prostate cancer and iba pang mga problema ng mga kalalakihan taking premium D3 Santon Plus Gold and Santon Vitamin C would greatly help. One, tig-iisa tatlong beses sa isang araw.
0: Yun. Okra, Dok.
1: Okra.
0: Ayan. Lahat ng mga malalaway.
1: madudulas
0: na
1: tagabang, yung saluyot.
0: Salugbati, saluyot. Uh-huh. Yan.
1: Salugbati, tapos yung meron pang yung talbos ng yung takway.
0: Takway, yun.
1: Takway, tapos talbos ng gabi.
0: Uh-huh.
1: Yun po yung mga pagkain na nagpapaganda sa sa hormonal function.
0: Ang gusto niyo natural aphrodisiac din mga ka-wellness ha. Ito, maganda. Okra plus garlic.
1: Okra plus garlic, yes.
0: Pwede yung ilaga yung okra and then samahan mo ng garlic.
1: Aha.
0: Natural aphrodisiac yan. Pampaganda pa ng production ng semen.
1: Maalala ko yung merong when I was I think 14, 15 years old nagtatrabaho ako sa Tupi. Merong nag-uusap yung mga yung mga matatanda. nagkukwentuhan sila about dun sa intimate na
0: activities
1: ng mga matatanda. Sabi nung isang nanay, sabi niya, alam nyo kung paano malalaman ko na si tatay gusto na kapag nagpitas na yan ng malunggay. Pag nagpitas na yan daw ng malunggay ng gabi, sigurado yan pagkagabi talaga, ngangalabit na daw. So, mataas kasi ang minerals ng malunggay. And that is why kapag mataas yung minerals, isa sa minerals na kailangan yung tinatawag natin function sa lalaki is yung zinc.
0: Yun.
1: So, and also yung mga vitamin A and vitamin kaya malunggay isa din nandiyan din yan sa ating Santo Plus Gold, samahan niyo pa magsabaw kayo ng malunggay ay napakaganda. Tapos yung malunggay ninyo meron pang may okra at saka may merong tinatawag na maraming bawang ay nako po ang sarap.
0: Yan. Malakas na malakas kayo.
1: Malakas na malakas yan.
0: Ah, kasi anything naman din na nakapagpaganda ng blood flow
1: yes.
0: Dun sa area na yun. So, tutulong din yun siya para sa inyo pong performance. Mm-hmm. Ha? So, yan. Yan yung mga natural na pwede po ninyong isagawa. Ano? Pero then, kung merong underlying causes, underlying problems, mas maganda makapagpakonsulta. Yeah. Pasya ka po muna, mga ka-wellness. Okay? Doc, may nagpahabol ng katanungan.
1: Mm-hmm.
0: Doc, pakiusap ko lang po. Sana magkaroon kayo ng sangay dito sa lalawigan ng Batangas. Ako po ay nakakaranas ng kirot tuwing ako ay umiihi. 80 taong gulang na po ako, sir. Meron tayo
1: sa Batangas po.
0: Meron tayo sa Batangas, tatay. Mga ka-wellness. Diyan po sa GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Every Thursday, nandiyan po si Doc Algie para sa consultation, mga ka-wellness. Kung gusto nyo makapakonsulta ng personal kay Doc Algie, punta po kayo every Thursday. Ha? Mm-hmm. Para sa, Doc? Anong may papayo mo, Doc Ron? Para sa kanyang problema na makirot tuwing umiihi siya.
1: Makirot tuwing umiihi, yan ay possible prostate problems.
0: 80 years old eh.
1: Yes, 80 years old. Possible prostate problems. We could not mention kung ano talagang klaseng prostate. Mm-hmm. Mas maigi magpa-test or magpa-ultrasound ng kanyang prostate area. And then after magpa-ultrasound ng prostate area, pumunta sa clinic natin para mabigyan ng targeted supplementation. Yes, but then, isa sa relief dyan is hot sitz bath.
0: Mm-hmm.
1: Hot sitz bath, 10 to 15 minutes every night bago matulog. And of course, isa ulitin ko yung ating premium D3 at saka ating Santon Plus Gold. Napakaganda po yan sa hormonal function. Ang problema kasi pagka prostate sa lalaki, sa reproductive organ ng lalaki at babae is fats talaga yan o hormonal function. Premium D3, Santon Plus Gold, mas maganda po sa inyo is i-maximize natin yung dosage. Santon Gold tatay, 2 capsules 3 times a day. Ang sa Premium D3 naman, 2 soft gels sa umaga, 2 soft gels din sa hapon para ma-maximize din nyo. Straight nyo po yan within 2 to 3 months and then para makita ninyo and then after that magpa-ultrasound kayo ng prostate. Pero pinakamaganda sa next Thursday, punta po kayo sa clinic para mabigyan po kayo ng more specific advice ni Doc Algie po sa ating clinic.
0: Sa mga kabayan natin na mayroong ganyan pong problema, bisitahan nyo po ang ating mga wellness center, mga kabayan, para sa specific combinations sa mga herbal supplementation, mga herbal medicines, at yung iba't ibang program natin, Doc Ron, na pwede po nilang masubukan na naaangkop para sa inyo pong mga karamdaman. Okay? Paano, Doc Ron? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating po mga tagapakinig.
1: Ayan po, mga ka-wellness, iwasan talaga yung mga maasukal, especially yung mga soft drinks and energy drinks kasi nag-shutdown po talaga ang inyong immune system. Make you vulnerable for infection, viral and bacterial infection. Of course, samahan ng Panginoon na ating Ultimate 3, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para malakas ang immune system natin, ma-regulate ang function ng immune system natin, and of course, makaiwas sa anumang uri ng karamdaman araw-araw. Maraming salamat po sa pakikinig, mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan, na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa kalam po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa kalam po ni Doc Algie Bacla, isa sa ating pong mga kapartner dito sa atin pong talakayan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon Noah, ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 35 na sa hapon. Ang atong oras mga babe, hatod ka nato si Xanthone Gold Coffee Mix. Ang kape nga makatabang aron nga mapahimsog ito ang panglawas mga babe. Packed kini with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione and collagen, a powerhouse blend to fuel your day. Doon na kinitulok ang mga benepisyo mga babe, malabanan ng fatigue and ma-boost ang natural energy, ma-enhance ang focus and mental clarity. Also, masuportaan natong daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup. Xanthone Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika o Yes to Health Clinic nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giningaw na kay ko nimo.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giningaw na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Pero diba, i-give up naman ka, diba?
8: Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. Og mo pakatawa.
9: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dagam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
10: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris!
11: Unya ka ron! Pahilag-hilag na!
2: X-Rated sa

Here's a song for you, mga babe, entitled Forevermore by Side A. O niya sa itong pagbalik, mga babe, mga tuwang X-rated at tanginin niyo atong X-rated drama.

0: Sweetheart. That was Pangako by Regine Velasquez. Gipangakuan na pud ba ka diha, babe? Kaya daghan kaayog mga nailad sa mga pangako na dili sigurado kung tinuod ba gyud o matuman ba gyud kana nga mga saan. Wala magitay mahimuan ako, ilaron ra gyud ta. Mayang hapon ganun yung diha mga babe. Atong oras alauna 46 na sa hapon. Kumusta man mga babe na ako diha nga ganina pa nagpaabot sa to ang programa karong hapuna. Sa mga babe na ako nga intawon nag-LL na karon. Nag-ano bitaw si tagana nag-lingkod-lingkod. Nag-LL, nag-laray-laray. Makakatawa man dyan ko anang ito ang effects mga babe. Oy, kay ka nang murag nibatig kaanyag ba? Ay na lang yun. Kinsa man dyan pasimuno aning mga panghitabo sa kinabuhi. Welcome sa babes, ito ang programa karong hapuna. Of course, ang X-Rated. Mag-uban-uban tagikan na launa ay media. Hantod, alas tres sa hapon. Kumusta man ka diha? Kumusta man imuhang kahapunon, babe? Human na ba og paniud to ang tanan? So wala pa naniud to, alit diribig kay hungitan ta ka. Ay, marag feeling na ako marag daghan ang ganahan nga magpahungit karon kay ana manggidaw na. Kanang pag night times na feeling nato na gusto ta magpabebe, gusto nato magpa-baby, gusto ta nga magpahungit. Pero ang uban kay lahi po nang ihungit. Very bad kaayo. Anyway, diha babe, sa mga wala pa nagkaon, siguro duha nga makakaon ka. Kaya wala rab ako diha para ampingan ka in town pag amping. Oh! Unsaon na lang jud kung magkasakit ka, wala magatiman sa imuha. Kay si babe Sabrina busy biya sa trabaho, no? Oh! Kaluoy man sa kuang palangga diha. Sa mga babe na itong aganina pa naka-tune in, maayong hapon sa inyong tanan. Asa man muna ka-plaster karoon, nagpaminaw diri sa XFM. Sa programang X-Rated, of course, sa mga babe na ito, all the way from XFM 101.7 Canlaon. Maayong hapon sa inyong tanan mga babe. Ingon man sa mga babe na ito diri sa XFM 88.3 Cebu nga nagpaminaw. O sa XFM Tacloban nga naka-tune in pod karoon. Mga babe na to from Nganaminaw diri sa XFM San Franz, XFM Ipil, sa XFM Zamboanga, ingon man sa XFM Pagadian, o sa mga babe na to nga naka-tune in sab karon sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 99.1 Mati, mga kasimanwa ako di sa XFM 99.5 Johnson, mga Ilonggo Kagilongga nga mga babe ko da nga namati subong mayad nga hapon sa inyong atanan. Kag sa mga babe ko diri sa XFM 107.1 Tagum. Og of course, sa mga pinalangga na akong duol sa akong dughan. Mga babe na ako diri sa XFM 89.1 Davao. Anong funny kayo paminawin ang kanabitong pag-ingon nga dughan? Duol sa dughan? Unsa day na aday ana babe. Sa mga babe na ito nga gusto magpaabot, sila mga greetings, shoutout, inyo mga request diha babe, mga requested songs inyo. Ato nang i-play unya sa unahan. Ayog kaulaw diha, ako rani.
1: Easy.
0: I-text na sa ito ang text line 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Pwede sab ka mo babe, magtanaw sa to ang Facebook Live. Makita tanin yung live na live karon sa XFM Davao Katropa Digital. Pwede sab ko ninyo i-follow sa kuang mga socials sa to ang Facebook page, Babe Sabrina. O ang to ang Facebook account, Sabrina XFM Davao. Pangitaalan ninyo babe, kay aron makaingon dyan mo. Grabe yun. Sa mga babe na to diha, no? Grabe yun. Magkatawa ta. Oy mga babe, sa mga ano na to diha, wala pa nakapaniud to ha. Bitaw, kidding aside, kung wala pa ka nakapaniud to karon, sometimes sa banwa to ang lawas kay ano ra ba na mubawi ra ba na sa atoa. So dili pwede nga dili ta magkaon kay lagi naga diet or unsa pa na mga reason nato diha. Mas may gid babe, suportado to ang lawas or healthy ato ang lawas. Kay kanunay na akong ginapahinom dun sa inyo, health is wealth. No, so ayo kalimot kung hilig ka og kape, pwede ka maginom sa tuwang Xanthone Gold Coffee Mix. Kung medyo lutang ka today kay daghan kag gihuna-huna or daghan ang mga stressors nimo nga nakapabugat sa imuha to the point nga dili na ka makahuna-huna og tarong, no, nang wala na isakto nga decision making, mas better mag Xanthone Gold Coffee Mix ka kay ma-enhance ang atoang focus and mental clarity tungod sa mga ingredients nga naani nga kape, mga katropa. So mga Pinoy, bisan pa mag-init ang panahon, mahiligon gihapon magkape. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix, pwede natong i-iced coffee, mga babe. Again, infused siya with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Kanang ang mga ingredients, mga babe, no, gina-inject na siya sa uban kaya para lagi ma-achieve ang healthy glowing skin. But sa tuwang Xanthone Gold Coffee Mix, dili na kailangan mag-inject. Higupon lang na nimong kape, babe. Magiging ano ka na, manghimisong ka na. Alam mo yung manghimisong? Mag-blooming ka na, babe. Uy, dili na siya joke, ha? Tinood na mag-blooming jud ka. Sa mga babe nato diha nga nagka-monitor na karon sa tuang Facebook Live, mayong hapon sa mga wala pa kailad diha, no, sa mga nangutan naghihapon, kinsa man natong kauban karon? No, labi na sa mga na busy this past few days, weeks, mga babe, o wala nakapaminang sa programang X-Rated. Of course, yung makauban karon ang inyohang babe ng bayan, amoy pa lang ulam na. Ay, nag-ano, nag-react si katropang Ray Alenton last, kagahapon. Unsa to yung gingon, murag, ano daw ang, kasi nangutan naman good ko kung unsa na ulam, anong ulam yung amoy. Kasi ba, kasi diba sabi ko, amoy pa lang, ulam na. So, anong ulam yun? Ang ingon ni katropang Ray kay, ano daw, bulad, grabe naman yan. Grabe naman yan, babe Ray. Uy! Para namang hindi tayo nagsama dun sa Hong Kong na nagmuntika natin ang hulog dun sa sinakyan nating roller coaster. Naamoy mo ba ako nun? Grabe ka naman. Ito, ano kayang ulam yon, mga babe? Yung amoy ni Babe Zabrina. Bitaw sa mga babe nato, di of course ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Kalain. Biligin ako madawat na yung muna. Kana nga tagline ay. Kay feeling na ako, kay prone cake ko, saka na manimhot na ako. Pero ito, sige be, simhoton drago daw nato ni si baby ko. Tinuod bagid ni siya nga amoy pa ng ulam. Ay, nako, very delicate. Anyway, babe, ayaw na, di na ta maglangan-langan, di na ta daghag chika, dere, i-ready na yung kagalingan diha. Pag-plaster na. Munghong ko sa imong dalunggan, babe, ha? Oh! Babe, ready na ka? I-ready na yung kagalingan kay, isulod ko na, babe. Isulod ko na! Ang atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakwal! Ayaw kong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhaton ni mo ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatao! Mas sobra ka to kayo! Putlon ko ni Anumat sa dayang taran!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Gunpasa ang pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-Rated.
3: Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadan ng atong tulumanon, ug hatagan og tambag, pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina.
2: X-Rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mayong adlaw karin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga si Robert. Kinsa taga Dangkagan, Bukidnon. Kining maong tampo karon atong giuluhan og pure love. Dear Babe Sabrina, palihog tawaga lang ko ninyo og Robert. 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab. Og aron inyong may sabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Otsa, uyab na mong Amy?
2: Oh, by Dio.
1: Mo ba? Congrats, bay!
2: Salamat, bay, ha?
1: Nya, saman, siya na ba? Siya na ba imong pakaslan?
2: Hinaot pa unta.
1: Okay na ka na sa Amy, oy. Ay na nabuhi, eh. Okay na ka na, mahimo ni mong asawa.
2: Muro paminaw na ko, bay, siya na yun. Siya na yun ang babae nga himuon kong enhance ako mga anak. Siya na, bay. Magminyo na siguro ko.
3: Unsa? Ikaw ba? Wag yun kay buot. Taka lang yun kang sulti niya. Naibaw ka ba sa imong gisulti? Ha? Minyo ko taon. Unsa kay itsura sa imong pamilya sa? Minyo yun? Gawa pa man gani kay buot?
2: Papasaboy?
3: Oh, ano? Dili ito noon. Dili ba? Mag 24 na gani ang imong edad, pero di pa bang gani ka makamaong manghipo sa imong higdaanan? Kanang imong higdaan na nun, oh. Di ba gani ka makamaong manglabas sa imong karsones? Magsaligya hapon ka sa imong mama o papa?
2: Lahi naman o niya na pa, kung maminyo na ko.
3: Ray, hello mo eh. Pataka lang yun ay kagyawit na imong baba. May paimo pa hinoni, pausaling atong kusina kay... To na kayo. Budgetin na unya ni. Kay to na kayo na oh.
2: Pa.
4: Unsa kay may tabo na ko no? Kun mawa ka na ko.
2: Dili may tabo mawa ko nimo. Tuod kay nakaibaw ka gyud. Unsa ko ikaw kamahal?
4: Salamat ha. Salamat sa imong love.
2: Salamat sab sa imong love. Amy.
4: Ngano?
2: Magminyo na ta?
4: Ha? Minyo?
2: Oo. Tungod kay gusto na ko nga maiusa na ta sa kaminyo.
4: Unya nila nato na hiskuti, uy, Rupert.
2: Sige. Unya nila nato hiskuti.

0: Rupert, kanang, wag ka kayo nahibawa ni Amy?
1: Ha? Bahin sa unsa man?
0: Ay, basta lang. Wag ka ba'y nahibawaan? Bisag gamay lang yun pa.
1: Wa man.
0: Ay, nambot, uy. Di man nung takwangi nga musulti ni mo ini. Tungod kay amiga mi si Amy. Pero, maluoy magugunin mo. Nga magmata ka lang upuntag.
1: Sa may buti mo ipasabot dyan?
0: Anong, kuan ba ka ng si Amy pa? Dili ba dito man na siya magpuyo sa Cebu sa una? Unya, mag-adtuan pa man gihapon na siya dito?
1: Oo, nga naman eh.
0: Doon naman siya'y uyab dito.
1: Unsa?
0: Tanawa niya oh. Di ba mananghi doon niya na siya ni mo nga mularga o balik sa Cebu?
1: Unsa? Ay.
2: Bay, ganon di mo na ni musulti as Amy? Kung tinuod bang gisulti ni mo ni Jean?
1: Naglibog mo ko, bay. Kung sa ako nakuus pagsulti. Tuwag kay, nagbaod mang gudaan si Jean, nga di yun nakusultihan si Amy nga siyang nagsultihan na.
2: Unsa?
1: Mong kalibog ko. Kung sa ako nakuus pagsulti, kung tinuod bang akong nahibawan, gikan ni Jean?

0: Babe Sabrina, naapektuhan gyud ko sa akong nahibaw-an. Wala kong makahibaw konsultihan ba nako si Emmy o dili. Magkuyog mi usahay, gusto kayo ko isulti niya. Pero mapugngan lang gyud. Og sa paglabay sa mga adlaw, mo kini ang nahitabo.
1: Hoy, naunsa ka? May problema ba?
2: Kuan ka nang uwa man.
1: Unya, naunsa ka man? Mikali ka malanggod at kalami diha.
2: Wa imi.

0: Ikaw ba? Ikaw nang gini sakit-sakit sa imong dughan.
1: Bay.
0: Wa ka makahibaw kung tinuod ba ni Udili ang imong nahibawaan. Aro mahuman na ng imong gikagulan diha. Sulti si Imi. Pangutanaan siya kung unsa ni ka tinuod ang imong nahibawaan.
1: Ay.
0: Kaya kung imo nang ipadayon ang pagtago-tago diha. Aw, ikaw rin ginalkansi. Magsakit ang imong dughan anak.
1: Bay diyo. Daim.
2: Oh, nga no?
1: Doon na kayo gitago na ko.
2: Ha? Gitago?
1: Sulti lang ko sa kinuulay.
2: Unsa ba ka na imong gipanulti, oy? Unsa ba gitago?
1: Oh.
2: Nga no? Napabaday ko ang itago ni mo, ha? Wa ko itago ni mo. Okay? Oh. Wa.
1: Imi.

0: Amy, kalau aku datang memang pengupau.
1: Robert, manangit una, manangit unta ko nimo.
0: Manangit? Saan siya?
1: Muato ko og Cebu. Og siguro, madugay-dugay ko dito. Tungod kay mubalik og trabaho dito. Og tungod kay maingon ana nga sitwasyon, ato rin sigurong hunungon ang atong relasyon. Kay listen man kayo ang long distance love affair, di ba? Mga ato nang tapuson ang atong relasyon.
0: Sa ingon lang ani ka sa yun?
1: Unsa ang pamanin nato? Ganahan ka nga mag-antos ng duha.
0: Tungod ba? Kay doon na kayo i-update sa Cebu?
1: Ha?
0: Ay na lang pagnigar. Tungod kayo nahibaw na ko. Nga nung mabalik ka dito. Tungod kayo doon na kayo i-update, di ba? Di ba? Dugay na kong nahibawan eh. Mamangganing gang na hindi ka sa una. Nga doon na kami kitago na ko. Ugmaw niya akong kipasabot. Tungod kayo nakahibaw na ko nga doon na kayo i-update. Nga muabot ang panahon. Nga biyaan ko ni Mugmato kang Cebu. Sa sinugdanan, huwa ko mutuo. Pero karun, tinuod gyud ang tanan.
1: Oh, nakahibawan naman di ay ka. Nga nung nagpaupoy-upoy mansab ka. Oh, tinuod ang tanan. Mga tapuso na nato ang atong relasyon.
0: Amy.

0: That was Kahit Kailan by South Border. At ang oras mga babe, alas 2:28 na sa hapon. And you're still listening here at XFM, Visayas and Mindanao.
1: X-Rated.
0: Mayong hapon sa mga babe, natong ganina paghihapon nga nakasubaybay sa to ang pagpanaguban-uban karon. Of course, ilang gihapon sa X-Rated. And mga babe, dili na natin ni Dugay-Dugayan. Okay, of course, no, bago ta mag-advise sa to ang letter sender, si Babe Robert, mga babe. Ako sang abi-abihon ang atong mga bisita karong hapon na mga babe. Of course, no, we are so happy na isa ta ang XFM sa napili sa Krispy Kreme, no, nga ilahang bisitahan. Labi na diri sa Davao City. Tungod na lang pud na sa ano, sa pag-celebrate natin, celebration sa tuang Kadayawan Festival. So part ni sa ilahang pagpakig-celebrate sa Madri sa Davao City, mga babe. And of course, natadri ato sang abi-abihon mga babe, ha, ato sang i-paved way. Kahit saglit lang muna ang advices natin, mag-abi-abi sa ta. Kay Miss Angel Francisco, ang atong Assistant Marketing Manager sa Krispy Kreme Philippines. Hello po, Miss Angel, good afternoon and welcome po sa XFM.
2: Hello, good afternoon.
0: Ang ganda ng boses ni Miss Angel on air. Ayan, makikita po natin si Miss Angel sa ating screen ngayon, mga babe. So magtatagal, mapapalaban ako ngayon, mga babe. Pero okay lang, kakayanin natin to, no? Kahit hindi tayo masyadong sanay, pero sige lang, labanan natin to. Miss Angel, we're so happy na napili nyo ang XFM, no? Na maging,
2: Donut, actually, part of our donut drops here in Kadayawan.
0: Ano nga yung sinabi mo kanina off-air? Di ba nag-usap tayo? Parang yes. Bigyan ng happiness.
2: Actually, we're celebrating kasi our 20th anniversary here in sa Krispy Kreme Philippines. So, syempre, as part of our celebration, as a give back to all our Filipino OGs, we're going around different major festivals. So, kasama dun syempre ang Kadayawan Festival here in Davao.
0: Wow! O, diba? Tapos na pilang XFM. Imagine mga babe, Krispy Kreme yan. Isa yan sa mga paborito natin. Alam mo ba yung ano, yung former, hindi ko na lang, parang love life ko na lang dati. Isa sa mga pinupuntahan namin is ang Krispy Kreme. Hindi na lang ko kayo mag-share. Hindi na lang ako mag-share ng sobra, baka machismis ako dito. Anyway, Miss Angel, na since nandito ka naman and XFM is celebrating along with you sa inyong anniversary and also sa ating Kadayawan Festival dito sa Davao City. Maraming salamat po ulit, no. Ang dami-daming donuts, mga babe, na nandito. How I wish na ma-share namin to sa inyo, pero dahil hindi, amin na lang muna to. Uubusin na lang muna namin to. But if pwede nilang i-visit, no, dito sa Davao City, ilang stores na nga tayo,
2: yes,
0: Miss Angel.
2: Ngayon, meron kaming 4 na stores currently here in Davao. So we have in SM Ecoland, SM Lanang, Gaysano Mall, and NCCC Maa.
0: Ayan.
2: So ayun.
0: Sorry, iba yung na-click. So, sa mga gusto mag-visit, pwede sila
2: so,
0: anytime.
2: So, yes, of course, visit us at our Davao stores. But August 14 to 16, actually, as a part of our celebration for the Kadayawan Festival, we have special promos. So, we have half dozen, 199.
0: Wow.
2: And also, we have 99 pesos for all our selected bev. And, of course, if you have the time, on August 15, we actually have an event wherein 1 p.m. onward, if you go visit our KK Davao stores, I will give free donuts to everyone. So, ayun, free donuts, you just have to share with us your biggest smile or what makes you happy, and then you can get your free donut at all Davao KK stores.
0: Tapos kahit pagsabihin kong siya yung nagpapasaya sa akin.
2: Yes, okay lang.
0: Ay, iba na yun. Ay, iba pala yun. So, kahit ano, basta nagpapasaya sa atin.
2: Just share your joy and happiness with us at Krispy Kreme.
0: Ayan, thank you so much, Krispy Kreme, no, na meron kayong ganitong klaseng pag-give back sa mga babe natin na nakikinig ngayon. So may mga pa-free po ang Krispy Kreme, and of course, no, meron silang promo, no, dahil na din sa celebration ng Kadayawan Festival. Pero hindi lang naman Davao, you've mentioned din na visit niyo na ang Cebu.
2: Yes, we joined the celebration of course of Sinulog, Panagbenga, and of course Kadayawan, and on October parang stay tuned, we'll be in Bacolod also for Mascara.
0: Wow, City of Smiles!
2: Yes, oh, we're excited!
0: So parang dun talaga natin makikita kung anong smile na meron yung mga taga Bacolod, City of Smiles. Yes. Oh. Miss Angel, since nandito ka na naman, and meron tayong, kanina kasi may drama tayo na pina-shinare dito sa ating programang X-Rated. Ngayon, i-recap ko na lang. Parang mahirapan talaga ako mag-recap ng Tagalog mga baby. Pero ilalaban ko talaga to. But anyway, Miss Angel, no, yung storya kasi, dito natin maririnig kung gaano kagagaling ang mga taga KK. Malalaman natin yan ngayon, no? Di ba? Miss Angel kasi yung etong si Robert, no, meron siyang girlfriend. Yung girlfriend niya, nagmamahalan naman sila, but hindi sinabi ng babae na meron pala siyang ibang boyfriend sa Cebu. Tapos ngayon, pinatagal pa. Ngayon sinabi na ng lalaki na baka may gusto kang sabihin. Hindi naman sinabi ng babae. But eventually, sinabi niyang pupunta siya ng Cebu. Now, parang tinry nung lalaki ba na sabihin mo kung anong reason. Parang sinabi na mismo ng lalaki na alam ko na may iba ka doon. Yan na nga, sinabi ng babae na merong iba, tapos nakikipaghiwalay siya. Anong gagawin ng ating letter sender?
2: Ay, pag mga ganyan, feeling ko naman, kahit naman humingi ng advice sa iba, sarili niya, alam niya naman na kung ano yung mas makakapagpasaya sa kanya.
0: So, so piliin niya na lang yung kung ano makakapagpasaya. Kahit so kung paano kung pipiliin niya pa rin yung babae?
2: Yun yung decision niya.
0: Okay, so kung ano lang yung makakapag-crispy cream nga talaga mga babe, kung ano yung makakapagpasaya sa akin. Yan talaga yon, pipiliin natin. And salamat Miss Angel sa inyong oras pa at lalong-lalo na sa pagbisita dito sa XFM Davao. Naririnig po tayo ngayon sa XFM Visayas and Mindanao. So ibang sister stations natin ay naka-tune in din ngayon. Maraming babe ang nakikinig ngayong mga oras na ito. Maraming salamat and thank you for the joy and happiness na mamaya ko pa matitikman. Maraming salamat, Miss Angel. And baka may gusto kang i-greet po.
2: I would just like to greet, syempre, our Visayas and Mindanao OG. So, yun yung tawag namin sa mga customers namin from Krispy Kreme, our Davao OGs, our Visayas and Mindanao OGs. And of course, we would like to give a special thanks lang to our rock stars. Our rock stars naman are the people behind our Krispy Kreme team. So, thank you, rock stars.
0: Ayan, so kayo yon yung mga rock stars natin. Ang gaganda! Mga babes, sa totoo, napapalibutan ako ng mga magagandang bilang. Parang feeling ko nanliliit ako sa sarili ko. But anyway, maraming salamat po sa Krispy Kreme at sa inyo po. Lalong-lalo na sa mga rockstars na nandito. And mga babe, babalik tayo mamaya. O, diba Tagalog? Mabalik ko niya mga babe. Here's a song for you entitled, Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago by Menopause. So, balik ra ko niya mga babe ha. At ang ininyo todtod ang atuang tambag para sa tuang X-Rated Drama.

0: Alas 2:41 na sa hapon mga B. Magbalik na sa itong pagbanag-uban, of course, X-rated. Ilang yawin sa XFM.
1: X-rated.
0: Naano pa ko ka nang na-overwhelm pa ko. As in, very, very overwhelming kayo mga B. Na-overwhelm ko sa Tagalog. Pero anyway, no. So, salamat kayo, Krispy Kreme. Thank you po. Ingat po kayo. O, diba? Ako nga, akong donut berry. Ginakaon pa na ako. But anyway, mga babe. Thank you kayo, Krispy Kreme, ha? Sa inyong pag-visit here sa Davao. And of course, sa ilahang grabe kadaghan ng mga donut ng ipanghatag diri mga babe. So, kamo diha, kaibog lang sa agid mo sa amo. Ano lang sa kanang tulun-tulun lang sa amo diha. Pero kung makabisita mo, visit mo sa KK na stores, no, nationwide. So, di nato magdugay-dugay siguro. Mga babe, murag dili ko makadawat og ano karon ha. Siguro isa ka advice. Sige, magdawat tag isa ka advice and then mag-advise si Babe Zabrina kay medyo short ang ato ang time karon. Hello babe, maayong hapon. Hello babe, maayong hapon. Ala, oh, wala siya naga. Hello babe.
2: Maayong hapon.
0: Yes, yan maklaro ta. Maayong hapon babe, pwede ka sa imong cellphone lang maminaw para mas dali ta magkasinag tanay. Okay, babe, unsa tong pangalan og asa ka naminaw karon? Hello babe.
2: Sa Carmen Bohol.
0: Sa Bohol. Oo, sa Carmen Bohol, tama ba babe? Unsay atong pangalan?
2: Si Sheila Ambrosio. Ano si Jere na Sanita?
0: Ay, oo. Na busy na siya. No? Na siya ka ng mga priorities muna in life na kailangan niyang unahon. Oh! Muna nga si Sabrina lang sa ang makiguban sa imuha. Okay ra, babe? Aba, mo gina akong mga ganahan. Sa tanang sa tanang atik, maudyod akong pinakaganahan, babe. Anyway, babe, unsa imong i-advise sa tuang letter sender karon si Robert?
2: Karon pa ko ga pamilyang kay nagbigay
0: ka. Ay, nabisi. Nabisi si babe, pero sige lang, wala ka kapaminaw sa tong drama.
2: Wala di ata, wala di.
0: Bali si Robert Manggod, na siya katong love kayo ni ayang uyab si Amy. Kini si Amy kinaaday uyab nga lain dito sa Cebu. Tapos gusto na ni Amy nga mulakaw og biyaan si Robert unsabay buhaton ni Robert babe.
2: Ambot na lang ay.
0: Ambot na lang gid ani sa kandi nga naibang sa. Ha?
2: Hinay
0: nga ko ang tingog. Ambot na lang gid daw sa kandi. Ambot na lang gid ani babe. Oh, sige babe, mag-greet na lang ka babe ha, kay medyo pigado atong oras. Basi na kay gusto nga i-greet diha imuha mga loved ones.
2: Greet lang ko rin ni mama ha, to sa saya na magdingding. Sa akong igaga nga si J.D. Gamo. Huwag sa mga sagarek, pamilya ni
0: Nawala-wala, good siya. Ayan babe, medyo putol-putol jug ka babe.
2: Ari, mawaw po ko ni Rebs.
0: Ano mawaw man ka na ako? Di man ko mamaak, mangusi lang man ko. Sige lang, kabalo ko nga dala kulba gid na babe, pero ayaw kabala ka kay naara ko diri para ampingan ka. Hapyud dun ako na babe para dili ka makulbaan. Nakulbaan jug ka. Ayaw nakakulba, babe. Hapyuron ko lang na. Babe, salamat kayo sa pagtawag. Medyo short atong time. Babe, pagmuin kog mwa-mwa, chup-chup ang imong iingon kay Babe, salamat. Amping diha. Kay wala rab ako para ampingan ka. Mwa-mwa, chup-chup. Ah, wala. Adili, giday siya. Dili siya mo aa. Babe, salamat kayo sa imuhang pagtawag ha. Oo, medyo pigado gid ato ang time mga babe. Pero dili siya mo mwa-mwa chup-chup aa. Ngano ka basig makusian siyang asawa. Basig naara sa kilid ang asawa nagtion og kutsilyo pathay talaga. Mo nang anak gid siya dili jud po ana babe na pasaylo lang yug ko. Wait ako mga babe, atong oras alas 2:46 isa hapon. Og diri una kita no kay medyo pigado jud ato ang time kay of course no, we have visitor and tagaan po na itong chance, no? Since they visit Davao all the way from Manila. So, tagaan natin sila ng
1: chance. Easy.
0: Grabe naman, Tagalog, Bisaya. Nagsagol naman na, oy! So, gitagaan natin sila ng chance man lang mapasalamatan on air. Ayan, Babe Robert, darita magsugod sa imuha, be. Ayan, Babe Robert, para sa imuha, no, salamat kayo sa imuhang pagpadala sa imong swatampo. Of course, dali sa to ang programa nga X-Rated. Robert, dili ni siya kaso no, sa kanabitong ipaglaban pa ba ni mo? Or unsa ba na na kanang gusto ni mo nga ipugos gyud ang mga gusto ni mo? Sometimes mang good na yung mga butang nga dili na nato kinahanglan pugsun kay masakitan rata magdugo. Sabi tao, sometimes, all we have to do is to accept. Dawato ng kamatuuran. Kay bisang good saan ni magpugos, babe, na naman to'y uyan. Iyan naman kang giignan nga, balikan ganin niya sa Cebu. So pasabot, gipili na to niya iyahang uyablain. Kuntinuod nga naana siya'y laing gihigugma, og siya mismo, babe, ang niangkon nga inyuhang relationship iyahan ng humanon. Dili na nagugma kung imo pang ipaglaban na siya. No? Kumbaga, pagpamugos na nga magpabilin siya. Ang tinuod manggod nga love usahay, mao ang kanabitong maging okay gihapon mo regardless nga sakit kaayo imuhang gibati. As you've mentioned, doon na mo'y 5 kabulan na relationship. Ikaw ang naging matinud-anon. Apan siya, doon na siya gitaguan sa imuhang dako kayong butang nga gikasakit ni mo. And masabtan ti kaana, babe, kung pwede palang lagi tuk-on sa kasakit. No? Nganong luiban mangyod. Nga pwede raman nga, undangon na lang. Pero yun nga, wala tayong magagawa kasi may mga taong ganyan. And as I've said earlier, all we have to do is to accept. Dili usab nimo kinahanglan nga pugngan si Amy sa iyang pag-adto no or kana iyang desisyon kay unsa maginimog na dito ang iyang kasing-kasing. Ang relasyon nga kana bitong successful relationship babe, gitukod na siya sa grabe nga pagsalig og pagkamatinod anon. So kung wala ana babe, wag na lang talaga. Masasaktan ka lang. Kung sa sinugdanan pa lang, doon na ilaing tao, unod sa iyang kasing-kasing, lisod na yun ipugos nga mabalik pa na sa dati, babe. Mas maayo nga respetuhon na lang ni mong iyang desisyon and protect your heart. Kaya wala magiging mahimo, anak. Pumoto iyang piliyon. Ayaw pagdali pod no sa pagpangita og lain aron lang mapulihan ang kasakit. I-feel ang pain. Hatagi og panahon ang imuhang kaugalingon nga mahil ka. And himuan ni siya nga leksyon nga sa sunod nga relationship, mangita ka og tawo nga andam nga ihatag ang tibuok niyang kasing-kasing, iyang tibuok pagkatao. Walay question, walay why, walay reason, walay bisan unsa nga pwede niyang ipangutana. Kanang tao nga dili kahatagan og half-half lang. Kanang tao nga buong-buo ihatag iyang paghigugma sa imuha. Kay sa tinuod lang babe, ang gugma dili kay di, kinahanglan man or kanus-a man, bisan kanus-a man imong limusan. Dili ka mang limus sa gugma, babe. Hindi yan hinihingi. Kusa iyang binibigay. Di mo kailangang magmakaawa para bigyan ka ng pagmamahal na deserve mo. Kasi kung nagmamakaawa ka, pasabot, ana, wala talaga in the first place. So, piliin mo ang sarili mo, babe. Love yourself and heal. Okay, time heals. So paabuton nato na nga moabot na siya sa imuha. Daghang salamat babe Robert sa imuhang pagpaabot sa imuhang swatampo diri sa tuang programang X-Rated. Atong oras mga babe, alas 2:51 na gid sa hapon. Parang wala na tayong kaning oras. But here's kaning advice. Gikan kay Doc Doc, Robert, dili tanan nga imong gihigugma mausab ang gitakda para nimo. Oh! nagtagpo pero di tinadhana. Kung siya mismo ang mipili sa pagbiya, respetuhan na lang na Robert ang imong bili isip tao dili masukod sa iyang pagbiya. Wala talaga tayo magagawa dyan. Usahay ang pinakalisod nga I love you babe, maupod ang pag-ingon o goodbye. Eh kung tinuod nga gugma na, dili kinahanglan magtago og laing relasyon. Bakit kayo ganyan? Mapanakit kayo mga babe. Anyway, wala na kita igong oras. Bisag kung saka manin ako. Inat-inat, panit na lay mainat. Pasensya na lay mainat. Unsaon manggid ni nato nga kanang medyo pigado atong oras mga babe. But anyway, natay mga nag paabot pud sa ilang mga greetings na sa tuang Facebook live. Ato saning basahon pud bago ta mag say bye-bye sa inyo. Kay para pud dili ni sila manluod, unsaon ako manluod ni. Anang dili bi ako ganahan nga makasakit kog laing tawo. So dawato na lang na ako nga bahalag ako ang masakitan. Ayan, maayong hapon kay Babe Charlene na nagtanaw sa tuwang Facebook live kan. Uncle Toti, uy, kinis Uncle Toti, mura gimingaw naman punta ni B. Ay, Uncle Toti, uy. Uy, amoy pandan daw, grabe naman. Grabe naman yan, Uncle Toti, amoy pandan. Pa-shoutout sa among katropa diri si Boy, Paltik, Ralph, o mga miyembro sa promo. Promogbo nga tao. Daghanag miyembro sa promo, oy. Dandy Diwat Espinosa, ay brother, kumusta ka dyan? Bueno, tamyan, shoutout daw si paring Lar and paring Bobong. Oy, kinis paring Lar, makasugakod, bisag, nagluhod. Oo, regards ko, Kisley Cream. Oh, saan magid nato ni Uncle Toti kay naa para mantaman diri no, di pa wa pa ka ano diha. Wa pa kaabot diha sa May Tagum City. Edmil, ansani Edniel Toy Dumagtoy, Edniel, Edniel di ay good afternoon sa imuha diha Edniel, nagtanaw sa tuang Facebook live karon. And babe Joven Abila, maayong hapon kanimo kay Humble nga naminaw karon. Maayong hapon diha Humble. Amping kanuna kay wala ko para ampingan ka. Eh. Shana all. Anyway mga babe, wala na po tayong oras. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na lang. Pero huwag kayong mag-alala, babalik ako bukas. Nga naman ko, di man ko mamiya. Siguro kung night time nga kailangan ako umuhawa, I'm sure balikan ta ka. I shall return. Babalik po ako bukas mga babe, same time, same station, gihapon alauna e media, hantod, alas 3, kabi sa alas 6, oy Simba Kels, no, ant alauna e media, hantod, alas 3 sa hapon mga babe, of course sa programang X-Rated gihapon, at ang inyo ang atuang drama na pudugma, suwatampo, dagang salamat sa tanang nakigduyog sa tuang programa karon, sa mga babe na to nga nagpaabot sa mga mensahe, greeting, shoutout, og sa ilahang, mga advices. Ingon man sa mga babe na ito nagtanong sa tuwang Facebook live, huwag pinakasalamat sa no, kay Babe Robert sa iyang pagpaabot sa iyang suwatampo diri sa tuwang programa. Again mga babe, dagang salamat og amping kanunay. Love ko kamo ha. Muna nga mag-amping-amping kay wala rab ako para ampingan mo. Dagang salamat. Mwa mwa chup chup. Ah ah. Lain na mag-end ato eh. Bye mga babe. But before I finally say bye-bye, here's my last song for you for this program. Just Once by James Ingram. Amping kanunay. Ugma na pod. Mm.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ay, ambot o rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo tong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud. Daghan akong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu here to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: X FM.
6: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
8: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
9: Santon Plus Gold.
10: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
12: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Motuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko natundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santhon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santhon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
8: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: XFM.
14: Kaklarik sana.
2: Exciting.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
17: M2C Graphics Davao.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
18: XFM time. It is now 4 o'clock.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart. Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarot.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
18: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Anna!
19: Exciting!
2: Exciting!

0: kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwentahon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo

0: Gold nga mao'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
1: Zambon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Zambon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
2: Zambon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Zambon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Zambon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ang Zambon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Zambon Plus Coffee Mix.
2: Zambon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zambon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zambon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Ay, kinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa ko ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Duma, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Ka Clarex sana.
1: Exciting.
2: Sister Paige.
3: Si Sara Dieny, taga Cagayan de Oro.
4: Isa ka call center agent.
3: Pero may kogi na migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Kaklarek sana!
1: Exciting!
10: Exciting!
11: Mga katrupa, andam na ba ta sa pinaka-astig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga tati, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
11: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
12: Life Talk, Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Life Talk with Angel Heal.
13: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
14: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang
15: Extra B. Extra B.
14: Matag-adlong Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ayun na, sayaw na!
15: Extra B.
11: Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
16: Alan Abais, Andy Causon.
11: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
15: Express Balita.
1: Exciting!
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
18: M2C Graphics Davao.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation.
0: DX Trio Trucking Corporation.
13: Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Kadayawan, facts and trivia.
19: Kadayawan!
20: Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.
19: Kadayawan!
1: Exciting!
21: The time now is 4:30.
22: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
23: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
24: Kaklarex sana!
1: Exciting!
25: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
26: Extra Drive.

0: daghang klaseng kamera, naay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o Chia, gasiyok akong lumang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
11: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
10: Ay, salamat.
11: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
10: Ikaw po, pag inom mong Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
12: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Kaklarik sana!
14: Exciting!
15: Sister Pain!
16: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
15: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Fesa, akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
15: Southern Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay nang gidaladala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Kadayawan, facts and trivia.
2: Kadayawan!
4: Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.

0: ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ania na ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindot jud kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Ug ang hindi pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga balhian, sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Mang hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
2: Exciting.
10: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
0: Ako mugukod nimo, di man gani ko mo apas bisan late na ko.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.

0: ayaw kabalaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: sadhana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong Rich Bitaw, na ay mga bugundo kabuong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala siya, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga. Nag-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong

0: C. Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Sis the Pain.
6: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkatropa.

0: Dis Buhangin.
1: Andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon!
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Ana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: tak klarik sana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung saan ni kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
7: Minyuay, ang lalaki ngatus lalaki, babae ngatus babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugus, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mo'y tinungailhanan ng ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayon siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya ng tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya na wala man niya tuuhi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindungi. Ukun saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang tingo sa sagol isgutan ang mga tanna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang tingo sa sagol ang tingo nga mohatag og pasidaan mohatag og katin-awan mudana sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang tingo sa Roma ang tingo sa Roma ug karon ania ang inyong alagad.

Maayong gabi sa tanan. Sa tanan nga mga katawhan sa kahanginan. O ang ato ang programa magpadayo na usab dinhi sa Tagum City sa XFM 107.1 sa ato ang programa tingog sa reformasyon. Ako naga timbaya o naga auhag sa tanan nga mga naga hook up ni ini diha sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao, sa XFM Mati usab. Maayong gabi kaninyong tanan din ha, mga katrupa, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, o sa XFM San Frans, o sa XFM Bayugan. Maayong gabi kanatong tanan. O sa ato ang CEO, ako nagatimbaya o nagapasalamat kanimo, Doc Remilito Oy, o sa ato ang Vice President, sa iyang Vice President, Ma'am Olivine Oy, mayong gabi kanimo din ha, usab ma'am, o manginaot ko nga ang Diyos, magapanalangin, magauban sab kaninyo. Sa ato ang General Manager, Sir Edwin Garing, mayong gabi kanimo sir, o sa ato ang Station Manager, Arnel Cortez, ilabi na usab sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batukan Tagupa. Maayong gabi kanimo usab din ha sir. O sa tanan nga mga nagasubaybay ni ini nga programa, sa tanan nga mga katawhan, katrupa, o maayong gabi kaninyong tanan din ha. Nagapatimbaya di ay ako usab sa ako ang mga kahigalaan, mga kaigsuunan nga nagasubaybay ni ini nga programa. Ang inyo hadayng ubos nga alagad, Brother Bungkak Charlito, magapadayon sa pag hatag o pag broadcast dinhi sa to ang istasyon sa XFM 107.1. Ang mga kaigsuunan dinha sa dinhi sa Tagum nga nagapaminaw o nagasubaybay, mga kaigsuunan usab, maayong gabi kaninyong tanan dinhi sa Tagum City, mga kaigsuunan. Akong gitimbaya ang Autida family o mga kaigsuunan usab dinhi sa diha sa Bisayan Village, mga kaigsuunan, Brother Marlon, no, ang ato ang district leader nga na-assign din ha uban sa iyang mas kinabuhi. Maayong gabi kanimo din ha, Brother Marlon, o sa ato ang mga kaigsuunan nga naapusab din hi nga naga panginabuhi sa Tagum City. Ato ang mga kaigsuunan, si Brother Oliver, Brother Oliver, ay apelido ani Brother Oliver Lumando. O sa ato ang kaigsuunan usab, sa ato ang maabtikon nga leader dinha sa ato ang simbahan, Brother Aurelio Masangkay, uban sa iyahang pamilya, o sa usab sa mga tagapulot family dinhi sa Tagum City, o Rubino family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Uban sa mga kabataan, manginaot ko nga naaka mo sa pagsikay-sikay, maayong panglawas, maayong pangunahuna. O Brother Francisco, Brother Daniel, o Sister Mona Dumagit, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Inguman usab sa ato ang doktor, si Brother ato ang doktor dinhi, si Brother Dumagit, uban sa iyahang mga pamilya, si Doc Manasis o sa kang Sister Edith, mayang gabi kaninyong tanan din ha.
uban usab sa mga kabataan, Sister Lovely, Sister Inday, no? Sa mga kaigsuunan usab, Sister Brother King Vincent Dumagit, no? Sa mga kabataan, no? Dinhi sa Tagum. Ingon man usab sa atong mga kaigsuunan sa Mawab, Osaris family, Leonis family, Escalera family, no, dili ta mo maisa-isa tungod kay limitado ang ato ang mga panahon dinhi sa ato ang radyo, sa ato ang istasyon sa XFM 107.1. mga kaisuunan usab og kaubanan dinha sa Maragusan, Inuhales family, Brother Edwin og Sister Ali, uban sa iyang pamilya, mga kabataan. Sa mga kaigsuunan nato sa Nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang interesado usab, Sister Arlen Bagnaan diha sa Mawab, maayong gabi kanimo din ha, Sister. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa, no? Alang sa ato ang espirituhanon nga kahimtang. O sa Nabunturan usab, mga Bungkak family, maayong gabi kaninyong tanan dina sa kong mga igsoon, sa kong mga parenti. Manginaot ko nga kamo usab, anaas maayong panglawas, ang Ginoo magaproteksyon o magapanalangin usab kaninyo. Sa Ranya family sa Compostela, maayong gabi kanimo din ha, Brother Danny. Ako nagapanghinaot nga ikaw anaas sa maayong panglawas usab. O sa ato ang mga kaigsuunan nga naa din ha sa mati, Sister Jima, Autida family, uban sa mga kabataan.

atong gi panghinaot nga kamo magapadayon sa pag kinabuhi, no, nga magmalinawon o magmauswagon sa pagpangalagad dinha sa Ginoo. Sa ato ang mga pastors, no, sa Digos, Brother Samuel Salbanya, Brother Imboy Abu-Abu, ang ato ang pangulo dinha sa mission, Brother Junar Dicunar, pastor nato dinha sa Bukidnon, Marlon, Brother Marlon Buhol usab, ato ang pastor gihapon, o sa ato ang kaubanan usab sa magbubuhat, Brother Tata Pedro Verdi, no, ato ang kaigsuunan din sa Digos, Brother Lito Magton usab din sa Dabaw, no, sa ibabaw nga bahin din sa mga kaigsuunan nato din sa Damilag. O sa ato ang kaigsuunan usab din sa Santa Maria, Brother Juniper Rosales, maing gabi kanimo din na. O kana lang, manghinaot ko nga ang Diyos magapanalangin o magauban ka nato.

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Katropa, malipong man kog mubarog uy. Kulang guro ni Gakus ba?
5: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Clarex, Anna.
7: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo mga katropa. Time check is alas 7:01 na sa kagabi. This is Sexy Angel ng TSK.

Ayan. I'm, kumusta ang atong ang ano? Kumusta? Ayan, I'm back! Kumusta ang inyong Thursday, katropa? O parang hinga-hinga tayo, hingal-hingal tayo doon sa ating ano, no? Sa atong disco mode. Oh, hi, Ma'am Jinky Garrido! Maayong gabi, DJ Angel! Og sa tanang nagapaminaw karon. God, Thursday, ang bilis ng panahon, katropa. Ang oras, ang bilis. Oh, parang pag-ibig mo lang, oh, ang bilis. Ang bilis ng pag-ibig, ang bilis naglaho ng pag-ibig mo. Ay, sabi! Sabi! Kumusta ang pag-ibig mo dyan? Kumusta ang imuhang Thursday, katropa? Kumusta ang imong Thursday karong mga orasa? Nag-ano ka na ba? Nagkape ka na ba? Ilang beses ka magkape sa isang araw? Oo, minimum daw ng 3 coffees. 3 coffees na iba na mag-minimum, maximum ng 5 to 8 coffee a day. Ay, grabe, no? Another day in paradise. Sige daw, another day in paradise. Ang galing naman ito. Ayan, sige. Parang ano naman to? Parang ho... Ano to? Gustong-gusto natin to. Another Day in Paradise. Sinong kumanta nito?

Ayan o. Balik tayo sa ating mga pabudots na mga dance mode. I-ano natin yung mga budots dance mode. Oo. Mga katropa, hantod ang ato ang dance mode 7 p.m. to 8 p.m. Kumusta ang atong mga ano karon? Ang atong mga ganap sa kadayawan. Oo. Ang sarap dito ng Krispy Kreme. Merong Krispy Kreme dito sa studio. Diba? Oo, magda-diet ka bukas. Bukas. Oo. Katawa din mo ni Oy. Baog ka. Kalainan nga mga ano. Kani mga sa... Kani gusto ko nito. Ayan, sige. Ayan. Ito, itong maganda to. Para habang. Ayan. Sige, baby. Igiling mo. Hey! Disco mode tayo. Pasingot. Let's go. Pasingot ka, tropa. Sige. I-push mo pa. I-push mo pa. Oo, kasi mamaya, maglabing-labing mamaya eh. Prepare natin mga katropa ha, ang ating ano, panglaban mamaya kay Manoy. Ah, diba? Huwag makalimot bumili ng ano, katropa, ng atong turbo capsule. Oo, murang-mura yan and affordable, FDA approved. Habang nag gigiling-giling ka sa music ngayon, nag disco mode.

ang atong mga member din ng Dapita, si Novi, ng Dumalag, Santo Niño Chapter. Shoutout sa kong mga silingan dira sa Dumalag 2. Ayan, Cheche Action. And advance happy birthday sa kong igsuon dira sa Pasian, Marilog District. Ah, Marilog kasi. Gimix na ako. Diha sa Davao de Oro, Pasian, Mungkayo. Ano daw? Ayan. Mga katropa, ang ato ang kadayawan karon, daghan kay ganap, no? Ayan. Habang daming ganap, giling-giling ka na muna dyan. Wala kang time mag-zumba, pwede kang mag-zumba ngayon. Pwede kang mag-dance. Maka-burn ka na ng calories. Mamaya, mayroon tayong tatawagan. Kung sinong gustong maki-join sa ating chikahan. Live ha? Sinong gustong mag-live? Opo, Ma'am Ching Pigarido, si Phil Collins. Yes po.

0: Sir, kinsa may lami? Si ma'am o ako?
1: Siyempre, ikaw, Jude.
0: Bagakon man ka, sir, oy. Ingon sa atong boy, mas lami ko na si ma'am.

Ayan mga katropa, nagbabalik ako sa air. Air naman pala eh. Sige. Bullets pa rin, binagol. Ayan, magbinagol ta. Shoutout sa ato mga nagapaminaw karon sa ilang mga panimalay. Huwag diya sila mga radio. Oo. Sige, magbinagol kita. Sige, mura gihangak na ka. Gihangak na ka. Sige. Di na ta itong ano. Di na ta itong cursor ga. Ay. Gihangak na ka.

0: buhi walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-729-5338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Kaklarek sana!
2: Exciting!
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
10: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Jason Calvez, 35 years, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard unya Permi Mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata unya mamular ba. Mao tong nga balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Taylor, sir, taga Matanaw.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
18: Para sa dynamis?
17: Para sa turnyo ni Mrs.
18: Tour?
17: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
18: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
17: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
18: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
14: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo Wagas.
8: ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Soap.
20: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Nanamigin.
19: Santon Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
22: Sis the Pain.
23: Ako si Haroldan sa Kabaker. Pasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. At Sis the Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
22: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
24: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
25: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
26: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Farmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.

0: sige, sundan nyo katropa. Trace it. Ang oras, alas 7:50 na sa kagabion. Pakicheck sa inyong mga orasahan, mga katropa. Murag, ganina rin yung nagpasingot. Magpasingot kita para maiwasan ang pasingit. Oo, ano ngayon? August 30 na katropa, 1-3. Opo, tunga-tunga na po sa bulan sa Agosto. Oo, pagkahuman sa atong Kadayawan Festival, ano ang sunod? September. Ay, September. Ay, nako, si Marichan katropa. Mga ruling na punta ani, magsugod og September, October. October, marag kung sa college na ay October yon. September. Dakag mag-birthday sa September. Manguta na tabi kung kinsay nag-birthday karon. Bi, kinsay nag-birthday? Kinsay nag-birthday?
1: Kinsay nag-birthday?
0: Ayan, kinsay din nag-birthday. Oh, happy birthday sa mga ano karon ha, kanang nag-celebrate sa ilang birthday. Kantahan na to mga katropa.

Ayan, hindi tayo matatapos ng happy birthday katropa habang hindi nyo kami ini-invite dito. Sabi! Ayan, ano na, sige. Nata istoryahan. Aking unani mo rag punto por punto. Punto por punto sa tambayan sa katropa para sa inyo. Ah, sige pa, ano lang gata pa, unsa naga-monitor karon sa to ano si Tol. Hi Tol. Akong utol diha sa mga shoutout nila sa Task Force Kasanag. Opo, Task Force Kasanag. Sa atong mga ate o kuya. Opo, sa ating mga ate o kuya. Sa Region 6, Dedebek, Dato Bago. Ayan, sa mga kuya natin, shout out mga kuya and ate. Ayan, sa mga dira sa Dato Bago, oo, mga ate, miss you all. Oo, sa atong mga kautol sa Task Force Kasanag. Ayan. Oo, sa mga BCMC, oo, expiry. Wala pa gani nag wala pa gani nag-start ka tropa na expire na. Utok ang utok. Ang utok. Bitaw no. Atoa sa daw ning ano ka tropa kaning na nag-viral karon, na nag-virus na pod. Ayan, kinsa nag-viral? Na nag-viral. Nag-viral karon ka tropa kaning dira gad kato ganing nag-vape siya. Oo, isa daw, isa ka vlogger na babae. Oo, sabi po ng mga netizens kay ano daw? Oo, sabi ng netizens, bakla siguro kay ano daw, naka-hide ang ano, naka-hide ang nawong. Oo. Whatever gender is, oo. It's ano ba na siya, transgender or gay. Oo, mga whatever. Oo. Wala lang din lang tayo manghusga sa mga ano ka tropa no kay wala man tayo karapatan manghusga kay dili man ka judge. Oh, 'di ba? Dili ka judge. Shout out ha, shout out sa mga dili taga Davao. Oo, kanang nagapaminaw karon nga dili taga Davao. O kabalo jud mo. Before mo moadto sa lugar, kabalo mo nga vowel. Vowel mag vape in the public places. Bawal magsigarilyo in the public places. Kabalo na jud mo ana nga naa gina article ana. Oo. Anong article ana? Article? Opo. O kana po maglakaw-lakaw diha ka tropa sa karsada. Oo, bisa naa nay RA. Oo. Article 11313 katong anti-bastos law. Opo, anti-bastos law ka tropa. Oo. Sige, anti-bastos law. Nya, si kabastos-bastos na ngayon mo hang suot dira ah. Oo, nagsalig ka nga na i-anti-bastos law. Napoy batas dapat nga ka ng mga babae ba nga magsuot o ka ng halos makita na po ang kaluluwa o espiritu. Oo, dapat na i-batasan na nga kulungon po na sila. O sa may istorya din niya ng mga katropa. Oo. Mabastos, manggod ka kay kabastos-bastos. Ang pwede mong gisuot. Oy, naunsa, dahil ka. Halos mo gawas ang punay mong atngal katropa na unsa di ay na. Oo. Paano po na ka ng tabon-tabon eh? Punay mong atngal dira. Ah, kay lisod sad. Ay. So, no, nag, ano siya, nagyaw-yaw siya, kay gibastos daw siya, katong isa ka vlogger, babae nga vlogger, oh, halos naman karon mga katropa, puro naman vlogger, content creator, oo, pasikat diri, pasikat dito, para mo sikat, opo, million views, o, tagaandayin ka, whatever. Pero kanang mga katropa, ha, nga, kanang gina, ano ba, kanang ningon nga, gibastos siya sa ano, siguro naka-appreciate lang yun siguro ang police. Pero, sir, mga police officer, bisan pag nakay pagpautog, pag nanasa sa usa ka babae, nga gigwapahan ka, kabaludyo ka, sir, nga na ay anti-bastos law, na ay 11313. Oo. Oo. Kabalo ka, ana, sir, kay kinaabaya mo sa pamatas, no? Kamabaya yung nag-ano, ana. So, listen, sad. Oo. Laparuho, napakagtansag lagaraw. Lami, po, kag laparuhog totoy, sir. Laparuhog totoy. Bitaw, sir. Ako, wala ang kay totoy, sir. Bagtak, inon. Ako kaya kung bagtak. Pwede na laparuhog bagtak.
bitaw, no? Oh, kana pong ano ba? Oh, kana pong makatarungan ka tropa ba? Kaya nagtilipod ko ka mag ano, kanang, oh, eh, rapod ka kaya ka, malukang bawal mag-vape. Nag-vape, dyan ka deras dalan. Oh, pagbaba dyan ni mo, lisod, sad. Oh. Ayaw po di pagawas ang imong pagka, kuan, oy. Nga, no, naaman, may batas diri ah. Oh, kung di ka taga Davao, kung ayaw mo sa mo ang patakaran diri sa Davao, di layas, hawa di ka diri. Bitaw, kung ikaw katropa, dili kaganahan sa mga batas sa usa ka lugar o sa isa ka city, hawa ka. Kaya mo man yung batas diri, bawal man na diri man ni Garilio sa karsada. Oo, bawal po mamito. Kanang maghuit-huit. Oo, pwede po kakasuhan. FYI lang katropa ha, ang batas na 113 or RA 11313, nana siya ay silot nga 1,000 penalty pala, 1,000 to 100,000. Oo, na ay pagkakulong, 6 days to 6 months. Oo, sige. Sige, panoy pa, panguan pa, pagpautog pa. Oo, kay, oo, ipaipit na lang gano'n sira ng imong haba kay disod-sad. Mm-hmm. Wa kay kwarta. Kasawa de ka, girlfriend de ka. Pita, ano ni, sige daw be, kung kinsay, ato ado ning ano be, atong tagaan o koan, kanang mga punto por punto dirang dapita. Habang, opo, ayan. Relax muna tayo, no? Habang ikay papalapit, nainitan ka ba? Or gusto ka ma-relax? Gusto kang uminom ng kape? Huwag kalimutan ang atong Zandon Gold Coffee Mix. Meron itong glutathione and collagen. Pag gusto mong magkaroon ng mental alertness, ang ato ang Zandon Cold Coffee Mix ay sulit na sulit. Ang sarap, parang ikaw lang. Diba? Sarap na walang katulad. Ayan, shoutout kay Upland Rebecca Casimiro, kay UM Unit Manager Chrisan, and of course, kay Mark Julius, kay BFF Lila Talandron, nag-monitor sa ato ang Facebook. Mera Sol dira sa atong ano, kanang ang ato ang neighborhood dira. Pwede kayong mag-follow sa ato ang FB page, mga katropa ha. Oo. XFM 89.1 Davao Katropa Digital. Opo, Davao Katropa Digital, para dili maputol-putol ang atong pagtanaw sa live. Ayan. Sabe. Sige daw be, kung kinsay gusto mo salmot sa itong mga istorya diyang dapita, pwede mo matawag sa 0969-333-0537. Kinsay gusto dira nga mag, maragog kag koan, maragog kang mag-DJ ka ba? Oo. Mag-DJ ka kay, na kay ano, kaning abot, aning usapan nga 113? Oo, yung anti-bastos law? Unsa may istorya ni mo, ani ka tropa? Mm-hmm. Pwede kang magtawag sa ito ang ano, hotline? Oo, para malay mo. Tagaan ka na mo Krispy Kreme. Krispy Kreme. Tagaan ka na mo isa ka donut na ano ng Krispy Kreme. Opo, kay nag-guest kanina ang ilahang ano, ang ilahang representative. Ayan. Sige. Opo. Ang oras. Tanawin niyo mga orasan. Kay basin wala na po na ninyo ilisig ano, kaning wala na niyo ilisi og battery. Oo, murag nag-ungot, nag-ano na, na-stop na ng inyohang orasan. Murag ikaw lang na-stop dance. Opo. 8:02 na sa kagabion ka tropa. Opo. Kung ikaw medyo naibala ka mamaya sa iyong partner dira sa mga nanghihina na, wala na yung mga, wala nang ibubuga pa, ayaw kalimot pag inom sa ato ang Turbo Capsule for men and women. Okay? Opo, para may laban ang performance. So, mapalit kini sa inyong mga suking mga butika asa man sa inyong lugar. Opo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Oo, sa mga leading drugstore na anak, mapalit na katropa. Sige.
Alin Lloyd Katulay, shout out. sa akong mga nag-monitor karon sa ito ang personal FB Live. Opo, please follow nyo po ang ating XFM 89.1 Davao Digital. Baliktad. Ano, matay dyan ko ni Davao 89.1 Davao Digit Davao Katropa Digital. Sabi. Ayan. Sige. O, kanang mga istoryahan nato ba? Kanang ganing ano katropa. Sige daw, be. Kanang 113, 13. Opo.

Yun na nga eh. Labanan natin ang tukso. O saan ba maglaban na itong tukso, mga katropa? Nga ka ng imong katapad, dira halos mampod mo gawas ng iyang atngal, di ha? Oo. Unsaon man na nga ka ng mga sanina, dira nga halos mampod naghubo. O unsaon man na nato, mga ma'am o sir, nga ka ng nagapasaan ang batas ng 11313. Oo, dapat na po tayo batas nga ang nagasuot po o karumaldumal nga halos nga maghubo na nga mura magnaanas pangkatulog naman po ng gisuot, katropa. Oh, murag mag-curly whisper na ba? Naman kay time para matulog. Oo, naay time nga naay sanina. Nga akma nga sanina nga para matulog. O naapoy akma nga sanina nga mulakaw ka. Kabalo ka nga musakay kag jeep. Musakay kag public utility. Nagsuot kag mubo kaayo nga sanina nga halos makita na ng imong ting, ting, ting, ting. Oo, makita na ng imuha din ang lawit. Be? Opo. Unsaon man na ni mo? Oo. Ipiyong na lang na ni mo yung mata katropa kay Nana CI penalty 1,000 to 100,000. 6 months nga pagkakulong. 6 days nga pagkakulong hantod 6 months. Unsa man na, oy? Ayan. Sige. Okay, mga katropa. Habang ikaw nag-i-enjoy, nag-i-enjoy sa ato mga chika-chika, opo, mamaya-maya po, babalik po tayo. Opo, pwede po kayong tumawag sa 0969-333-0537 para sa atong chikohan kung unsa imong masalmot about anong 113 nga batas nga anti-bastos law. Anti-bastos law. Opo, well, okay man kay para protection manguda sa ato, pero lisod sad. Kung kabastos-bastos po na imong gisuon, nag-careless whisper na ka. Bitaw, sige. Okay. Habang mag-careless whisper ka muna, sa lahat ng gustong mag-request ng kanilang mga music, opo, pwede kayong... Apo, I don't want to lose you. Ayan, sige daw. Enjoy natin tong music para sa inyo, katropa.

ito po. Meron tayong mga pakulo ka, tropa. Sinong kumanta nito? Sinong kumanta nito? Where do I begin? Sinong kumanta ng Where I Do Begin? Pwede kayong tumawag sa 09-0969-333-0537. Sino po ang original na kumanta ng Where I Do Begin? Ayan. Magpamigay tayo ng hatagtang 100 pesos na GCash. Tawag daw bi sa 0969-333-0537. Sige. Tawag mo. Yes, itong FB Live Monitor. Sige daw. Tawag mo sa 0969-333-0537.

Good evening. Yes. Up, Ma'am Jing, upline. Upline, Ma'am Jing Pigarido. Ayan po. I know I'll need her till the stars all burn away. Pwedeng tumawag sa 0969-333-30537. Sino kumanta ng Where I Do Begin? Sino pong original na kumanta? Ayan. Sige, pag walang masumalang ano, tumawag, pwede tayo sa next song. Okay. Sino pong kumanta nito? Sino kumanta nito?

Yes, mga katropa, sinong komenta ng ikaw ang lahat sa akin? Sinong komenta nito? Sinong kinsay nakabalo ani? Kinsay nagkanta ani? Sige daw, tawag sa 0969-333-0537 kay mga hatag taong Gcash. Ala. Sherry! Abel, Abel, hi, Che, good. Ma'am Jing Pigarido, Alin Guloy, Guatulay. Ay, ay.

0: Marcos Season? Hindi. Eh, hindi po si Marcos Season ang kumanta nito, ha? Ang title nito, katropa, Ikaw ang Lahat sa Akin. Na nikanta po ni siya og Lady.
1: Lady.
0: Be My Lady. Ayan. Nikanta ni siya, iyang gikanta ang Be My Lady. Ayan. Sige po. Husband ni siya dati. Ex-husband siya ni Pops Fernandez. Ayan. Given na kayo katropa, kinsay ni kantaan ni ex-husband ni Pops Fernandez. Katong silingan ninyo nga si Pops Fernandez. Serious. Paano mapipigil ang isang damdamin? Tawag sa 0969-333-0537. Ay, ayaw nila ng GCash. Ayan. Ayan, congratulations kay Belinda Herda. Sa wakas na kuha mo din. Si Martin Rivera ang nikanta ni katropa. Opo, si Martin. Sinong Martin?

Salamat. Ayan, mga katropa. Congratulations kay Belinda Herda. Nakadaog siya og... Nakadaog siya og 100 pesos ses GCash. Gikan kini sa ato ang... sa atong sponsors. Mangita tag sponsors, ha? Shoutout sa atong mga sponsors. Ayan. Ayan.

ano lang gid ba, si Belinda ra gid ang nag-ano ba, nag-attend. Apo. Ma'am Jing Pigarido. Alas 8:13 na sa kagabion ka tropa. Oo, nakapanihapon naman ta na no. Ay, alas 8. 8:13:26 sa 13 karon ka tropa ha. Ang oras alas 8:19. Ayan.

Lami kayo magkape katropa sa mga oras na ito. Oo, para makatulog ihapon ka, bisan ka nagkape, nagkape ka, kay kanilang ang kape na pwede kang uminom kahit gabi. Zandon Gold Coffee Mix, mga katropa. Opo. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika dira sa inyong lugar. Lami kayo ni siyang Zandon Gold Coffee Mix, kay meron siyang glutathione and collagen. Meron siyang top 3 benefits, fights fatigue, and boost natural energy. Opo, enhance and focus, and mental clarity. Ayan, mental clarity. Supports daily wellness for busy lifestyle. Ayan. Ayan po. Enjoy po natin ang mga nalalabing music na pinaprepare natin para sa inyo.

I'm back. Hi. Akala ko green green grass eh. Ayan, shout out dira sa Nepal. Oh, naatay ano, naatay viewers gikan sa Nepal. Oo, makasabot ka ni siya sa tong istorya mga katropa. Si Unique Bachelor. Oh, Unique Bachelor gikan daw siya sa Nepal. Tinood kaya ni sa Nepal ni siya. Unique. Si Leo Masar Bolario watching from Itlogan. Oh, and Leo Itlog. Egg siguro, Paul. Itlog laido pa lang. Itlog mo noy orange. O, kumusta dira sa imuhang lugar? Kung asa ka nahimutang diha. O, sa mga gusto mo palit ang mga fresh egg, na diha ka ro, nagatambay ang Anlayo fresh egg, na dira sa... Na dira katropa. O, na diha siya katropa sa may Almindras. O, beside lang na siya diha sa may Wispy Beauty Salon, ang atong nagpagwapa sa atong lashes. Ayan. Sa tanan nga mga... Nagapaminaw karon na ayaw kalimot sa tong haplas na walang katulad ang Solomon Tog ang Ging's Famous Bibingka. Sa lahat ng gustong mag-ano ha, kanang mag makatikim kay bibingka ni Ate Ging. O, naghahanap kami ng mga kanang painitan dira lami kay na iyang bibingka katropa. Only 35 pesos lang katropa, duha na kabuok, mabusog ka na. Lalo na ang imuhang iano anak katropa, ang imuhang i-partner, ang Zanton Gold Coffee Mix. Oo, ng ating kape na walang katulad, amazing. Opo, ang kape na merong pangpagwapa. Malamian ka na, masarapan ka na, gaganda ka pa. Ganon ang ating Zanton Gold Coffee Mix. Okay, sige po. Habang palapito ng palapit ang ating oras, alas 8:45 na sa kagabion katropa. Biyernes na po dugma katropa. Murag bag-o lang man to naglunis katropa. Lunis! Ayan. Ang timely, ang music ni ano. Congratulations kanina ha sa nakapaminaw. Ma'am Jing si ano Belenda. Yan. Tom Jones na music, walang kamatayang Tom Jones. Mark Lloyd Duran, good evening idol, sexy gel watching from Kiblawan. Kumusta taga Kiblawan? Hey. She's a lady. Oh, oh, oh. She's a lady. Talking about that little lady. Wala kulo. Sige lang. Bibigyan kita ng load. Sa tanan na atay ano ha, ato ang abangan niyo po ang Life Talk with Angel Hill every Sunday 6 PM to 7 PM. Manghatag tadihag load mga katropa. Monitor mo sa atong programa. Ang topic na to katropa sa Sunday, it's about the 11313, yung anti-bastos law. Anti-bastos law. Para sa mga kababaihan, it's ano ba na siya? Tama ba na siya? Oo. Tama na siya para sa kababaihan nga formal. Pero ang kababaihan nga dili formal, nga halos makita na ng iyang igot-igot o ang iyang atngal, murag lisod sad. Oo. Murag ikaw ragi nag-ingon, rape me, bastos me. Bastusin niyo ako.

Sir Mark Lloyd Duran, unsay may istorya nimo anang anti-bastos law? Sir, yung RA 11313. Opo. Kanang mamito lang ka, kanang maingon pod ka nga sa usa ka babae no na lamian nimo oy, lamion lagi ka. Oo, murag ka na nganay pagpautog ka na. Opo. Pero kanang babae pod ka tropa nga mura po halos maghubo na lisod sad. Pero may batas tayo ka tropa eh. Oo, kung babae na gani murag sometimes maingon pod tag unfair, pero unfair sa mga taong ano kanang ay kung ikaw pod lalaki kabalo ka nga naa na ginay mga batas o paaka na lang na imong dila ka tropa. Diba? Ayan mga katropa, ang oras alas 8:48 na sa kagabion.

Itong music ni Tom Jones, mga katropa, no? Walang kamatayang music ni Tom Jones. Opo, legend na kayo ni. Legendary music. Nindot kayo siya pabinawon.

0: tonight. Something is burning inside. Something can't.
1: Ayan mga katropa, daghan kayong salamat sa inyong pagkuyog-kuyog sa ito, ah. Ang oras, alas 8:50 na sa kagabion. Opo, 10 minutes na lang po, mabuto na po at ang alas 9. Magkita-kita kita ulit. Rest day natin tomorrow and Friday and Saturday tomorrow. Friday and Saturday ta, mga katropa. Kita-kita ta sa Sunday sa Life Talk with Angel Hill. Daghan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa ito, katropa. Og enjoy po ang ating ang ating last song ng Scorpion. Daghan kayong salamat mga katropa. Kita-kita by Sunday. Love me tonight.

kita dumun, sakit kaya sa huna-huna o no, kanang ako nalay kuan, ako nalay masakitan para sa inyo. Sigayo, sakit kaya sa katanan. Bitaw oy, joke ra to ha, ginasungog-sungog ta mo. Maayong gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban, ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Always ang anak sa liking kawayan, Cinderella po. Hang 3:11 karong gabi una, kauban ninyo diri sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab ninyo sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo atong kaanyag ngi. Sa itong mga official Facebook pages, palihog ko i-search, palihog ko pa-follow, pa-like o pa-share po. XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And live usab kita, makita karon sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Kung unsa man imong gikalingawan karong gabi una, I hope nga maging successful ka. I hope kanay mong kalingaw ka, masulod na unta na badugaya na masulod uy. Unsa pong kalaki nimo nga nganong gatahi-tahi man kagabi ina? Yun sa ang pagsulod anang sinulid sa dagom. Lahina po si mong ginauna-una, oy. Gakalingaw daw siya panahi. Ako yawa, good po ana. Uy, gabi na man kang dako. Anong manahi pa man. Mo pa di na masulod sa bangag ang kuan kanang sinulid. Muna. Pwede man ugma na lang na siguro no bago ka mato si mong trabahuan. Ugma na lang na tahi ah. Anyway, karong gabi una, B, maghisgot kita sa mga butang na dapat dili nagiginahisgutan. O syempre nga to ang programa, gihatod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon po sa imuhang kagabihon, ilabi na kung sige ka na lang og duka. O nag-duty ka pero sigag panguy, kadugayan ana. O nag-duty ka pero nakatulog ka sa bangko. No, dili na pwede, B, kaya basing pagbatani mo, gipangkawat na lang imong gibantayan, di ha? Dili pwede nga magsikag duka-duka sa kagabihon. Ang imong buhaton, simple lang kayo, B. Kung need ni mo, mo inom og kape nga isog kay nga kape nga kailangan, kanang kailangan jud nga makamatagid gali ka. Nako, B. Simple lang. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. No? Sa tinuod lang, isog kayo na siya ang kape nga nang pagbuinom nga nika kahit musigag yun yung mata baka nang rawr. Ano, diba? Sigag yun kayo mata. Pero be healthy siya nga pagkaisog. Tungod kay aside sa nagkape na ka, natambal ang pagigkas yung mga balatian. And the time na padulong nakamatulog, dili siya nagka-cause og insomnia. No? Nindot kayo siya ang kape para sa imuha. Bagay yun kayo na siya para sa imuha. Munang, adto na sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab ka nga magpalit sa South Star Drug or di kaya sa The Generics Pharmacy or sa Generica Nationwide kaya available na po ang atong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para po sa to ang Sir BB question for tonight! Yeah! I knew it, baby! Ang ating Sir BB question karong gabi una hatod ka nato sa LA Leon Shell Mobility Station. Unsa daw ang mga signs nga anaanak ka sa tamang tawo? Kapag ka po hindi ka na nagsiselos, ay aba matindi. Kapag ka daw dili na ka nagaselos sa imuhang partner, wala na ka ga-overthink sa iya, nana daw ka sa tamang tawo. Isa po daw sa mga ilhanan, kapag ka daw nga matulog daw ka nga peaceful daw kaayo nga, mabalani mo nga naglaag-laag ang imuhang partner pero peaceful gihapon ang imuhang tulog, di daw ka mag, kanang wala gidaw gani ka gahuna-hunang aba, signaan nila yung babae, aba, signaan nila yung lalaki, ako ang partner. Pag-ingon ana daw, nana ka sa saktong tawo. Ikatulo. Kapag ka daw na, kanagong sa tawag ana uy, kanang ang imuhang mga partner kay pangag. Nana daw ka ana sa saktong tawo. Ingon sila, ang true love naas pangag. Pangita gid mong pangag ha kay true love gid na.
Dobi, taas ka mo sa mga pangagbi. Nga naman, madlo kung doon na sila mabiya sa imuha kay ikaw ramang gido ang makadawat sa ilaha maskin padog for sale na ilang mga marpil. Di ba, Bibi Jow? Di ba, na nakasasaktong taon, no? Kaya ang imuhang na partner pangagman. Ay, bali! Bali-bali di ay. Pero nana ka, Bibi Jow, nana ba ka sa saktong tao? Nana ba ka sa tamang tao or taong naitama? Pili lang. Asan ka masaya? Sa tamang tao

0: Aati man nun mabala ka og malayo mo sa usag-usa, muning kamot sa kaugmaon di ka pasagdan og biyaan. Oh, very well said. Kapag ingon ana, nanajud ka sa tamang tao. Kung makakita mong tao nga naa sa pangutana pag kaswerte ninyo kung matagpuan kay walay hunong inyong gugma magpadayon hangtod sa kahangturan. Oh, unsay title anang gito karni mo, ma'am? Alimot na ko. Hi kay Alan Arellano, all the way from Katigbian, Bohol.
1: Thank you!
0: Mami Jacqueline Lavis, diya sa Hong Kong. Mayang gabi, Mami. Thank you. Always gini siya nga naka-tune in sa to ang programa. O, diba? Layo na gani kayo si Mami. Nanagayin siya sa Hong Kong, pero naka-tune in gihapon siya. Ngulong-ngulong kaya konti. Sakit. Nabunog mago, diba? Request kong salawahan by Night Luminda. Sige, try na to, ha? Si Ma'am Charlene.
1: Thank you!
0: May gabi, Ma'am. Oy, Ma'am Anne Abapo. May gabi po all the way from Singapore.
1: Thank you!
0: May gabi daw, everyone. Speaking of Ma'am Anne Abapo, no? Sa mga katropa na to nga naakaroon sa Singapore, naa sa Hong Kong, mag-amping-amping yun permanently. O, ayaw kalimot na unahon yun ang kaugalingon. Ayaw kayo pagpa-overwork diha kay luwi kay kalayo. Baya kayo ka mag-inaon sa kanhaa kay layo kayo mong pamilya dari. No? Pero bitaw, unsa daw mga signs nga anaa ka na daw sa tamang tao? Oh! Ilhanan yun ako, binganan ako sa tamang tao, Char. Ilhanan ako, ha? Hindi. Ang pinaka number one daw na ilhanan pag nana ka sa tamang tao is yun nga daw, nana daw kay peace of mind. Kaya hindi na daw kabatiyon og selos na every time na, limbawa man, ang hindo siya nga, naanghan na ako'y lakaw, baby loves, na ako'y lakaw, na ako'y ka ng tagbuon kadali. Wala na, digyo daw ako mag-overthink. Ang sabi ka, tagbuon ni mo, kinsa man na, babae na? Wala gid daw kay mga ingon anak nga mga panghuna-huna. Tapos pag muhangyo daw siya nga, pwede mag-basketball? So, ay pagduha-duha, subtang yun daw dayon ni mo, kaya na naman kay peace of mind, kay kabalo na ka nga na naka sa tamang tao. Ooh! Pero unsa pa mga aside from that, unsa pa may mga ilhanan, nga na nagid ka sa saktong tao, baby, o nakita na gid ni mo ang the one. Usually daw, ang tao daw nga dili tama, aw? Tama bang term? Ang tao daw na dili tama para sa imuha, is daghan na daw na siya ganang mapansin sa imuha nga mga flaws, like, gusto mo na imong buhok? Uy, wala naman na mao. Gusto mo na imong naong? Uy, wala naman na mao. Ano na, anak? Kaya ang makita niya sa imuha is puro lang pagpamintas. Magsiging na siyang panghinaway sa imuha. Uy, ingon anak daw. Meaning to say, he is trying to live sa imuha, oh, nagdagpuyo siya sa imuhang kasing-kasing, pero lahi ang naa sa iyang kasing-kasing, very unfair. Ha? Unfair kay ka. Grabe na gid kayo. Hi, Ate Mikay! Si Ate Mikayla Almavis Romero.
1: Thank you!
0: Thank you so much, Timikay. All the way from Hong Kong as well. O sa mga kaubanan na akaroon, mga katropa na to. Mayang gabi ipo, Junlin Runs.
1: Thank you!
0: Mani, uy. May gabi, diha. Thank you, kaayo, ha. I-share po ninyo tong live, o. Oh. I-share ninyo, ha. Ano si Kuya Joven Jimenez? Ako, kahibulugid ko nga na ako sa maayong asawa. Kaya dili mangita na ako kung mula ako. Pero ipa-live man sad niya akong FB account. Kanat lang. No? Okay naman ingon na ako yung Joven ka nang bito ka nang amang asawa manggol, kabalo mo nga nana mo sa mga saktong asawa, eh dili na gina siya mangita, dili na siya mag-require sa inyo nga dapat pag abutin mo mag-text ka sa ko, ha? Kay di ko gusto nga mabalaka ka, oh, dapat live dritsu. Or video call. Video call ta, ha? Dapat pag abutin mo dito, dapat nagbiyahe pa lang ka, dapat naka-video call ta. Ang saan pag-video call nga nag-drive og motor, pagpalit og ka ng sangitanan sa mong cellphone, dili pwede nga magrason-rason ka kay malain mi ana. No? Mabalan po din mo nga nanak sa saktong tao kay pag abot sa iyang mga barkada, ikaw iyang ginachismis. Ikaw ang iyang ginalibak. Seryoso, nanak sa saktong tao kung madungog din mo sa iyang mga barkada, ikaw iyang ginapraise per me. No? Mabalaan daw ni mo nga nanak ka sa saktong tao kay oh, gamayng bikil, awayon daw ka anak kay gasilus. Wala mo na ipagsalig ng ingon anak. Kana mga selos-selos, B. Oh, wala na yung pagsalig. Muna, masabtan gini yung inyong mga partner kung selos-selos na sa inyo, ha.

0: masabta na ninyo labi na kung namo yung mga history of cheating. Sabta gina ninyo nga nung ingon-anay yung mga partner because kayo din naman ang gumawa niyan. Ha? Kayo din. Sino yan? Kasi, bana din na ni mo? Umang ko kayo na, anak! Kita mo ato? Kaya mo yung ingon-anang ang mga eksena mo, obi na ang dahilan usahay. O nga, mabuang na ng imong partner din ha, pag overthink niya, imo lang gi-prove nga tama gida iyahang mga intuition sa imo. Balaan ko sa insaktong asawa ako pagka sweldo ang sahod ni ihatag sa ako. Ay, correct jud Ate Mikay. Mabalaan mo ha, mabalaan nyo nga nasa saktong tao na mo hindi ka na magsingil sa sweldo niya. Automatic magsabi na yan siya nga andun sa pitaka ko, kuhanin mo na lang. Hindi yan siya magsabi na binlan mo ako. Hindi yan magsabi, ibibigay niya na yan lahat sa'yo, ganun. Ah, yahayan. Ay, sa inyo mga reaction ha, 0945-443-5869. Pero sa mga mag-asawa, bito ko rin may gabi sa inyo hang tanan ha. I hope na okay pa ta rin ha. I hope nga wala na nag-shaky ng inyong mga relasyon. I hope nga wala na nag-away-away. Pero kung mag-away-away gani bi, kinahanglan jud open communication, jud hisgutan jud ang mga dahilan nganong ga-away-away mo. Okay, basing di ay ang mga rason lang nganong galalis mo because kulang na sa satisfaction sa matag usa, na kitay solusyon ana ang atong Turbo Men Enhancer. Kinato ang Turbo Men Enhancer na kung nindot ka ina siya bibikay, pwede ni siya both sa mga babae o sa mga lalaki, maghatag kini siya og saktong kusog, dugang kusog, o parihara manggid na, dugang kusog, saktong kusog, tapos, pampagana pagyud sa labing-labing. No? Maunang sa inyong mga problema din ha, sa imong mag-asawa, o sa imong partner din ha, ang nga din ang magpakuhit, kigikapoy per me, i-extend na to ang iyahang enerhiya. Simple lang, pagpalit lang sa to ang tag 85 pesos per capsule na Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan tayo, ipakapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunsik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, magmuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Istorya eh! Lainig pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
4: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: C. Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: You feel my heart, my gladness. Take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Video kita? Ang gibri mo. Okay, wala man tiko ay. Okay, sweldo ay. Libri mo di hapo ay. Video ki be. Nya ka lang manglibri po mo ka ng kape nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Welcome gapon sa ito ang programang putahe sa gabiin yung madungog sa Tibok XFM Stations sa Visayas and sa Mindanao. Mayang gabi po kang Gian Alsola watching now here in Barandias, Pangantukan, Bukidnon.
2: Thank you!
1: Kasi dapat yung Pangantukan, ahan ni Agion. Ang Pangantukan, ahan ni Agion sa Lantapos la. Buot-buot ni Cinderella ay. Ah, sa Maramag. Sorry na lang. Di mo gusto sweet too. May gabi iriha sa inyo ha. Sa mga taga Maramag, sa mga taga Pangantukan, may gabi ipo. Alang na ko ang labing timanan or ilhanan nga naanak ka sa saktong tao o binuhat, mao ang contentment. Malinaw ng inyong panag-uban maski yung ugdunay ginagmay nga dili pagsinabtanay. Bahala og dili perpekto ang komunikasyon basta open lang ang matag usa nga maminaw. Maminaw usa una mo tubag, o, di ba? Namingon ana o, tama gid na siya. Kontento na ka kung unsay naa sa imuha. Kontento na ka kung unsay gihatag sa imuha sa Ginoo. That's what we call nanaka sa saktong tao. Manghod na ako, LG na dayo, may gabi eh.
2: Thank you!
1: May gabi eh, dahi besyo kang boss jaw na akay pagkaon diha ron, wa. Manira ni. Ang manini, double B. Maupay ng hagit, maupay magpalibre, sundugon ko na nga style. Ano mo na siya, di ba? Kung, sige lang, good. Panagsira kita magpalibre. Hi kang Manny Ermita, good evening po, watching from Pagadian. New follower kay Guapa ang DJ. Agoy! Ikaw rin gigiilad sa kong answer sa kong live. Dili na siya legit na Guapa. Kuan na siya ka ng... Amot mo bito, Guapa rin ko? Wala siya ko yung idea. I'm just so down to earth. Ah, okay sir, naadi ay, oh, wait lang ha, itong basa-basahon nito mga kuan. Pakiplane, asa ni, ako ate, wala pa ko kay murag na anay something niya ate. Ha? Unya ate, og magselos siya, pasakitan man ko niya, masumbagan pa ko, eh, dili na nagugma. That's obsession. Lahi ang gugma, obsession biha. Ang gugma is na yung mga pagsabot sa usag-usan na ipagmahal. Ang obsession, tungod lang sa iyong sariling interest, tungod lang sa iyong sariling kalipay, andam kanyang pasakitan. Greet lang na ako si Tetcher, si Tetcher. Si Tetcher Ganggang. Oh, sa muka, oy. Ay, kumala ka pa siya, na-ID na na-uniform. Di na maalaan nga Ganggang. May gabi, yung tao na mailhan mo na tapat ni mo, yung taong may takot sa Diyos, sabi daw ni Ray. Pwede malaman ang imong family name. Ayun na, di lagi tapos ang apelido. Ikaw bala ka kay lahi na kang apelido, lahi po ang apelido. So pwede ta. Men TV. Hi kang Glenn, tumaki ng poblasyon, Cebu. Music nga Jaya Medley ate, pakiplay na. I'll try, I'll do my best. Why please di ha? Mayang gabi sa pinakagwapa na anak sa Liking Kawayan, Disney Princess in the... May gabi idea sa inyo ha. Unsa pa man ni, ngayon ko ka-textmate Cinderella B. Wala no, mo po na yung problema di ay. Ako po, daganta. Ako lang, kanang mag-announce tag mga numbers ni A. O, kwan lang kanang paminaw lang yun sa toang programa kay para makuha yun na ninyo. Oy, B, o, bago ta makalimut sa unahan ha. O, ang ito ang, aduna na kita ka ng... Ang sa tawag ani, padulat din sa tuang programa, no? Ato lang siyang i-introduce kay Murag Ubay-Ubay, or daku-daku na ganyan jackpot prize ani. Welcome po once again sa tuang putahing Eggs Crumbled Egg! Nick. Ang kausas ng ugat anyway. Wala, wala ko kailan na. Iwan ang banal yun. Sarot. Welcome po once again sa putahing egg scrambled egg. Inyong buhaton lang ni Simple lang. Inyuhang tagnaan kung unsa ang mga words or sentence ba na ron nga nakasulat sa inyong mga TV screen. Para po sa mga naminaw karon, 34 letters. 34 letters. Tagnainan ninyo kung unsa nakasulat diya sa screen. Kay pag once imuha na siyang matagnaan, automatic 360 pesos po ang nagapaabot sa imuha. Siyempre, ang 360 pesos hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang isgutan pang international na brand, dili ka ilaron o gusto ni mga maabot ka sa imong destinasyon. El Ilion Shell Mobility Station. Dili sa Malaybalay na akit ay branches at bank sa Polymedic, ang isa sa at bank sa Malaybalay City Hall kung gitawag na Shell Kasisang. Sa ako, di mo mangutana ang iyang family name kay Rella. Nakay point besh. No? Tama, Jude. Please, para mahuman na kong hilak ate. Tapos, kisa gina ini. Kisa ni si 6829. Paila sabi kay para makabalo ko. Anong hilak-hilak bang ka din ha? Biyain na. Kamupod do, kabalo mo nga, dili na para sa inyo ha. Kabalo mo nga, lain na o ganang epekto sa inyo ha. Di pagyapon nyo biyaan, kaya mag-antos lang yung gihapon mo. Nga naman, kugmamanggunti. Char. Gana lang. Musubra po gani ang gugma ni mo sa iya ha. O niya, siyaway gugma sa imo ha. Ikaw ang alkansi. Anyway, biyata ganyan nyo taod-taod ang ato ang live putahe confession. Di lagi live. Dito maka-live kayo, wala si Double B. At ang ininyo niya nga to ang putahe confession kung asa o sana po kabibi na to ang nagpadala o magpagawa sa iyahang mga hinanakit o mga kasakit. Ang istorya is, ambot unsay naaan ang pineapple juice. Pineapple juice, sige papalit siya o ganang candy nga is SB. SB daw ang ngalan si Candy. Gisugod daw siya sa iyang banang magpalit og kanang pineapple juice ug SB. Sige, ato na siyang tanaw nun niya. Ato na siyang basahon nun niya. Kung unsay naaan ang pineapple juice ug SB. Ato na mabalan nun niya sa pagbalik sa to ang programang Putahe sa Gabi. Siyempre, inyuhang gihapon madungog di sa to ang programa sa XFM Network Philippines. Inubanan gihapon ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon. Plaster na lingkod na timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix kay taod-taod. Musulod na po ito ang programang Rated SPG, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, patanase, halo, himot ko!
10: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kayaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom!
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adit to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawag!
3: Ug kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede, pwede, pwede.
7: Uy, wag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome po sa ang programang Putahe Confession. Kiyang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuang mga hinanakit, sa imuang mga kasakit, sa imuang mga kaguol. Andam na po kita nga magausan sa inyong mga problema. At some point, wait lang ha. At some point, feeling ako bungol ko. Wala ba diha? Kinita ang programa, gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer. Bitag 85 pesos lamang po nga ang Turbo Man Enhancer. Ma-enjoy na gina ninyo o matagaan o pagtagad ninyo mga asawa nga sigig pang luod. Kaya wala na mo'y time sa usag-usa. Be reminders lamang po nga ang programang Putahe Confession is rated SPG. Hangyo mi sa mga naminaw, ilabi na sa mga kabataan. Kung naan nyo mga ginikanan din ha, strictong patnuban nyo po ang aming kailangan dahil meron po mga eksena dito na baka hindi nyo po magustuhan, di na mo ma-explain sa ilaha mo nang muhangyo gudmi sa inyo kinasing-kasing, kamuna'y bahala explain sa inyong mga anak. Di na ko maglangay pa kaya nagpanikad na gudong atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Ago!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Ang truga.
6: Ayod, ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Josefa. Kung ang pagka-inosenteng atong istoryahan, ako na siguro ang number one. Dili mo gulo ko ang tipo nga makabaludayon sa mga meaning sa usa ka butang. Labi na ka ng istoryahan natong about sa pakiglabing-labing sa inyong partner. Pila ka oras yun ko, Cinderella, nga nangita kong pineapple juice. Kay gisugo ko sa kuang bana. Gisugo pa jud ko niyang magpalit adong candy nga halang nga kung atong itago sa ngalang SP. Isa kapak ang iyang gisugo sa kuwa Cinderella tungod kay ginaubo daw siya. Og naa siya'y business trip. 2 days, ayha ko mag-adto sa usa ka mall. Ang ending Cinderella, murag ako pa ang naay business trip tungod kay gipangita gid nako ning SB sa tibuok mall, which is dili kay nako makit-an jud. Out of stock as per sa ilaha. Out of stock or usahay sa laing grocery store gid nako makit-an. Nag-request pagkid siya Cinderella nga magpalit ko na ko og unom kalata nga pineapple juice. Kay naglain lagi daw ang iyang paminaw. Pagbalik niya gikan sa trip Cinderella, dito na nagsugod nga naay nalahi sa iyaha. Naay mo gawas nga notification sa iyang messenger, nag-chat iyang office mate. Ug ang ginaingon, next time na sab ha. Maayo na kay ka. Labi na akong naay pineapple juice ug SB nga candy. Gibasa gid nako Cinderella sa pipila ka higayon kay wala gid ko kagets. Pero na remember nako Cinderella. Ang giingon sa kumbarkada sa iyo, ako ah. Na ako'y na-remember about anang candy o pineapple juice. Pagkagabian na Cinderella, wadyo ko nagpapugong. Gicheck na ako ang iyang cellphone. O nakita na ako ang conversation nila sa iyang office mate. O niingon siya. Magdala daw gihapon siya next time. And next time, lahi na po daw nga performance. Motong Cinderella sa pagsabot nila sa iyang office mate, naningkamot gid ko nga ako mismo ang magpalit sa ilaha. O pipila ka mga orange juice, pineapple juice, o gipakapin gid ako usa ka pack nga SB candy. Wa ko magpahalata Cinderella nga nakabalo nako. Wa siya kabalo na aware nako sa mga panghitabo. Cinderella, na-confirm gid nako kadugayan ang pasabot sa pineapple juice ug SP nga candy. Nikalit lang siya og connect sa kong utok, Cinderella. Ang iyang pag-out of town, kauban ng iyang office mate. Ang message request ay nag-ingon nga next time na pod. Motong pag-atubang nako siya, Cinderella. Literal nga ako siyang gipangutana. Kung nga doon na ba siya'y lain. Ang ingon sa kwa Cinderella, ako ra daw ang nagahatag og lahi nga meaning sa tanang butang. Nasakitan ko. Kay kabalo ko Cinderella nga naay ginabuhat nga daotan ang akong bana.
Di man niya maingon-ingon sa kuha. Pero base sa iyang actions towards sa kuha, dili ko tanga, Cinderella. Dili ko mangmang, dili wala ko'y alam. Kabalo kong ginabinuangan ko sa kumbana. Ang sakit lang. Ako siyang ginaampingan. Ako gihapon siyang ginaatiman. Samtang lahi ang iyahang ginapangga. Sa karon, Cinderella, adunay sakit ang akong bana. Wapagid ko mag-ingon sa iya sa kuang nabalaan. Pero I think aware siya sa changes sa kuang behavior. Wala ko gasulti niya, Cinderella. Ginaiwasan pa na ako tungod kay di pa na ako kaya. Sa inyong tanaw, mga katropa, angay na bang akumpruntahon ako kung bana para sa kuang peace of mind? Kaysa tinuod lang, naglibog usab ako. Para sa Putahi Confession. Josefa.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: mandugay na to.
2: Ako'y pian, ha? Nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. No?
1: I-try na ko,
2: inom na.
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo.
1: Take ko, ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Ikaw may mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas.
2: Mubag na ako sa likod,
1: mubag na ako sa akong lagay na.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata. Mga napahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihanga nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
4: Ako si Jun, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ni si Kalona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilain yung gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: dami rin kasi limudahin. Dami rin sinin mo. Sorry. Hindi ko po sinasadya. Nalangay lang gamay kini. Medyo layo akong ibaktas. Ay, naka. Hi, baby! Welcome po. Balik sa to ang programa. Kanong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre, ang itong putahe confession. Kung nasa inyong nadunggan ang istorya ni Josefa. Si Josefa nga gisugog papalit sa iyang bana o galing itawag na pineapple juice o SB. Sa mga sama na ako nga kuan po ganang inosente po kayo sa mga ingon ani. Ginoo ko pagkabalo, ginoo ako naglayan, ginoo akong buot. Ito daw? Amo o ba? Naglayan akong buot sa pagkabalo na ako nga moday na ang gamit sa candy nga SB o juice nga pineapple. Karon Cinderella, kay kanayon anak man di ay, nga, yung anak di ang mga binuhatan di, bantog na po gisug-usug ko kaniya. For in the first place, Josefa, makaingon ko nga, grabe gilang yung mga kakuan, no, kanang wala yung kakabalo sa imuhang mga ginapang buhat. Tungod kay, di man ka-aware, ginasika sungguon si mong partner, ingon ana, karon pa ka nakabaloon sa pasabot, ana. So, sama na ako, baby, parehas, ganun. Pero Josefa, ang ingon ani mang good is halimbawa tagani mo og chance pa sa iluon ni mong imuhang bana. Muusab gyud na sila. Muusab gyud na mga ingon ani kay naanod mo na sila nga pagka naay problema, magsimog lalis, especially kung mabinuang siya sa imuha, kabalo siyang imuha siyang pasayloon. Unang aware na ta ana. Hi, may gabi po kang Architect Engineer Eric Becerra. Thank you! Hello, may gabi po si Jillian Talisek Aligria. May gabi po from Baganga, Davao Oriental. Hello din po kang, Besh Harold Garcia Ramirez. Good night po sa iyo, Besh. Matulog ka ng maayos dyan, Besh, ha? Cinderella, nindot ko paminawon kung mudama ka, labi na humuhilak ka. Unta sa tinuod na buhay, dili ka po sakitan. Hagbayra. Ay kabala ka, Biki, natagam na ko. Di na mausap kung masakitan po ko pag-usap. Enough is enough. Ayoko na. Pero bito, Bioy, ka ng Josefa, siguro, ang matambag na ako, majority mo siya natambag dili, kaya biyaan na lang doon yung mong partner. Na-mention mong good food niya, kaya na nga maskin pa daw ginaingunana siya sa iyahang bana, love o love gito gihapon siya. Masagot ba ka nga ikaw ang malkansi sa inyong duha? Dili gina pwede ba? Dili gina pwede. Dapat fair gid mong duha. Dili pwede nga pasakitan ka niya. Likewise, dili pwede nga pasakitan ni mo siya. Ilabi na kung kabaluhang inosente lang. Pero yung unan na, ginatagaan mo siya og chance, makadaghan, despite siya mga ginapang buhat sa imuha. Then good luck si mo ko galingon. If you want others to respect you, dapat respeto po ka sa ila. Pero, dili po pwede nga ikaw lang ang maglihok, ana. It has to be two ways. Respetuon ka niya, respetuon po din mo siya. Pinaagi sa pagpaligun sa iyong pamilya, o kinahanglan nga honest po siya sa imuha. Dili pwede nga sugusuguon na lang ka niya sa mabalaan na lang niyo sa mga silingan niyo nga mo din ay pasabot anang pineapple juice. Ustawag, ana, pineapple juice o SB na candy. Bi, wala na kita igong oras. Nagang salamat kasi yung pag-stay with us for a couple of hours. Ugma, magkuyog-kuyog kita, ha? Sa samang oras gihapon, sa ngalan na lamang po sa Tibok Person sa XFM Network Philippines, ako po ang inyuhang Lesti Princess Bisaya version, Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kids tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi di ina mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi putahe sa gabi.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: DJ Edgeboy Art on XFM.
6: Exciting morning.
7: Exciting morning.

0: FM.
1: Gak klarik sana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
0: X-F-M. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na dinik na tuwid na dinik ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Maglamgo na gugo. Kanya to dili man. Basta mag-inong ko Santone Plus.
4: Kamusta? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
11: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santone. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santone. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibo.

0: Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o may hungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
6: Express Balita. Express Balita.
7: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
8: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad og Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang paghiusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988 sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
9: Kadayawan!
10: Kada-kada!
9: Kadayawan!
10: Kada-kada!
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarets, Ana!
12: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: FM.
1: Gak larik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mauto nga nakadungog ko sa radyo ng Santon Plus Gold. Nga gatumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo glipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitisingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako. Muangay sad mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Pat malay-balay
4: dito. Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragid ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Tingka makadto.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo.
9: Turbo.
10: Tumara. 30 minutos antes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa

0: mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kadayawan, facts and trivia.
7: Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition, dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.
6: DJ Edgeboy Artie on XFM.
2: Exciting morning.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia,
7: taga Puro,
6: Diamond,
7: Matina at Playa.
6: 75, pero baskog pa.
7: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
6: Nagainom kong kape.
7: Dili pa kaning
6: akong nadunggan sa mga
7: kauban ako na kaning
6: Premium Coffee Mix.
7: Maayo daw kini.
6: Akong gisulayan,
7: kung inom.
6: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay.
7: Mura ko ni bata akong lihok ba.
6: Sa una,
7: siyempre,
6: naadyo'y panahon na magluya ta.
7: Kasay,
6: labi na kong
7: lahi ng panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
7: Premium DT Coffee Mix.
6: Okay kayo akong pumati. Yun.
7: Katong mga
6: parehan ako na senior citizen,
7: hindi na kayo tuhod.
6: Siguro,
7: sulayin ninyong
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
6: Sulayin ninyo.
7: Wala ka ni
6: ingon nga
7: nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: XFM.
3: Kaklarik sana.
16: Exciting.
17: Alan Abay. Sa XFM Davao.
18: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
17: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: XFM. XFM.
3: Kaklarik sana.
16: Exciting.
17: Andy Kausun sa XFM Davao.
19: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatang ug kahayag sa kamatuuran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usara gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
17: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
20: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
21: Clarice, Anna.
22: Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa katropa, alas 6:01 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.

0: DPWH 11, nalakip sa dunay pinakaubos ng gitaga ng budget sa 2027 National Expenditure Program. 33.2 million pesos nga kadaot ug kapin 400 ka individual na wad-an og balay sa dakong sunog sa Surigao City. Iran, posibleng mupakusog sa aksyon batok sa US. Triple double king Russell Westbrook niritiro na sa NBA. Jericho Rosales nakadawat og batikos human sa interview sa iyang igsuon. Ex-husband magbayad og cat support sulod sa napulo ka tuig human sa diborsyo. Alang sa health alert, mga sintomas sa sakit sa kidney dili angay pasadan. Express
1: Balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Igala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita Karong Adlaw. Adlaw karon nga Biyernes. Pitsa 14 ni bulan sa Agosto tuig 2026 sa ngalan ni Andorina Calzon. Ako yung tigbarita karong oras sa katrupang Alan Abais sa itong mga pagbuhagay sa barita. Una sa itong barita lokal.
1: XXFM.
0: Sa itong barita lokal, hato ka na to sa Santong Plus Coffee Mix. Kini magatabang mga katropa sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan kini sa paggawala sa memorya. Pagkusgon ang cognitive function sa tuang utok nga mo isagad hinungdan nga mawagtang ato ang memorya mga katropa. Ma-regulate pa yun ang ato ang pagbitig sa kasing-kasing o ga mapakalma kini sa tuang nervous system. Tungod kay ang Santong Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santong Plus Coffee Mix, kape na tambal pa. Sa detalye, nalakip pag-usab ang DPWH Region 11 sa mga rehiyon nga dunay usa sa pinakaubos nga lokasyon sa ilawom sa gisugyot nga 2027 National Expenditure Program, KUNEP. Base kini sa initial nga datos, limitado gihapon ang budget nga gitagana alang sa mga nationally funded infrastructure projects sa Davao o Davao Region. Gawas kini sa road improvements o flood control projects. Gipakita sa proposal nga adunay kakulang sa pundo alang sa ubang major infrastructure developments nga dunay o dunanay o dugay nang gipangayo sa mga lokal nga lider og sektor sa negosyo sa rehiyon. Bisan pa nini, posible pa nga mausab ang alokasyon sa pundo sa dihang mapurma na ang final version sa General Appropriations Act alang kini sa tuig 2027.
1: Express Balita.
0: Wala musulod og plea si Representative Paolo Pulong Duterte sa iyang pag-arraign sa RTC Branch 52 sa Davao City sa kasong grave threats nga gisang-at batong kaniya ni Criston John Patria. Mato ni Duterte iyang gisunod ang tambag sa iyang abogado nga dili musulod og plea tungod sa ilang padayong pag-question sa jurisdiction sa korte o sa information sa kaso. Samtang nagduda ang kampo ni Pulong Duterte nga posible nga dunay political nga motibo ang kaso, labi na sa timing sa pagkailap sa CCTV footage sa giingong insidente. Naitabo ang insidente niya itong Pebrero 23, tuig 2025, apan mikailap lamang sa publiko ang footage sa unang bahin sa Mayo, pipila kaadlaw sa wala pa ang midterm elections.
1: Express Balita.
0: Iubanan ni Vice President Sara Duterte ang iyang magulang si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte atol kini sa pagatubang ini sa korte sa Davao City sa kaso ng grave threats na gisangat batong kaniya ni Criston John Patria. Kini may kalabutan sa insidente sa Osaka Bar sa Davao City niya itong Pebrero 2, 2025. Din giakusahan ni Patria si Paolo o pisikal nga pag-atake o pagpanghulga. Atol sa proceedings, nakita si Vice President Sara nga mipakita sa iyang suporta sa iyang magulang samtang nag-atubang kini sa legal nga kaso. Si Patria mausab ang negosyanteng nakasuhan sa laing kaso nga qualified trafficking in persons human sa usa ka entrapment operation sa 2025.
1: Express Balita.
0: Dugang panghukan sa itong balita nga lokal, hatog ka na to sa Santon Plus Gold. Ano na ginimanggustin ang Santon Plus Gold, mga katropa, nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dinidako kininga tabang aron may pagawa sa mga free radicals o toxin sa itong lawas. Ang Santon Plus Gold, available kini sa mga butika nationwide. Sa detalye, arestado sa National Bureau of Investigation kon NBI 11 ang tuluka dump truck ug backhoe operators nga nalambigit sa illegal nga pag-quarry sa sitio Salab, Barangay Malamba, Barilog District, Davao City. Sumalaban ni NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, dadakpan ang tulo human nila gi-raid ang gikasumbong lugar kung asa nagapadayon ang illegal nga aktibidad pasado ras 2 sa hapon ning milabayng adlaw. Gipasabot ni Intes nga ang susama nga illegal nga kalihukan maoy hinungdan sa pipila ka mga nasinati ang kalit nga pagbaha sa syudad, rason nga kinahanglan kini nga mapakgang. ilawom sa kustudiya o ilawom na karon sa kustudiya sa NBI ang na-inquest ng mga dadakpan tungod sa kasong pag-isupak sa RA 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995. Ubos kini sa Section 103 kon theft of minerals. Parehong sab ang pag-imbestiga sa tulo ka public officials nga giingong nagpaluyo sa maong illegal nga negosyo.
1: Express Balita.
0: Davao City Police Office Cyber Response Team. Aminado kini nga lisod ang pagsikop sa dummy account users nga nagahulga online. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
1: XFM Report.
2: Iangkon sa Davao City Police Cyber Response Team nga dakong hagit alang kanila ang pagtumbok og pagsikop sa mga nagapanghulga online nga nagagamit og dummy accounts. Hinoon bisan ini giklaro ni DCPOCRT Team Leader Police Captain Cedric Suangco nga nagapaningkamot silang mailhan og matumbok ang suspect pinaagi sa legal nga mga proseso.
3: Medyo mahirap no, pero kaya dahil ang investigation nito is online. So yun ang challenge no. Medyo maproseso kasi dahil meron kasi tayong legal procedure na sinusunod.
2: Gihatagan ni ini og gibugaton ang kamahinungdanon sa kooperasyon sa mga concerned citizens aron masubay ang responsable sa hulga pinaagi sa pag-screenshot sa account name, profile URL o account ID, petsa og oras, eksaktong threatening statement, relevant comments og mga reaksyon og kung mahimo i-preserve ang URL og dili i-edit ang mga ebidensya dayon ihatag kini sa kapulisan aron maaksyonan. Nasayran nga ni ini lamang bulan sa Agosto ning tuiga, duha katulungan sa Davao City ang managlahing nakadawat og hulga sa pagpamumba ug pagpamusil. Bisan usab sa maong hagit sa nagpadayong investigasyon sa kapulisan, giklaro ni Suangco nga dili gayud makaikyas sa balaod ang mga suspitsado. Nag-awhag usab kini sa social media users nga likayan ang pagpakatag og mensahe nga dunay sulod nga mga hulga online. Sanglit kung madakpan, posible kining makasuhan og grave threat ug uban pang mga kaso subay sa Article 282 of the Revised Penal Code ug subay sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita.
0: Katapusang hukad sa tuwang balita, balitang lokal, kapin 44,000 ka mga pamilya nagabenepisyo sa uplift assistance sa Davao Region. Ang Express Balita manukad ni Ana Lee Borja.
1: XFM Report.
4: Mikabat na sa 44,738 ka pamilya sa Davao Region ang nakadawat og 2,000 pesos nga ayuda ilawom sa Unified Package for Livelihoods and the Street Food and Transport or UPLIFT program sa DSWD Field Office 11. Base sa datos, mukabat na sa 89.47 million pesos ang total nga pondo nga na-disburse ngadto sa kwalipikadong benepisyaryo sa Davao Region. Samtang gipasabot sa ehensya nga sa Davao City lamang, miabot na sa 1,461 ka pamilya sab ang natabangan pinagi sa programa nga adunay total nga 2.9 million pesos nga nagpagawas nga ayuda. Nasayran nga ang UPLIFT program kabahin sa Executive Order number 110 Series of 2026 nga nagtumong sa pagtabang sa mga kabus og vulnerable sectors batok sa epekto sa global energy crisis. Mga katropa, aron karunay healthy mag-Xanthon of Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Ana Lee Borja, XFM News.
1: Express Balita.
0: Aduna kay 11 minutos na ang paghagtok sa ikalasay sa buntag sa tuang balita-balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Ang atong balitang regional hatog na to sa Xanthone Vitamin C. Ang Xanthone Vitamin C mga katropa mutabang kini aron sa pagpalambo sa atong immune system. Aron nga ang pamilya di magkasakit o magmalipayon, inom na sa Xanthone Vitamin C. 33.2 million pesos nga kadaot o kapin 400 ka individual. Nawad-an ang taon o panimalay sa dakong sunog sa Surigao City. Ang Express Balita manukad ni Limuel Okay.
1: XFM Report.
5: Gatosan ka mga residente ang kasamtangang nawad-an o kapuy-an. Human miulbo ang usa kada kong sunog sa Puroca, Zinia, Nueva Guding, Barangay Taft, Surigao City ni atong Martes. Ang maong kalamidad may resulta sa gibaraban ng 33,207,210 pesos nga kadaot sa mga kabtangan. Base sa pasiunang investigasyon, giingong nagsugod ang kalayo sa balay ni Ramonito Bulandrena Romero, 64 anyos. Dali nga mikanat ang kayo, gumikan sa kusog nga hangin ug sa mga materyales nga dali rang masunog. Nakontrolar sa BFP ang sunog alas 3:11 sa hapon ug hingpit nga nadeklarang fire out alas 5:42 sa hapon. Sa pinakabagong assessment sa City Social Welfare and Development kung CSWD Office, mikabat sa 93 ka pamilya o 458 ka individual ang opisyal nga lalista nga biktima sa sunog. Sila temporaryong gipahimutang sa Barangay Taft Gym samtang nagpadayon pa ang validation sa mga otoridad aron matino ang eksaktong gidaghanon sa nangaugdaw nga mga balay. Sa laing bahin, subay sa report ni Kagawad Roberto Parada Jr., usa ka bombero ang nakasinati og pagkapaslot sa lawas human misilaob ang kalayo samtang nagpasirit og tubig. Usa-usab ka residente ang nasamdan human kini nabulasot sa iyang balay sa tinguha nga makasalbar og mga kagamitan. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 15 anyos nga lalaki patay human nalumos samtang naligo kini sa suba. Ang Express Balita manukad ni Cherry sa Ligid.
1: XFM Report.
6: Patay ang usa 15 anyos nga batan-ong lalaki human malumos sa suba mga alas 4 sa hapon ning niaging adlaw sa sitio Bakngeb, Barangay Lakunan, Tibuli, South Cotabato. Sumala sa taho, ang biktima giila nga si Marvin Ato, 15 anyos, nga estudyante o residente sa maong barangay. Base sa pahayag ni Barangay Lakunan Kagawad Oliver Saling Lumbay, ang biktima og mga kauban ining minor de edad miadto sa suba aron maligo, apan aksidenteng nahulog ang biktima sa lawong nga bahin sa suba, hinungdan na lumos. Gisulayan pagdala ang biktima sa labing duol nga hospital sa Tibuli, apan gideklara siya nga dead on arrival sa mga attending physician. Ang patayng lawas sa biktima gidala sa Colyado Funeral Homes alang sa post-mortem examination. Sa pagkakaroon, grabe ang pagsubo nga gibati sa pamilya tungod sa nasampit nga insidente. Mga katropa, para sa dugang enerhiya o ligon nga kabukugan, tumar og premium D3 soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Legit, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ato na kita 15 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Kung karoon na ito ang sayo ng mga balita, gikan sa ito ang sister station, ang ito ang balita ng national. Musunod na.
1: Balitang, balitang national. National.
0: Ato na sa kanatong kini sa premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag kini og instant energy. Tungod ya dona gani taas nga medium chain at triglycerides nga kung musulod kini sa tong lawas sa mga katropa mudiritso kini sa tong atay og mahimo kini instant nga kusog ang premium D3 ang vitamin D3 nga dunay VCO og moringa seed oil extract mga katropa. Ato nga aninaon ang kompleto nga mga balita gikan sa tuang sister station ang XFM Mega Manila.
1: Weather update.
7: Mga tropa, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may katamtamang tsansa na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Habang minomonitor ang LPA, patuloy namang nakaaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique. Nagbabala ang PAGASA sa posibilidad ng pagbaha at pagduho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Samantala sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Umabot na sa mahigit 3.7 milyon na individual o higit 1 milyong pamilya ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa pagtataya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 53,000 katao pa ang nananatili sa mga evacuation center habang 1,339 na bahay ang nawasak. Tinatayong umabot na sa 2.6 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 347 milyon naman sa sektor ng agrikultura. Nananatili rin sa 21 ang naitalang nasawi habang 14 ang nasugatan dahil sa landslide, pagkalunod, electrocution, malalakas na agos ng tubig at iba pang insidente kaugnay ng sama ng panahon. Sa ngayon, mahigit 458 milyon pesos na halaga ng ayuda na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Narito naman ang listahan ng mga lugar na nagdeklara ng suspensyon ng klase ngayong araw ng Biyernes, August 14, dahil pa rin po sa naging epekto ng pinalakas na habagat sa Cordillera Administrative Region, dyan sa Benguet, sa Bakun, ang daycare at kindergarten to grade 6, sa Bukod, Bagiwas, Sablan at sa Tuba, preschool to elementary. Suspension po of face-to-face classes. Sa Atok at Kabayan Preschool to Senior High School, public and private, suspension po of face-to-face classes. Magsishift po sila sa alternative training or learning modalities. Sa La Trinidad, sa Mangkayan, preschool to elementary, public and private, wala pong pasok. Diyan naman sa Ilocos Region, sa Pangasinan, sa Binmale at Mangaldan, all levels, public and private, suspension po of face-to-face classes. Sa Lingayen naman, all levels po, public schools lahang, pasok. Sa Region 3, dyan sa Bataan, sa Morong, all levels, walang pasok. Sa Bagak, preschool to senior high school, public and private, magsishift sila sa alternative modes of learning. Sa Mariveles, all levels, public and private, ini-encourage po na magshift sa alternative modes of learning. Sa Bulacan naman, dyan sa Ubando, sa Kalumpit, sa Bulacan, lahat ng level, public and private, wala din pasok. Sa Malolos City at sa San Jose del Monte, sa Balagtas at Santa Maria, all levels, public and private, suspension po of in-person classes, nagsishift po sa learning continuity modalities. Sa San Miguel, Bulacan, kindergarten to senior high school, public and private, may suspension ng face-to-face classes. Sa lalawigan ng Pampanga, dyan sa Candaba, Guagua, sa Masantol, San Simon at Santo Tomas, all levels, public and private, suspended po ang face-to-face classes, magsishift sila sa modular class. Sa Calabarzon naman, dyan sa lalawigan ng Cavite, sa Bacoor City, sa Kawit, Maragon, Naik, Nobileta, Tansa at Trece Martires, all levels, public and private, suspended po ang face-to-face classes at magsisip sila sa online at modular class.
1: Express Manila. Express Manila.
0: Balik din sa to sa Doc Ben sa Davao. Ito ang aluparan ng mga balita-balitang international.
8: Balitang international. International.
0: Ang balitang international, hatog na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo kini paghimo alang sa mata. At doon kini epektibo nga potent antioxidant mga katropa. Sama ka o sama na namang sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang kiniron nga malikayan nga magkabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium o kuban pa nga mga sakit sa mata. Ang Vision X Plus available na sa mga butika nationwide. Sa detalye, nagpasidaan si retired General Jack Kean nga posible kini mahimo nga mag-agresibo ang Iran samtang nagaduol ang midterm election sa Estados Unidos. Mato niya, posible nga nagato ang Iran na malikayan ni US President Donald Trump ang diretso nga military action sa wala pa ang election. Bisan pa nini, giingon ni Kean nga andam o gadunay igo na puwersa ang militar sa Amerika sa Middle East. Aron nga mutubag kini sa bisan unsa nga hulga. Nasairan nga ang pasidaan migawas taliwala sa nagapadayon na tensyon sa Strait of Hormuz o sa kakulang sa kasabutan tali sa Estados Unidos o ingon man sa Iran.
1: Express Manila. Express Manila.
0: Katapos ang hungit sa ato nga balitang international, gikumpirma ni US President Donald Trump nga mubiya na sa iyahang katungdanan isip White House Press Secretary si Karoline Leavitt sa katapusan ning bulana o bulan sa Agosto. Mato ni Trump iyang girespeto ang desisyon ni Leavitt nga mas tutukan ang iyang pamilya og duha ka gagmayng anak human sa iyang serbisyo sa White House. Nasaran nga si Leavitt, 28 anyos na ilhan isip kinabataan o pinakabata ang White House Press Secretary sa kasaysayan sa Estados Unidos.

0: kapoy, pangatol, kasukaon, kausaban pud sa pag-ihi o lisod nga pagginhawa. Ang pagatiman naglakip kini sa pagkontrol sa presyon sa dugo o blood sugar. Gusto nga pagkaon, pag-inom sa grisita nga tambal o regular nga pagpa-check up. Kung abot gayon ang panahon nga doon na kidney failure, mahimong gikinahanglan na nimo ang dialysis o kidney transplant. Busaya hulata nga mugrabe ang sintomas. Magpakonsulta din sa doktor alang sa hustong pagsusi o tambal o gabatasan na usab ang pag-inom sa Santon Plus Gold. Gikan sa sangkap nini nga makaprotekta o maghatag kinig kalig-on sa kidney. Express Balita! O, gigala mo ko itong naglangkob sa tuwang Express Balita karoon adlaw. Adlaw, kita karoon nga Biyernes. Oy, pitsa 14 na ni bulan sa Agosto 2, 2026, mga katropa. Good morning kay Marjun Ortiliano Ibano. Marjun, kumusta naman? Sanggala ka. Good morning po ni Maria. And, watching from Cotabato rin niya, si Marjun lamang yapo na. Sanggala ka, morning katropang Alan, always. Good na, kanunay. Naminaw, Angel Kumanya, good morning po ni Maria. Jao Kulaba, good morning katropa. Kinidi IC Jao from Mati City, Davao Oriental. Wilma Joaquin, good morning. Gloria Malala Apilo, good morning. Sir Alan, always listening Express Balita. Salamat, salamat sa inyo. Nita Valderosa also, good morning to you. And Gloria Malala Apilo, salamat sa pag-share sa mga katropa. Musunod na ang The Secret of Health. Kauban si Dr. Remy Lito Uy. Huwag man ang programa nga Bullseye. Back to back with Brixa Flores. Alam sa mga balita, impormasyon sa mga issue, por issue lang, trabaho lang, walang personalan. Sangalan sa Kreatibo Kampuwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ugalan sa nagyawasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, sangalan sa ni katropang Andorina Causon. Ako si Arana Baez Magayangon. Kamatura ang Sandigan!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita!
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarit sana.
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
9: The Secret of Health.
8: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede mosaka ang presyur sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang presyur sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa presyur sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
3: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
8: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Kadayawan Facts and Trivia.
1: Kadayawan! Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.
2: Kadayawan!
3: Kada!
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Clarice, Anna.
9: Exciting!
8: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:42 na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Bullseye na! Good morning! Kamustamos, mi amigos y amigas? Welcome, mga parikoy, mga parikay. Ito mga kalumor, mga kaluman sa matagal lugar o probinsya sa Rion. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Kumusta mo din ang mga sano o mga sana? Ito ang mga kasangkayan din ang mga katropa o siyempre sa mga nakikikape nato karon mga katropa. Siguraduhan nyo na yung kape nga kini Yes to Health Incorporated nga kape mga katropa ha? Ang Santon Plus Coffee Mix. Dabi na ito ang kape kay Premium D3 ni akong ginom karon mga katropa. Kay higop matagbuntag para katong wala mga tulog. Higop og Premium D3. O ni masarap kasi. Hindi pala ito mahigop nga pinatinula kay pamangang inita. Daw, kumustamos mga amigos y amigas. Welcome, mga parikoy, mga parikay. Ato mga kalomon, mga kaloman. Sa matagal lugar o probinsya sa Rion, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, ukot na baga sa mabot niya itong pagsibya, labi na sa Davao Occidental, mga katropa, o Davao del Norte. Good morning!
2: Good morning!
1: Welcome sa itong programa nga Bullseye!
2: Bullseye!
1: Thank you, Lord, for this another day, another moment, another time, another weekend na usab, mga katropa. Siyempre, ay mo pag kuandiya ka na ganing pagtukol diya sa inyo hanga panimalay. Laag ta sa tuang Davao City, mga katropa, sa mga kalingawan rin sa tuang Kadayawan Festival.
2: Pusay!
1: Kahit daghang kayo mga kalingawan! Isagwa mo ng utana, mga katropa, suroy mo sa tuang mga parke, pwerteng daghanag yung mga baligya, mga katropa, na tuang mga kaprutasan, na tuang dakbayan. Hitak sa mga prutas, mga katropa, ha? Ingat lang sa itong mga uric diyan. Sabi na itong mga diabetic people, mga my friends. May paimukawan mo durian, kaya dili pa ni makapa-ulsa sa inyohang kolesterol. Unya, mga katropa, inupon mo Santon Gold o Santon Plus Gold. Kaya nga itong Santon Plus Gold, mga katropa, mo ni ang panglaban sa dunay mga diabetic nato ng mga katilingban.
2: Bullseye!
1: Ang ato nga programa nga Bullseye gawas nga hatod kini sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Ang ato usab nga clinic ato nang utana nahimutang kini sa Cellpole Building GSI Heights ning ato nga dak bayan sa Durian. Ang tanamang ni sa Kawayan Drive mga katropa diya sa may Matina area. Ato ang delikatan mga katropa mga balitang impormasyon ng ato pag-asawahan. Narabay sunog karong adlaw diya sa may Zone 5. Mga katropa sa may San Juan area. Mga kuani paghagtok yun sa alas 12 ni mga katropa. Ulbo ang sunog dina sa nasampit nga lugar. Ato nang tangan ang duga pa mga detalye may kalabutan niya na mga katropa. Welcome atong sparring partner sa Bullseye.
2: Bullseye!
1: Katropang Bricks Flores.
0: Bullseye!
3: Good morning. Good morning mga katropa natong mga tigpaminaw, tiglantaw karon sa tuang Facebook live streaming broadcast. Kumusta man mo? Kay balo ba mo mga katropa nga karong adlaw deklarado nga special non-working holiday ang Davao?
1: Mhm.
3: Manang ang Davao karong katropang alan akong nagihan no. Medyo murag hawan-hawan jutay ang ato mga kalsada kay nagprepara ni mga tao og suroy na pud unyang mga gabi no
1: hapon panahon daro ni tingla
3: oh
1: tinglaag
3: oh mo na nga
1: ayo tong singla kay singil
3: etong singla kay kwanto hubas kung
1: hubas yung panudanan ha
3: ang imo mga pinilo dito nga punting haita na kayo kay gitago gini mugtudo gawas gito
1: mahabwa gito
3: hapwa. So, good morning sa ito mga kaingsunan. Diri karon sa Dakbayan sa Davao. Kumusta mo? Ang ito ang mga katrupa nga naa karon sa tulo ka mga distrito sakop sa siyudad sa Davao o ang mga probinsya nga naa karon sa Davao Region. Kumusta? Welcome. Diri karon sa ito panaguban na po. Nining adlaw karon nga Biyernes, Pizza 14 sa Agosto tuig 2026. Welcome sa ito panaguban sa programang
2: Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ay ato ang atangan mga katropa ha ang kini mga balita na ato ang pagasawhan karon ilabi na kini ato ang mga kasilinganan katong gusto nga mag-like mag-share mag-follow Biyernes man karon mga katropa basig ganahan na pud nimo sponsor og ganang kape ni mga katropa si katropang Royce. Uma na mami ni katropang Bricks Flores Apo ra puning ipasa nga tugang katropang Royce na nagaklaim day atong milabay nga Friday nakadaog no nagclaim na niya. Para mi utang mga katropa ha kay nakuha na niyo yung mga kining dapat nga i-claim diri mga katropa. Parenta sa pagpaminaw. Kay onya syempre magpatawag na pud mi mga katropa sa tuwa pod nga pinaabtik diri nga pangutana sa mga issue lang ato ni pagkakuhaon mga katropa. Ang ato ang mga suki nga tigpaminaw, kamo na minaw diya sa 89.1 sa dial sa tuang FM band. Facebook page mga katropa XFM Davao Katropa Digital.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dita maglangan katropang prik sa tuang delikatan mga katropa ang kini nga to apod ng mga express ng mga pasada. Headliners na ito mga katropa. Ito ang atangan pagtagaan. Kauban nato diya si katropang Bricks Flores.
3: Headlines. Sa ito mga headlines nga itong hatagan o pagtagad. But yun na pa. Doon na tayo itimbaya sa ito mga tigpaminaw sa ito ang XFM applications. Pwede silang mag-maminaw diha no sa ito ang XFM application. Itaan lang diha ang XFM Davao. Makita na ninyo.
1: I-download. Diha. I-download na nila katropang Bricks.
3: I-download sa nila dito sa kinibang Google app no. Tapos makita na ninyo o madungog ninyo diha karon ang XFM Davao. Tanan nga mga station sa XFM, makita diyang dapita o pili ang Davao para sa inyo kung kamo taga Davao. Now dinhi karon sa pagkaton sa to mga balita, to ang lantaon karon ang mga panghitabo sunod sa milabay nga may nuras. Una dinhi karon sa to mga balitang lokal. Special non-working holiday gideklara sa Malacañang alang sa Davao City kadayon festival karong adlaw.
1: Headlines. Mo na giyon ako nga tingla.
3: Tinglag.
1: Tingla, tinglakaw.
3: Tinglakaw karon ya init-init kung pananglit init gid pagdala mog payong.
1: Ayan.
3: Para iwas sa kinabang heat stroke no? Og
1: grabe ang ato ang heat index sa nga gi sulti sa pag-asa niya abot ng 40 katropang bricks.
3: 40 inita gid ay.
1: Oh, grabe naman yun.
3: Namang gi good katropang Alan sa kinibang weather sa monitoring weather Mindanao weather monitoring no naging on nga diri sa hantun pa sa February lagi ko no sa sunod nga tuig ang kining hulaw sa Mindanao
1: adi na kamuto ana
3: ganing
1: sila kagaling ating hulaw niya tong milabing bulan niya ating ulan na minon
3: may pa sila kay tagnatag na sila may si samtang si President Bongbong Marcos ana na siya sa ana na si President Bongbong Marcos sa hindi na natin malaman kung ano ang weather status natin
1: kasi ang panahon ay pabago-bago na yan
3: tag-ulan naging tag-init ang tag-init naging tag-ulan
1: kaya minsan ma-overwhelm tayo
3: pagka tag-ulan ipunin nyo lahat ang tubig para magamit natin sa tag-init
1: simpleng naman lang yan simpleng bagay
3: ano ninyo ipasok ninyo sa mga container sa mga bottled water yung mga mineral bottled water ilagay nyo sa mga refrigerators ninyo para saka, maging ice
1: pwede rin gawin yung ice yan
3: ice para maging ice tapos sa pagka tag-init na ano ninyo i-defrost para maging tubig na rin
1: at lumalami yan lumalami
3: sa dugang pang bahay hindi karon sa to ang mga balita uy show of force day katropang Alan groundbreaking sa Balay Kalinan Housing Project gipahigayon Local Government Unit Davao sa Talomo Riverside Kalinan District.
1: Mga katropa ha, kay gatosan po na ka mga pamilya po na maka-avail
3: 630 ka mga kuan households ang gina-welcome ani mga kaigsunan.
1: 630
3: mo ni karon ha, groundbreaking na para sa Balay Kalinan Housing Project gipahigayon sa Local Government Unit sa Davao. Dito sa may Talomo Riverside Kalinan. Ano yung ginatawag na show of force kung pananglit inaangko nila katropang Alan ang katong
1: bill sa to.
3: Housing bill?
1: Basta kay bill na kung hitalan.
3: Pero ginatawag to siya katropang Alan nga kung ano? Ginatawag na siya og pambansang pabahay.
1: 4PH. Sa 4PH.
3: Pambansang kuan na pambansing housing kuno sa Pilipinas. Kanang Kalinan as bill.
1: Bantalinan nyo humanon ha kay nagsigil na mo ginangkunay.
3: So, kini, welcome ni.
1: Katropang Bricks, pero dito dyan po ni sa Talomo River.
3: Talomo Riverside. Dyan po ni. Unya, 630 ka mga panimalay, ang ka mga households, ang ma-welcome na ni Katropang Alan. Para kuno ni sa mga walay ba walay mga balay o gina-consider na medyo
1: daghang mga ginapas diri nga backlog katropang bricks
3: kita magkano katropang alan no nga kanang kabus but siguro maingon nato para social ang dating katropang alan kanabang marginalized
1: nga family. Mga family or sector
3: sa dugang pangbahin dini karon sa dumabalita ang regional Department of Agriculture nag-ingon 2.5 billion ka pesos nga pundo alang sa farm to market road sa may Sultan Kudarat giaprubahan na.
1: Wow. Ha? Approve na.
3: Sa to pa sa mosunod ani kato pangalan.
1: Hurot na.
3: Paldo. Paldo na.
1: Okay.
3: Ang 2.5 billion nga paldo instead na pundo.
1: Paldo.
3: Paldo. Paldo alang sa farm to market roads. Automatic aprobado.
1: Wala na 2.5 ba kadako-dako na mga tropa. Sharog ka na nga di ka mukha pananom ala.
3: Tugpa ni katropang Alan kuhaan og 250 million.
1: Adili ka magasultiana katropang bricks. Kay kini amor jud nga gihatag sa mga tao.
3: Pa, mga 2 billion na lang gini.
1: Adili ka may rakay na. Pulang pagari kini nga 2.5 billion.
3: Kay 25 dito sa kuan sa dakong balay. Ang balay sa mga abat tapos sa kuan pod 5% o 5% si Gob 5% pod si Kong unya 2% si Kap
1: agad imi day tigating si Lee dia wala day minimum
3: mayor diapin. Mayor day mayor day
1: mayor day ato sa porok leader barangay kapitan.
3: Sa nung pangbahin din karon sa itong mga balita, sa itong balitang regional druha ka makandidato sa barm elections, pinili ay nilay kulang ka katropang Alan ang
1: gipabot. Daog
3: na!
1: Headlines! Grabe po.
3: Eleksyon nalang gihulat! Daog na ni!
1: Sa ito pa di ay gipirmahan na daan!
3: Gipirmahan na daan! Daan na ni silang, doon na ni sila opisinang daan.
1: Nya kay nya tumarito si Juan Garcia ang kumilik
3: ingon magud sila ingon magud siya dali ra makaisa ni gawas ni biya dito kato pangalan kay mura magi butangan og kuitis ang lubot
1: oo kay ni pag istorya kanang kwan lang kanang thank you so much welcome and
3: thank you
1: good luck
3: kini kay wala din ni sila mga kontra si Ibay og si Mastora.
1: Bastora.
3: Sa mga distrito, way mga kontra katropang Alan. Di, sigurado, daog na eh. Eleksyon na lay kulang.
1: Tato pa di ay. Ayaw na pagdagan. Kaya kumudagan ka, di nakakalakaw.
3: Kaya kumudagan ka, putlan ka nag-tiil.
1: Kung sa may gusto niyo, mga di ka mudagan o kanyang mudagan ka, pero magigda na ka.
3: Dagan niya po.
1: Nagkakita na ba kayo mga dagan nga maghigda? O di ba kayo magdagan nga magkamang?
3: Sa nungang pangbahin, dinigaroon sa tumabalitang National Philippine Truth Commission, pupahigayon ko sa ilang unang public hearing karong adlawa, Agosto 14.
1: Uy, pwede na yung Truth Commission.
3: Aron nga, inokomento ko no ang mga abuso sa kaning drug war ni former President Rodrigo Duterte.
1: Buhi pa rin sila dahil. Truth Commission nga nagdala sa kamatuoran pero ang unod puro kabakakan.
3: Kini naging mga kini doon naman ko yung mga nagpakahilom diri karong katropang Alan nga wag yun mi pagula. No? Kini siguro kini nga mga silence committee ni sila no? Versus Truth Commission. Ang silence commission versus Truth Commission.
1: Truth Commission.
3: Tinood lang katropang Alan na di lang siguro mga siguro na pila lang ni sila ka porsyento no kining gusto nga gumikan kay nagsilos lang ba sa sistema sa kampanya ni Presidenta Duterte before or natamaan sila gumikan kay sila ang napuntirya
1: ang nagpaluyo sa Truth Commission cause oriented group lang gyapon onya sa cause oriented group nga gi-report ito mga katropa nabulabog ito ni Apoy Gyud nga mga close open parenthesis sa report mga katropa sa intelligence fund ni Inday.
3: Money ni gawas sa nila mga pangalan
1: ni naninood ni sila. Naninood. Kaya gipangutan na manggod ni kuan dito katong si Ferrer. Ingon si Ferrer nga naman dito ang listahan sa mga section A number 5 paragraph. Na ito nga nadto gibutan nga under surveillance cause oriented group kanay occasion diri unya close open parenthesis sakop ni sa National Democratic Front. Gipangutan na si Del Campo kini pang Intel fund ba ni siya pang Intel fund. Okay, pasabot dito mga katropa nga kini mga cause oriented group na pud ni nang lihok na ginis la karon mga katropa.
3: Nang lihok
1: yon.
3: Karon kay gikuhaan na magpundo ang Office of the Vice President di samot sila lihok kay kini kitang mga lamigas katropang Alan nga naa sa sulod sa kanang asukal tapos gidukdok nimo asukal ni Katag og
1: kalit. Katag. No. Unya dali ra kay tapok kag amigas.
3: Samtang sa dungang pangbahin presiding officer Senator Cheese Escudero nagpahamtang og pasidaan ngadto sa depensa o prosecution nga hunungon na ang pamahayag sa publiko samtang nagpadayon ang init nga lalis sa impeachment court.
1: Nigawas ang ihang pagka julaki ni kuan jud ni Cheese Escudero diha
3: si Cheese Escudero para nagipakita niya diri karon nga parang patas prosecution og kuan kining defense hunungan na ninyo nang inyohang tinubagay ha diha sa publiko ha diha sa social media ba
1: si nanay suko man dai nanay mamunal naman dai
3: actually ang unang nagreact ani karon ang unang nagpost ani karon is ang prosecution na private prosecutor
1: si Ligutan
3: nya tapos sa gibara ni
1: Season
3: si, ni attorney sila Season ang head sa head counsel sa defense defense panel kini yeah, ni Mayo
1: kuyag depensa si Ligutan dia kay ningon siya nga may pinangalanan ba ko minention ko ba
3: di kung kuan pa ni katropang Alan no sa katubang paborito ni mong reels no get lost
1: get lost
3: childish ng imuhang kuan reason
1: ang wala naman akong pinapangalanan eh iyan, get lost
3: iyan katarungan katrubang Alan kuan kining binata bago lang nagkaog lulipap
1: si Arnold Swasiniger Fernandez na lang si Arnold Swasiniger pa talk to my hands talk to my hands lang ni mo. Grabe no.
3: Magani kay wani ingon na si Schwarzenegger katropangalan na talk to your lawyer.
1: Talk to your lawyer.
3: So mo kini karon ang ato ang mga balitang lokal na regional o balitang nasyonal nga nabati ini karon sa Tobanaguban.
1: Yon. So mosunod mga katropa ang mga balita pod. Sa to ang mga patrollers mga katropa, liberatory sa to apod nga palibot ka mga katropa. Ang ato apod nga delikatan nga mga balita no, update ni mga katropa kay kini mga pagbaha sa Davao City kuno matud pa. Dili kini angay nga ipasangil tanan sa depektibo nga flood control projects apan usab sa illegal pundi nga mga quarry. Ato ni atangan ang balita mga katropa ni katropa nga Marvin Ibano kay gagapong adlaw dunay gipresenta ang Office of National Bureau of Investigation 11 na ada sila dakpan mga katropa nga barangay officials na wala di ay pag wala nila gipagawas ang barangay officials. Ang katurang tulog ka mga kwaridor, mga katropa, operator. O niya nakapabuhagay ng information, mga katropa, nga naay barangay official. Kung dinaghana, mga katropa, nga nasunog ang mga media kagapong adlaw. Mentioning po sa mga paboritong kwarihanan, mga katropa, labi na kini sa Waan, Buhangin. I-react po ng taga-Buhangin, kiniingon sila nga, wa, mandri, giingon. Naguna-una rin ang NBI, gisurveillance pa rin. Mandamay! At wasan delikatan mga katropa ang balita manukad ni katropa nga Marvin Ibano
4: live report. Giklaro ni NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes nga dili matudpaangay ipasangil sa depektibong flood control projects ang mga nasinating pagba sa Davao City sanglit dakong hinungdan sab sa mga ubang pagbaha ang illegal nga quarrying operations sa kasapaan. Nunot sa baguhay lang ni ini napailalom sa interdiction operation sa may sitio Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City kung asa tulo ka bakho ug dump truck operators ang naaresto gibutyag ni Intes nga kini nga ang kini nga mao nga illegal quarrying moy hinungdan nga wala na nagkadimao ang dagan sa tubig sa sapa. Bisan matud pa nga hinay ang ulan apan ngalan nga napundo ang tubig sa ibabaw at tungod usab ni ining padayong pagkalot ug usahay matungnan nga mag-release og tubig ang water dam rason nga mahitabo ang wala damhang pagbaha dini partikular sa may sentrong bahin sa syudad ingon nga catch basin kini nga sagad mabasol sa flood control project ang mga trahedya. Sa karon nagpadayon matud pa ang surveillance sa NBI sa mga identified target areas nga susama nga nagapahigayon og illegal nga pagquarry nga tinguhang mapakgang kini ug madakpan ang mga responsable. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Live report.
1: Dagan salamat imong katropa nga Marvin Ibano, gagapong adlaw magud katropa ang BRICS, no, nagapanawagan og kanang press conference ang NBI. Unya ang first report nila nga duna kunoy tawag ani
3: mga barangay officials nga na-involve.
1: Oh, nadakpan pud mga barangay officials, no, na-involve. Unya kay pagpresenta na dito, siyempre mangutana gyud ta, excited yun ang mga media peeps ito nga moatong dito sa NBI kay naagoy mga barangay official nga involved. Pero pag-abot dito, ang ilang gipresenta ang kining tulura ka koridor isa ka operator bakho
3: nga driver's dump truck.
1: Driver's dump truck. So wala gitong mga nagmaneobra gyud sa quarry.
3: Nangapangag ni ganin taon tong kuano
1: katuyo bitaw na nino. Napangag man ni ilang kuano si tawo gani bakho ba ni Katropa BRICS, no?
3: Nang link sa kuan. Link sa bakho.
1: Di ba dapat magpasalamat atong gobyerno diha kay ilang gihimo dredging. Para walay kuan, para walay baha.
3: Sa bagay kung wala sila permit to quarry Katropang Alan, illegal yun ni.
1: Illegal yun.
3: Pero kung dunay permit, di pwedeng dakpon. No? Unya ang quarry pod sa tunay baluan diha Katropang Alan sa 1991 nga Mining and Quarry Act sa Pilipinas. At least nga sa mga 100 meters to 100 meters no ang gilayon or 30 meters ang gilayon gikan
1: sa just diay.
3: Oh, government kining upper o lower nga kuano stream
1: ng giratsada na lang nila.
3: Upper stream o lower stream sa mga stream. Government structures. Halimbawa tulay. So 30 meters na or 100 meters ang upper o lower stream pwede nga makakwari.
1: Okay.
3: Oh, sa mga government structures.
1: Kasi malumpag, no?
3: Kasi malumpag ba? Kaya makankan man na siya sa gumikan sa kanabang kalot. Mabitaw ng uban nga makwari operators Katropang Alan, maghimo na sila o kanang ginatawag na catch basin. Halimbawa, ang quarry nila na dito sa mauning situation, distansya gikan og dutay mga 10 meters or 20 meters, maghimo na sila catch basin para dito na lang tigkabo. Tigkabo na sila balas dito.
1: O niya kini, tanaw na to ani, pati mga bato ani nangawaan na. Ang bato na bang tayo musala di mga tropa sa kining hugaw.
3: Pero kining mga quarry operator gid nga nagpasagad na lang pud Katropang Alan og kub-kub kay baya, kung sundo ni mo ang DNR, dapat dito lang ika sa tunga, magbutang, no? Tapos ka na mga waste ni mo, dili na ibutang sa tunga sa tubig, kay mamahimo man ang babag. Mukankan man na dito sa ubos ng tubig. So, imo ginang ipadaplin, dapat. Manang ang uban mga quarry operator, Katropang Alan, ang kining mga, kanabitang mga boulders nila, ilan ang ibutang sa kilid sa riverbank. Para nga makaprotekta
1: para
3: po ni tubig.
1: Para ingon o ka na ganyan makakuan sa slope, makaprotekta sa slope niya, dili mag-landslide.
3: Dili makakuan ba, landslide.
1: At anong nagitawag nila soil erosion. Onya, niingon ni si Ruth Palo kagapon, gayaw-yaw. Ingon si Ruth Palo, kining NBI, mo info, murag true. Ingon, barangay officials, onya, dili di ay. Kaya nung trabahante ra di ay in town gidakop na budol media ha ha ha.
3: Di bago naman kuno ato ang kwan diri bago na atong direktor no kay bulok ka Katropang Alan ang atoa in town kwan ang atoa ang bulok ka katong si nanawag pa sa kwan nato na nakalabay nga adlaw. Tingala ko
1: si Albao, asa na si Albao ron?
3: Si Albao parang wata na sayo
1: 12 na ba siya?
3: Asa siya? Basta kay ang atoa ang spokesperson si Eli, si Sir Eli, tuwa na sa Region 12.
1: Okay. Si Baliti, wala ko kadungog.
3: Mato, nanawag siya nga, pwede ba kunin mo matabangan o mga media friends diri? Daghan ta diha. Coronado
1: sa Jinsan. Sa Region 12? Ay, natin daghan. Mga taga Surigao po diha. Nato na diha mga sila Ale Vicente.
3: Diri sa Region 12 man.
1: Region 12. Diri sa kwan
3: eh. Si Ivan Pulunan.
1: Ivan Cotabato area.
3: Na diha ang daghan ta mga friends dito.
1: Karagam nito akong yun, Nona.
3: Kung kining mga pangalan nga kung i-submit si Mama, ni panawagi, gamay nga contact numbers diri, tawagi ni, para nga ma-cover.
1: Gusto kang 150 ka mga stations, napunta. Hindi lang na kanunay. Sige. Napay balita tong hatagan bagdagan mga katropa ha.
3: Oh, atoan na to sa ninga katropang Alan kini nga balita diri sa Tagum. Okay. Bangag man gisgutan ni katropang Larsanyol nganhi.
1: Oy, hilig pa sa bangag karon.
3: Oh. Hilig pa ni sa bangag ba kanang ingon pa siya nga kining bangag dapat i-secure ni.
1: Oo.
3: Oh. Kay lisod ning bangag.
1: Oo, kay dapat tabunan yun na.
3: Oh, kay tanawa, ang bangag dunay bata nga nahulog na aksidente. Abi ni nga bangag lang nga magawasan sa bata pero kini nahulog hinun ang
1: nahulog
3: bata dito.
1: Nahulog ang bata.
3: Oh.
1: Delikado ang bangag mga tropa kung ang bata mobalik sa bangag.
3: Oh, sumara pa sa iyang istorya, nanawagan karon ang Tagum, kapulisan sa Tagum kay kining bangag dapat i-secure ko no.
1: Dapat.
3: Kay para nga dili ma-disgrasya ang mga tao sama sa usa ka bata nga nahulog dito.
1: Di magsaya-saya.
3: Oh. kini istoryahan ni mali ni. Dapat dili ni i-secure.
1: Oh.
3: Ingno ni nga tabunan ang bangag kay iyang balikon.
1: Oh, okay, kung i-secure na dapat ana ilapli nila.
3: Oh, panapli na ni. Dapat tabunan ni ang bangag kay balikon ni Larsanyol. Atong nawaton karon ang report katrupa mo sa balita si katrupang Larsanyol. Katrupang Lar, good morning. Morning, please come in.
5: XFM Report.
6: Nanawagan si Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ngadto sa publiko nga mahimong responsable sa pag-secured sa mga kinalot nga bangag o septic tank. Aron malikayan ang aksidente.
7: Sa residente sa Tagum City na bi kuan tataka ng alerto na palaanin na kuan. So dili lang ato gisipon nga na basi na mga bata silingan, so unta ato ang protektahan kung paraan nagkaluta basi magdula-dula sila nahulog. So, naayo insidente no nahitabo. So unta magtinabangay para maiwasan ang naning mga insidente.
6: Nagugat ang panawagan, human sa insidente ang pagkahulog sa 5 anyos nga batang babae sa septic tank gawa sa wala pa mahuman nga balay sa Purok 3, Barangay San Miguel, Tagum City niadtong Agosto 6, 2026 sa hapon. Sumala sa report sa Tagum City Police Station alas 4:30 antak na sa hapon sa maong petsa, napalagan ang pating lawas sa biktima nga naglutaw sa septic tank. Gisulayan pa kini og dala sa Buka Center apan gideklara kini dead on arrival sa mihiling nga doktor alas 5:30 ang takna sa hapon. Samtang sa interview sa XFM Tagum News Team kang alias Jel, 13 anyos, sa biktima kalit matod pa siya nakurat sa diyan adunay nakitang bata nga nagkulob o naglutaw sa septic tank o sa diyang iya kining giduol na sayran nga iya daing manghod nga babay.
8: Pagkauna na kong kita niya, wala pa kay kailas akong uniform kay bago makong eskwela to niya.
7: Mm-hmm.
8: At kita na kay akong giambak da yun.
7: Lahom din na to biga di, lahom na di.
8: Taga.
6: Sigun pa sa investigasyon sa kapulisan, gisaysay matod pa sa inahan sa bata nga si alias Lu. Gikalintura siya ni Adtong Tungura, nagluto kini og saging, kauban ang iyang anak, apan nalingat siya o nakagawa sa balay. Ang iyang anak o iyang gituwang ni Adto lamang kini sa panimalay sa silingang paryente. Apan paglabay sa pipila ka mga minutos, may paibalo ang iyang silingan nga nalumos ang iyang anak. Ato sa kinalot ng septic tank, 50 metros ang gilayon sa ilang gipuyan.
7: Ito na nanay nag-abot ng mga kaparitihan, nakuha ang bata pero sad to say na wala yung taon nagka-survive ang maong bata.
6: Hinoon, luyo sa wala gilaw mang panghitabo, gitubag sa tag-iya sa balay ang tanang glastuhon sa haya o pagpalubong sa biktima. Human sila nagkasitel o nagkapinirmahay sa aktual nga pagbisita sa XFM nga to sa lugar na itabuan. Gitabunan na ang septic tank, di nalumos ang bata o aminado matod pa ang nagtrabaho sa balay nga nalimtan nila og tabon ang bangag o na sila mipauli. Dugang pag-awag sa hepe sa Tagominos, hilabi na nga to sa mga construction site nga dublion ang pag-amping. Dili lamang sa kagalingon, apan lakip na ang kaluwasan sa mga tao sa palibot aron malikayan ang susamang panghitabo. Walang piling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
5: XFM Report.
1: Salamat kini mga katropa nga Larsanyol. Lain pang hagpat mga katropa sa tuwang nga balita nga regional minor de edad samtan human kini maigo sa nabuak nga poste sa dihang nakapabuto kini og pusil ang silingan nga agoy retirado pod nga pulis. Ang kompleto nga balita manukad ni Philip Oligario.
5: XFM Report.
9: Nagpabilin sa balitang balanan ang 15 anyos nga lalaki alang sa dugang medikasyon human maangol sa aksidenteng pagpamusil nga nahitabo kagahapong adlaw alas 8:40 sa buntag sa Purok Masinadyaon, Barangay San Isidro, Coronadal City, South Cotabato. Giilang biktima nga si Alias Brint samtang ang sospek gila nga si Ruel Eledo Miguel anaa sa hamtong nga pangidaron nga kanhing pulis ug pulos residente sa nasampit ka lugar. nasuta sa imbestigasyon sa Coronadal City PNP nga samtang gapakaon o binuhing iro ang biktima kauban ng iyang amahan sa dihang nakurat sila sa sunod-sunod nga buto sa pusil. Milabay ang pipila ka minuto nakabati og sakit sa lawas ang biktima ug nasayran sa amahan nga dunay daghang samad sa lawas ang biktima. Hinungdan dali nga gidala sa labing duol nga balitang balanan. Sa pagpaklaro sa kapulisan nga konkretong poste ang naigo sa bala sa pusil ug ang mga pitik ang misumbalik sa bata. Ato sa hot pursuit operation, dali nga nasikop sa kapulisan ang suspect nga silingan ra sa biktima, kundi indi kabutyag nga adunay kaning panagbangi ang retiradong pulis ug amahan sa bata. Na-recover sa mga otoridad gikan sa suspect ang usa ka arms core rifle, usa ka arms core .45 caliber pistol, usa ka magazine ug 8 ka buhing bala. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Coronadal City Police Station ang dinakpang retiradong pulis samta nagpadayon ng imbestigasyon kauban na South Cotabato Forensic Unit kalabot sa baong insidente. Mga katropa, ayaw kabalaka sa init ka panahon. Mag-Clear Skin Herbal Soap na, aron kanunay glowing ang skin. Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
0: XFM Report.
1: Nagasalamat kini mo katropa nga Philip Olegario, mga katropa. Ato ang oras do nagkatay 30 minutos na palabay sa kala 7 sa buntag. Ato sang sayron mga katropa ang mga news trends sa kanang mga oras sa. Kagahapon no, si Vice President Sara suportado gid niya ang manghod niya o kining magulang no nga si Pulong kay magulang niya si Pulong mga katropa no. Ang taral sa kaso sa korte ni Pulong mga katropa, iya kini nga gi ubanan.
10: Ubanan niya?
1: Oo, makita na to dito mga katropa, banga si Pulong, ningon siya og kanang wala siya nag pagkanaog siyang plea, kay tambag siyang abogado mga katropa, nga ayaw na lang kanang kuan, let the court na lang decide og kanang di ka musulti, guilty ba ka or not guilty. So, miuban si Vice President Sara Duterte sa iyang igsoon na si Davao City First District Representative Paolo Duterte sa arraignment nining Hoybes mga katropa kapon ni, no? Giatubang ni Representative Paolo Duterte ang kasong grave threats. Katuning panahon nga iyahang ipikto santong bugaw gani kadumdum gani katubang oh. Bricks.
3: Before election man eh.
1: Mm.
3: Mm.
1: O niya.
3: Yan na issue ni siya eh.
1: O niya iyahani nga gi dunggab-dunggab o ganang pulan sa kutsilyo. Ang gikasukan to ni Pulong kay kinilaging trafficking nga issue.
3: Oo.
1: Oh. Mm.
3: Na yung mga bisita masiguro to siya nga mga pangtagaan o babae. Niya tapos mauning kantidad niya nikalit lang kamahal.
1: Ayan.
3: Ang pagkahibalo niya nga ay kay Congressman Pulong din ito ning kwarta.
1: Jack up
3: ito. Kinakunig dagan ni kwarta Congressman Pulong.
1: O niya, daghang kay mga gipang kuan dito, gipang
3: linyada. Oh, karon di katropang alan kay kuan man din para bang human trafficking man din iya. Kay Moraga nagapambugaw siya mga babae katropang alan di po na siya maayo oy.
1: Nagapambugaw mga babae katropang mga babae hanapod ka basin o ka ng disgusto po to nila.
3: Maayo maayo pa na katropang alan nga pananglit kuan ba ako bugaw ko niya nakoy kinitaan gihabhab na ko ning pinatulo ang singot ni sa uban. Diba? Uban na nito nagatulo ang ilang singot dito katropang alan gauga-ugha pa sila niya tapos sa ikaw maini mong habhab
11: pinawa
3: aga po na ng istorya.
1: Kini nga bugaw nagipailan ni kaso nga kining human trafficking pero gidismiss na kay wala ang dismissal kay kuan provisional dismissal kay wa man isipot tong tulo ka mga complainants. Siguro pag-ingon dito ni Buying Remulla nga wag na lang kayong isipot kay ang mas gwapo ani kanang siya ang magpadayon sa pag file o kaso kang Pulong.
3: Personal na ninyo dito at balik dito sa kuan balik dito sa Davao.
1: Balik na magdabaw.
3: So, mauni karon na grave threats ang iyang gi-file diri sa Davao City katropang ngalan. Ining si kuan man ni si Patria ba to?
1: Patria.
3: Oh, ang pangalan sa negosyante nga negosyanteng bay.
1: Negosyanteng bay nga labi ta kun si negosyo ana.
3: Si Kriston Jan Patria,
1: kuno. Ang iyang negosyo kay Laman. Munay tigpamugaw man.
3: Ang ato diri karon gitagaan na tog kuan, gitagaan na tog explanation kay negosyante magkuno ni.
1: Oh, yan.
3: Unya kay ang sa kaso diri ang sinugdanan ni bay man. So negosyante ni siya bay.
1: Abigyan ako kung saan nga klase nga negosyo na, restaurant ba na or bar ba na, mo pudi ay. nibalik na ang well-known nga negosyante sa Davao City. Wa mo ka dungog ana niya nga unsa niya mga negosyo? Eh kung nakibaw pa lang jud ko mga gwapa din niya mga negosyo di ay.
3: Di ba kaya kaya to ka trupang alan mo man ipermintin nimo bisitahan ulit tao pagka diha dapit sa mayo yang Gorino.
1: Wala ko kaabot diha.
3: Yang Gorin ba to? Kining Ramon Magsaysay Avenue.
1: Sa Ramon Magsaysay Avenue wala jabong ko kaabot diha. Di wala ko di Gaspar jud ko.
3: Wala di ka kaabot dito diha. Katong nga
1: katong sa bombo radio nimo sa una gani.
3: Katong nadungog nga kuan, katong nadungog bang kuan daw to kanang kasagingan.
1: Dili ka kalimot ato katrobang break.
10: Sino?
3: Mao ni trabaho ani niya? Kung kuno na ilisa na gid ito, na ilisa na gid itong dito napita katrobang alas
1: wala may. Wala na to.
3: Nasa Lizada Lizada Street.
1: Lizada Street diha sa may Uyanggurin. O niya kauban na diha sa may Apollo diri sa may Doldol sa Bumbo Radio na ni Bricks. Katong sa Stag.
3: Sa Stag. Stag, no? O, tama.
1: O, di ka kadamdama to.
3: O, katong, kuan siguro, paborito ni mo sa unang Hardin.
1: O, niya. Dari sa may kuan, dari sa may Mandaya, dapit. Katong sa una diha. Ang sama to diha sa una.
3: Diha sa may Mandaya.
1: O, kanang init pa.
3: O, lagi, o. Kanang, paborito to ni Tony Aliada.
1: Tony Aliada.
3: Katong, nagbaga nga paa.
1: Oh, nagbaga din nga paa.
3: Oh, nagbaga.
1: Hot legs. Niya kini nga bugaw diha, iharap tanan.
3: Ha? Ug imo lang gitong kuan, imo lang magi kabuangan og sulod bisag di ko ka gusto dito ka trupangalan. Inig sulod nimo dito. Wala na na paklasta na kay si Tony dito, si Anthony dito. Nangyugpos na si Anthony.
1: Nangyugpos na.
3: Murag naghulat o kano sa mo, kuan ba, mo bundak ang ulan.
1: Mo down ang bandila.
3: Tinimutang na ba si Anthony Aliada ron dito sa kuan sa may magsaysay.
1: Ay, sa pansalan si Anthony, ha?
3: Magsaysay sa Davao del Sur, sa Kialig.
1: Magsaysay sa Kialig. Kuan sa ito, PIO?
3: Siya may CIO. Hari-hari dito.
1: Provincial Information Officer.
3: Siya may Information Officer sa Magsaysay kay Mayor Davin.
1: Kauban ako na dati sa Mindanao Times na ay mag-inom ng beer diha. Alas 6 pa lang daan, hot doon ang isang ka-beer. Alas 12.
3: Migo ni kayo sila ni Kwan. Migo kayo ni sila ni...
1: Sima ra dito?
3: Kanang Kwan, kusok po dito mo Kwan, no? Kusok po ito mo inom o kanang beer bitaw?
1: Oo, kusok ko eh. Isa ka butilya sa 5 ka oras. Kaya... ang presyo mo daw sa beer daw, murang pugis sa ka-case. Okay, dali tayo mga katropa, benindot niya mga katropa. Mindanao, ilan taw nga dako o gikatampo sa katukuran sa PAX sa Silica mga katropa. Ito aning mga ato sa nambiyaan ng bugaw. Istorya rin po mga katropa, why resibo ha? Ako lang guna siya, kanang mga side beat ng mga, kaya kinimagong tawanan ni mga katropa, kinahanglan yun po ni Siron, kung sa yun negosyo na. Ito sa mga katropa, be, kaya ang Mindanao, gilantaw karon nga dako o gikatampo kung namato pa sa katukuran sa PAX Silica. Di ba sikat ning PAX Silica nga issue karon katropang BRICS? Tungod kini sa daghang deposito kuno sa mineral sa Mindanao, gilauman nga dako ang papel sa riyon sa kalampusan sa PAX Silica. Usa kini ka inisiyatiba sa Estados Unidos mga katropa, yun sa balita mga katropa gikan ni atong gikuha sa Mindanao si Rodolfo Alama. Usa ka inisiyatiba no kini sa Estados Unidos o sa US of A nga nagatumong kini sa pagsiguro sa supply sa mga mineral nga gikinahanglan sa semiconductors, artificial intelligence o uban pa nga mga advanced industry. So ato nasakpla nasabtan diri katropang BRICS no nga ang kining PAX Silica wa pagay ta ka kutlo kay gunsay gyud ni mga tropa mga AI kuno matud pa kini nga mga nadiri ang mga human robot sama ang diri manggod nga makahimanan matud pa available diri tanan ang mga minerales sa Mindanao. Unsa man ni ato mga minerales diri mga tropa ingon diri ang strategy o kining inisiyatiba naglakip kini og dagko nga pamuhunan alang sa pagtukod og mga mineral processing hub sa Central Luzon. Ilabi na sa kapin 4,000 ka hektaryang luna sa New Clark City. Daraw. Matod ni Mindanao Development Authority o MINDA Assistant Secretary Romeo Montenegro. Ilang gituki kung unsaon pag-apil sa Mindanao sa PAX Silica ecosystem kung kini magsugod na sa operasyon. Dato pa, kita diri mga katropa sa MINDA, nagtuon na ta. Unsa ta, paunsa ta makipaglambigit ito nga muinkam po ng ato apo ug maila po ng ato ang isla sa Mindanao. Karon kay naa man diri ang gibot yang mga katropa 90% diri sa Mindanao mga katropa nickel or nata diri. Napo diri mga katropa ang gold. Napo diri ang copper. Pagkadatua din nato katropa ang bricks.
3: Kapitan nga kaniya to katropa ang alan no nga naglingkod ta sa mga minerales. Kita din hinga naglingkod ta sa mga minerales sa Mindanao. Abunda ta diri, adunahan ta diri. Di na dili ta pwede nga madaog-daog sa kini bang gitawag nila og Imperial Manila. No? Itawag sa mga amigo nato kaniadto nga mga realista katro pangalan Imperial Manila.
1: Unya ang kini ato amagod pod nga isla sa Mindanao dita mabili dita mabitin no. So buot ipasabot sa Mindanao siguro ani nga kung madayon nga Pax-Silica dili maglisod sila og kini mga kagamitan og asa mangita kay kita maka-provide ta.
3: At least kung madayon ang Pax-Silica US Estados Unidos

0: sa kini bang kuan katong pangalan ba sa Mindanao ba kining gilugan nga oil source, no, di ba, kanang lake diha sa kuan Mindanao area nga mo nay kuhaan ng tawag mga fuel mining fuel mining diyang napita pero gilalisan dili di pwedeng kuhaon na niyo diretso kinahanglan nga doon na may bahin.
1: Doon na may bahin. Ano, dito dapat mong pabitin, di ha? Anyway, sa pikas bahin, mga ato sa nga ay padapin ka tropang bricks, ha? Kaya dayok pa kayo ng Paksilika, o niya tapos ang Minda, nato diri mga tropa, pinagi sa kay Assistant Secretary nga si Montenegro, nagingon na nga, we are ready! Nato mga gold, copper, o kanang kwandiri, nickel, pwede na, dili na ito ipa-process abroad. Dinha na ito, ipa-process ni yung mga katropa sa kining kwan, Luzon na lang. O kita po yung mag-enjoy, ani na.
0: Okay, kining naita po, karoon diha katropang alam, to ani padulong sa China dapit eh. Karoon, na po yung mga mining dito dapit sa May Davao Oriental. Daghan na po kayo mga dump truck na nagpadulong dito kay para manghakot kuno o kanang mga minerales. Ikarga sa barko. Asa padulong ang barko? China.
1: Ayan, sa China. Oo. Nainangutan na dito katropang bricks, nag-live dito sa Bullseye. O, dito nyo makita.
0: Nag-live, boy. Nag-live. Oo, makita na ito dito ang gwapito nga si katropang Alan na o si katropang bricks.
1: Masigo. Okay.
0: Ato sila sa kuan. Ato sila sa XFM.
1: Ang ato ang kuan ba? Ang ato ang kuan karon gina-control sa tagaroon ni Mita mga katropa. Ha? Kaya dili tayo na makita dahil ninyo. Kaya doon na tayo mga pipila ka mga ayusuno lang good. Si Mita good na ng mga naay mga bullying kung naman pa. Pero ka na maghubo na gani atubangan sa mga tao gani. Di man lagi badlungon.
0: Wala. Di nila kaya na. Di nila kaya. Kaya. Pero ka na nga nakakot diha. Ihanang nga badlungon.
1: Kaya nata sa XFM. Itayap na lang ninyo. Kaya ang uban ko nagatang mga katropa mo pop up sa ilahang.
0: Pwede na nila atuhan sa ilang Facebook. Itayap lang diha karon sa kung ano, sa search engine ang XFM Davao Katropa Digital. Diha, makita na nimo ang 89.1 XFM Davao.
1: Ayun. Og sa pikas bayan mga katropa, last na tuwang hatagan pag tagad sa tuwang news trends. Oy, ang sityo electrification program sa Nordico nagapadayon kanay matod pa. Luyo kini sa mga hagit nga papahaon lagi kini sa pribado nga supplier o kuryente. Wala silang papatandog mga katropa kag ato mga bukirong area, lain na pud ang ilang napasugaan. Na ato daw nga tanawon ni asa dapitan ni mga katropa ning ilang napasugaan, bay katropa nga Royce.
2: Wow.
3: Salamat Nordico, salamat sa among battery captain nga may naming kamot alang sa among proyekto nga kami kasuga na makabatunog kahayag ang matag-usa ka panimalay nga nahimo beneficiary ni ning tanan. Daghan kayong salamat yun.
1: Ayan, so kung atong sabton mga katropa,
0: mga,
1: no?
0: Kini mga nagtindog diri katropang Alan, purely one of the kuani siya, contributor para sa kooperatiba nga
1: membro konsumante ang tawag nila na, membro konsumante.
0: Kay kini nga mga tawhan ani kuani kanang sila nag-serve sila kagalingon.
1: Kaya kada siga kaabot ang kanang sityo electrification program, kato na mga dili wala gani mga poste gani katropang bricks. O niya ilaha gani napapustihan. Kay kung ikaw mang god pribado ka, ihapon maguna kung pila mo kabuok balay diha. Matag poste dako kay na siya og kana ganing konsumo. O niya kung alkansi ko diha nga magpasuga ako niya tapos alkansi mi diha, system loss na. System loss na siya.
0: Bayaran na po na sa ubang mga miyembro sa mga tao.
1: Mo na nga dili mahimo na sa kining private supplier. Kay daghang kay mga system loss ya ilaha kini nga ipatang o sana ipakal dito sa mga subscriber pod nila. So sila karon ang programa sa government manggod through by the electric cooperative apil manguna kay mo subsidize manggod na ang government. So sila mo gasto sa poste, sila mo gasto sa kuryente. Igo na lang sila magpa-subscribe o kisa tong mag-subscribe din na mga tropa, masugaan kini mo nang gitawag nila ang sityo electrification program. Dari sa Davao City, ang DLPC, doon na sila ay bag-o lang. No? For the very first time, dugan na rin kining ang pakibato, wala nila na sugai mga katropa. Katong nag-apply sila exchange sa ilang prangkisa, gidali-dali nila pa suga ang kutaba pakibato. Unya kung wala nag-apply prangkisa o extension sa franchise mga katropa, mato pa sa mga taga-pakibato. Salamat na lang kami nga naga sugaan kami nila sa ilang sityo.

0: Pod nga electrification program. Padayo na DLPC. Dili lang kay for the sake lang nga nag-apply mo sa franchise. Padayo na kadaghan padayo nga daghan pa diay nga mga sitio nato diha sa kada, kabukiran wa paghihapon diay kini suga. So tomas salamat mga tropa ha. Sa mga naglangkob sa to ang mga balita karong orasa sa programa nga Bullseye.
1: Bullseye.
0: Unsa may mga issue ato nga tagan ug tagad karon katropang break sa tong pagbalik?
2: Oh, ato aning balikan og hisgot may kailang bigitan kini karon sa kuan. Kini bang pagpangutang sa tuang gobyerno sa Pilipinas para sa healthcare. Dili ni ingon nga ang ADB or Asian Development Bank nag-aproba og $750 million para sa Pilipinas nga libre. Bayra ni sa mga Pilipino pero nakaayo ba kini? Unsa ba mga isyu nga naglambigit di karon sa kinibang ginatawag na healthcare services alang ato sa mga Pilipino? Kanao niya ato ning hatagan og pagtagana. Samtang nga di apaputay usa sa mga hisgutan karong adlawa mga katrupa no. Usa na diri karon kinibang nag-ingon ang COA nga do na may findings ang COA karon, may labot di karon sa kinibang confidential fund nga 125 million ngadto kang Vice President Sara. Na nahisgutan ni gumikan kay one of the parcel ni sa article of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang confidential fund nga gigasto kuno niya ang kwarta in 11 days. Now, responsible o liable baka ha ang ato ang Vice Presidente ani. Kaya sa ilang finding manubag man daw ang presidente, ang vice presidente. Pero sa to nadungog dito nga gigasto ang kwarta para man day, gigasto ang kwarta tuwa magiday ni sa na dapat magiday ni sa mga tao. Kaso lang kuan ba kanang wala kuno na appeal o makonsider nga ang galastuhan sa confidential fund.
0: Yon.
2: So ato ning ato ning hatagan og pagtagad.
0: Himayon unya ha. Onya inyo ha mga mensahe mga tropa pod amo pod ning hatagan og pagtagada sa tuwa nga pagbalik labi na kay ubay-ubay na pod ang nag-greet nato diri karon mga tropa. Biyernes mamo mangkaron pinangga namo tamo. Nga tamog taas nga panahon sa pagbasa sa inyo mga mensahe. So padayon mo sa pag-like, pag-share, pag-follow sa tuwa karon nga Facebook page account ang XFM Davao Katropa Digital. Atong oras mga tropa. Alas 7:30 na.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time Check brought to you by
3: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
4: Kaklarik sana.
10: Exciting!

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take na Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka-problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang

0: Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kadayawan Facts and Trivia.
2: Kadayawan! Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.

0: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Bullseye.
4: Nindot yun nang ikaw gilab. Paghilom jubit.
5: Pinawa!
4: Bahala oray mo riyan. Ayaw mi apil-apilaan ng lab-lab-lab riyan. Glab na ron, glab. Bita mga katropa, good morning. Ito mga nagapag-greet ganina pa ning buntag sa'yo katropang Bricks, no?
6: Ining ato mga kaigsunan karong namati, way puas nga pag sunod karon sa XFM Davao. Good morning kay Ma'am Jing Pigarido. Si inapisa good morning ninyong duha ka mga ambungan katropang Sir Alan Abayso ug Sir Ronnie Bricks Flores
4: ug ang ambungan ba kay di ka kasiguro na uba.
6: Di ka kasiguro lagi basig kuan kanang maganda mga magaganda.
4: Basindi ka lang ambungin.
6: Iyon po si ma'am, iyon pa niya nga ang ating weather, parang ating administrasyon babago-bago. May hugot si Ma'am Jing.
4: Tama man po kay unsa ba yung slogan karon ni PBBM, di ba?
6: Bagong Pilipinas.
4: Bago mang Pilipinas, di ba?
6: Nabago gyud Pilipinas sa tinuod.
4: Tinuod ay.
6: Kaya kaniadto ang tubig baha katropang Alan tagaliog. Karon sa katuhod niya. Di ba ko? Di ba ko?
4: Ayan na siyang tama na decreasean.
6: Na reduce gyud. Ingon po diri karon si ang ating weather parang ating administrasyon pabago-bago lagi daw ng si Ma'am Jing. Si Sir Harold Da Salang watching gikan sa Purok 3 Kamansin niyo sambog niyo Korea sa Davao City. May buntag niyo diha.
4: Okay na tagagan niyo Korea ni.
6: Si Ma'am Altia Bato Malaki Puntillas may buntag katrupang Sir Alan Abayso si Sir Bricks sa Flores Friday natong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental.
3: Good morning.
4: Negros ha.
6: Tubuhan ba ning Negros Oriental o Occidental tong katubuhan no?
4: Occidental.
6: O katubuhan ng mga Ilunggo. O kining Oriental mga Bisaya ni dire. Portion po sa Negros Occidental mga Bisaya man.
4: Naanay sa Goldia.
6: Kay doon may sa San Carlos, di ba? San Carlos dayon na pagtabok ana dito na Toledo na Cebu na. Unya si Brando Santisas, happy listening to Randy Santisas. May buntag ni mo Sir Brando Santisas, no? Happy listening ninyong duha diha ni Sir Randy Santisas. Si Raxoman de la Piña, God is good all the time. Always take yes to health product mga katropag yun. Yes, tinood na gani gahapon akong giduaw si Doc CJ Nidroda sa iyang clinic, guwapo ilang clinic dito sa Tagum katropang Alan. Nya kuan kanang habunggaway na kay sila dito.
4: Luwag-luwag yun dito, no?
6: Wellness sa pharmacy dito, sa Tagum. Okay, padala na ako, ipahiling na ako, anak ko.
4: Gidala yun dito sa Tagum City.
6: Dito na ako gidala.
4: Labumitag na siya, Luis Martis, dito, hindi mo kamad to.
6: Si doktor nga, nakabiyahe nung kadris sa Tagum. Sa gusto, ingon po ko nga, gusto mapun may maglaglaag.
4: Lahay magutong online nga, kaniganing consultation.
6: Pero dire, live man to siya dire, naman to siya dire sa ang presence niya.
4: Lunes ug Martes.
6: Lunes ug Martes sa Davao. Mana si Doc CJ Nidroda na dito. Maayo gid ining magpa-kuanta ka itong pangalan, magpahiling po ta ni Doc CJ. Kay may balaan ni mo, unsay dapat imong alikayan, basi naghinobra na ng imong hab-hab diha.
4: Lagi niya. Tagaan ka ng formula sa kung unsang produkto imong gamiton, nanay formula.
6: Okay, kadugayan imong hab-hab mga katropang Alan, no? Kung tagsa kakap ka nga rice, lami pa man ihab-hab, dugangan ako isa ka rice, bi. Anton, maabot na bukag tulo, na. Naporti na mo nang matingala ka nga, di nakakakita sa imuhang tuhod. Kaya dako na kay imuhang tiyan.
4: Kining imuhang, niagi ka kanaganing kanang ukab ng imuhang tiyan katropang Bricks, no? Murag munipis imong tinai.
6: Bitaw? Unya, pagamian ni mo og kalit ang imong pagkaon katropang Alan, kabuhion ka?
4: Kabuhion po ka. Oh. Murag na... kanang panuhuto na kay ka.
6: Unya di ka katog. Kanang ini kagabi murag sige na lang kaga ligdas-ligdas katropang Alan ay kay na kulang. Kinahanglan gid kag busog. Si Sir Tristan na White Gulay, good morning ni mo, sir. No, may buntag ni mo diha, Sir Tristan. Si Elio Asoy Bamuya. Mayong buntag, pa-shout out sa Bamuya family, Verdi Flor pamilya, family diha sa Davao City from Palawan po. Sa ato ang mga taga Palawan, kumusta mo diha? Daghang paghihapon na kabikini dito katropang Alan.
4: Sa Palawan.
6: Oh, sa Palawan.
4: Marami bitaw dito, no?
6: Nasa Libalao dito nga bawal magbikini ang mga babae sa in public view. Ah, manulog na maganig mall.
4: Wala na eh.
6: Oh, manulog na maganig dito sa kining ginatawag na mga
4: baliktad na lagi ron ang
6: grocery mundo. Grocery store dito sa Palawan.
4: Ang mga babae karon manggod, pag maadto na sila og kana ganing daplin sa dagat, magsuot na sila sayal nga taas kayo.
6: Oh.
4: Kana ganing parang pang-Mexican na nga sayal gani, katang na bulak-bulak.
6: Oo, oh, kanang murag Hawaiian.
4: Hawaiian, oo. Oh, taas kayo. Pero magkatog mall, magpalang
6: tupis. Magbikini na lang. Tupis. Okay, magbikini na lang sila doon. Naanad naman po mga tao dito katropang Alan nga perminti, murag wala na lang sila haba. No?
4: Kita raman yung taga-Davao ang abubuan kayo. Okay. Mga tulito, masigduko-duko.
6: Pinoa! mga pando lagi.
4: Lain man ta.
6: Taka raman tanaw.
4: Mailhan man ang taga-Davao dito kasi sila kadagma.
6: Pinoa!
4: Mabaling liog.
6: Kung nadala pa ni mo yung mga asawa, hagbay ka ng latiguhan na kagbakus ba?
4: Sila dito, maragula lang, di ba?
6: Maragula na sila dito. Naman sila balao dito nga, bawal kuno na isuot-unta dito sa public area.
4: Yeah, dito sa Surigao lagi ba? Asa? Surigao, Siargao?
6: Siargao.
4: Siargao, mag-skateboard mo itong mga nag-topis dito.
6: O, lagi. Manang inikahapon daw dito, murag... nahimo ng destination no ang kining street nila dito.
4: Ang kining kalsada dito mga katropa mis agian nagsakyanan maraman agian naman lang kada mga nagtupis.
6: Ang mga tao dito naanad na katropangalan mura paliwa na lang na sa ila. Kita kay kining mga lugar nga murag
4: Tagaw. Ang tawag na Tagaw.
6: Kada bang naatas kumbinto kanun ay nakas simbahan kanun ay katropangalan
4: mura magalitan ka sa tentasyon ba?
6: Ang imong ginatanaw dito ka kanang nagsige karag basa o Biblia. Matingala ka pag abot oi unsa man ni gingharian sa langit ni o langit-ngit na ni.
4: Ingon ka nga Ginoo ipalayo ko sa tentasyon. Karon makaingon ka dito mga katropa nga Ginoo ang dami akong mga mata nga makapiyong ko ani mga butanga. Pero pag abot anang actual na Ginoo one times lang piyong sa imong mata. Ano nung kapiyong sa imong mata mo glai no? Ang Ginoo na may papiyongon sa imong mata.
6: So si Sir Raxoman de la Piña, good morning mga katropa, Sir Alan, Sir Briggs, Sir Briggs, always watching your program Bullseye, Ronnie de la Piña of Mawab Davao de Oro. May buntag nimo diha, Sir. Unya si Sir Ilmer Curioso Cabillo, good morning Sir Briggs ug Sir Alan, may buntag po nimo Sir. Si Tomas Bastasa Suroy-suroy, kuya po ninyo ang apelido katropangalan.
4: Kana, di yun ang masaag na.
6: Di yun ang masaag, si Sir Tomas Bastasa Suroy-suroy. May buntag ang mga tropa, nganong barato man ang atong baboy, ang pagkaon sa baboy, mahal man kayo. Muna yung problema. No, nga, part and parcel siya, sir, sa ay katingala, part and parcel siya sa, unsa, Bagong Pilipinas.
4: Ayan.
6: Si Alan Cañete, good morning katropang Sangay og Sir Briggs sa may buntag ni mo Sir Alan Cañete no? Sa Cebu ni sila o Davao City?
4: Murag diri sa Davao City.
6: Davao City.
4: Nagkadaog ni
6: Wasay. Nagkadaog man din noon. Bago man din nag-claim sa iyang daog.
4: Nag-claim ni siya og Santon Gold.
6: Si Ma'am Nita Valderosa kay taga Buhol gini pero tuwa ra sa Canada. Ma'am Nita, mayong hapon ni mo diha Ma'am Nita sa Canada, no? Ingon pa niya, good morning Sir Alan and Sir Briggs, may buntag po ni mo diha Ma'am Nita. Si Gloria Malala Apelo, iyan ang gisir, no? Si Archie Sinulitsak sa San Rafael Baliti, Davao City, always monitoring sa stasyon. Kini mo inindog.
4: Kana.
6: Monitoring yun kanunay, ha? Si Guniti Muradyo, basi mudaga na. Unya, paminaw diha kay nami ihunghong si mga unya. Si Gloria Malala ingon sa good morning Sir Alan abay sa in Sir Briggs sa Flores always listening Bullseye have a blessed day from Bayugan City.
4: Taga Bayugan eh.
6: Si Ma'am Karina TCL to our power tandem Sir Briggs og Sir Alan good morning sa inyo og sa tanang katropa.
5: Good morning.
4: Good morning.
6: Yes. Ma'am Karina may buntag ni mo ma'am.
4: Okay, sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 sa Radyo Gyud ha. mayong abuntag na lamang natong lampurna surot. Napotoy nag text diri. Ang among text hotline mangod mga katropa para at least malamang kamo makakuan mo no. Magnaatay pinabtik nga pa-promo karon mga katropa. Ganahan mi karon mga katropa kadaghang kape diri ato ang ipamahagi niya. 0969-3-0537. Unya tapos na ato yung nagminsahe diri mga katropa no. Si 6559 ODM katropang Alan ug Bricks kanunay gyud ko naminaw sa XFM wala gyoy ayo ato ang spokesperson lami pa amigasan si George Pandoy ni sa Santa Cruz may buntag ara pa amigasan gyud nimo mga katropa no. Good morning katropang sangay ug Bricks si 5563 and maayong gabi kagabi pa ning uban diri mga katropa no. Nagkita mi diri nagsimba si Sara sa amuang simbahan. Okay, so swerte mo diya kay diya nakaanha si Inday Sara sa inyohang simbahan nagsimba. So mga katropa drita katropang Bricks no kay sinigurado na gyud ni kay nanay gyud go signal ang EDB no nga ang 750 million US dollar nga loan alang sa katulong sa program sa Build Universal Health Care Program sa Pilipinas. So pasabot ani mga katropa nagkapangita sila pamaagi karon nga makapundo-pundo ta og kaning ato ang healthcare mapunduhan. Kay di man lang ni kay sa public appeal diri ang private. Labi na ning ato ang sa universal healthcare katropang Bricks.
6: Dali pa ita ni actually katropang Alan no kay actually ang headline klaro kay nag-ingon ba nga ang EDB nag-aproba ko no naghatag nag go signal para sa 750 million na universal healthcare. Abi nimo og dili ni utang pero utang ni mga katropa. Ingon pa sa Asian Development Bank ang 750 million nga loan gini ha. Alang sa ikatulong sub-program sa Build Universal Healthcare Program sa Pilipinas. Kini katumbas kuno ni sa 43 billion. So magdepende kini karon sa exchange rate no kay basin og
4: 60 ta karon ako ibutang base 60 ha. Niabot ni siya og 45 billion. Unya with interest na katropang Bricks.
6: With interest.
4: Okay, basta utang
6: libre ng bangko. Interest mo gina. Pila interest ani mga 2% or point something no? Porsyento. Pero kining Asian Development Bank partner magini kanunay sa utang sa gobyerno labi na sa Pilipinas. Okay. Now, sa balita nagingon nga ang pundo gitumong kini sa pagpalig-on sa sistema sa mayong panlawas. Og kinibang pag widen pagpalapad no sa patas nga access sa kalidad nga serbisyo medikal alang ngadto sa tanang mga Pilipino. Apila din ang mga programa ang pagpalig-on sa PhilHealth coverage kini PhilHealth no primary care emergency services dugang pa din karon nga mga tambal og ingon man ang higdaanan nga walay
4: co-payment. Ako na ako'y question din ang katropang Bricks ba? Kay, di ba, nanubra man ang kwarta sa PhilHealth? Bawiyo naman gani ni Kuan?
6: Ralph Recto.
4: Niya nga nung mag-loan pa man?
6: Mao na'y problema karon kay nga nung mag-loan pa katropang Alan. Daghang mga nagapangutana ana sa publiko.
4: Sorry, buhato na to itong gipundo na to diya.
6: Kay, gikuan mo daw to, gina, di ba, doon ay Maharlika investment?
4: Maharlika funds na to, investment. Wa kita kabalog na ginansya ba to gwa no?
6: Nagran na ba to o wala ba kay wala may wala may update ani karong katropang Alan ni kalit maghilom. Mura man og linaw, mura mag baha dito na pita sa kuan sa Manila. Nga ni kalit og kahilom, do na bay investment, do na bay mga investor nga ni come in sa Pilipinas. Unsa ni nga mga investment nga ilahang gisuod diri sa Pilipinas nga gitugbangan sa Pilipino, Philippine government. Pinaagi sa Maharlika fund, investment fund. Now, ang pangunta na lang din karon, unsa bay advantage sa ani karon din? Unsa makuha ni sa mga Pilipino? Of course, ang makuha ni para sa mga ordinary Pilipino ang mayong serbisyong medikal.
4: Gana, oo. Para mo, nabuta mo ko din ang mga tropa ba? Nalibog ko aning kadyot ba? Kay, para ni sa pag-build sa Universal Healthcare Program sa Pilipinas, ang atong mga sources mangod sa UHC mangod ni katropang Bricks ba? Universal Healthcare. isa sa mga sources na to diri ang gaa, no? Isa sa mga sources diri ang kining pundo gikan sa PhilHealth mismo, contributions no, sa mga tao. Isa diha ang katong syntaxes kaning
6: gikan sa mga ilimnon.
4: Ilimnon o kini mga sa kanang tabako, no? Mm. Anya apil po diri ang kini mga national government subsidies. So, buti pa sa butaan ni kini mga ahensya ha, budget gikan sa GAA, gipunduhan na. Budget gikan sa PhilHealth mga tropa kay para sa UH ang PhilHealth mohatag og budget para mapunduhan ang universal healthcare kay naipundo ang PhilHealth. Nalibog ko ngano man nga mangutang ta para ipundo sa PhilHealth para ang PhilHealth mohatag pundi nga to sa UHC. Sa to pa wala kwartang PhilHealth. Asa na tong contribution diya karon?
6: Di, wala pa man nauli ang katong kuan 69 billion bitaw. Wala pa nauli. Kay punduhan pa man to sa kuan sa GAA.
4: Oy, dali ra kay gikuha niya, dugay iuli.
6: Kay mabitaw tong gina-question sa pipila. Ngano man nga gikuha ninyo in cold cash ang kwarta dito sa PhilHealth nga contribution kini sa mga miyembro, parcel niya to, inyong contribution sa gobyerno, isip counterpart sa pondo sa mga Pilipino. Ingon man sila nga wala may sila gaingon nga nagasto na. Eh, gusto ang dato nila katubang alan, uunsay mo nakuha, ibalik po ni Mug Maunay. Ano, i-appeal pa man ni Karo sa GAA? So,
4: Korte Suprema na nagsulti ha, nga ibalik. Nga naman nga wala mabalik ang buo. Asa netong katong pahat ato?
6: Kay 89 billion man to ilang gikuha katong pangalan.
4: 89 billion na balik ang 60
6: billion lang.
4: 60 billion. So napay balance of mga 29. Asa naman ang 29 karon?
6: Manay kuykuyonon karon kung unsa. Kay una man to nga nakuha nila is una is 20 million.
4: Balik na mo by tranche na lang.
6: 20 million ang unang nakuha dayon na nasundan og another millions na po gihapon. Total
4: sa una para ba ni 80. Ang pundo sa PhilHealth na waldas ba o kanang na, wala na butang ato sa insakto gani labi na tong sa mga senior citizen katong panahon ni Risa Ontiveros. Mas mahal pag yan tarpulin dito kaya mga picture dito mga katropa no katong mga panahon na to sa to pa dili ta mabala kaunta kaya ang PhilHealth na to well funded na.
6: Duha ka mga dagko nga mga issue da, dia. Katropang alan duha no ka mga issues. Mana itong ginalantaw karon. Una, ang katong ginaingon na itong alleged corruption na, mangyuntag alleged gumikan kay...
4: mga duda.
6: Doon ay nag-ingon nga di na ito na ma-consider as corruption na automatic, gumikan kay wala tayong mga hard nga evidence.
4: Wala tayong ebidensya.
6: O nga magduot nga to sa corruption, sa pagpangawat. But doon ay alleged corruption. Nga wala lang gidutan sa gobyerno, ang katong ilang kampanya gigamit sa mga tarpaulins nga advertisement po sa radio nga mas dako ang iyang dagway dito kaysa dagway sa PhilHealth.
4: Murabag ganaganing logo na lang sa PhilHealth ni gamay.
6: Gamay kayo ang logo sa PhilHealth unya iyang dagway dito porting dakuha. Ni sangkat sa screen sa television.
4: So, kita ng agtang.
6: Now, karon sa gikuan man ni kinibang allegation karon gumikan lagi mo labi taw ni resulta ka to pang alang nga gi fact check kunuhay sa ang kini mga informations no sa uban nga mga networks wala pa daw nila
4: mga allegation nga dili daw tinuod
6: kay wala man gipasakaan og kaso
4: wala man way nagka-interest
6: wala
4: na
6: dot time
4: mangon didigong kapuyan siya nang sigig panubay ang iyahan trabaho na to ni na sigig panubay nang mga kuan dia asa to mga nangwala kalisod kay na panubayo na
6: kay og subayon lagi tinuod kato pangalan
4: na
6: dunay malis no nganong ang dagway nimo mo ipakita nagduda naman to mga miyembro sa PhilHealth o gagani ang uban nga mga officials and board members board of directors sa PhilHealth nga mas ang dagway nila dito nakita iyar man ni Risa Ontiveros.
4: Ang G-size bito kanya ato bito.
6: Murag siya naman hino ng presidente katropang alan nga board of director naman tato
4: board
6: siya.
4: Board of director na siya. Mura na siya nakadesisyon. Murag siya ang presidente.
6: So, muna sa karon ang kuano si Risa Ontiveros kanya ito membro sa PhilHealth Board na itong tuig 2014 to 2015. Nga gialigahan nga dunay kuano pagkalambigit diha karon sa PhilHealth corruption gikan sa corruption sa kontrobersiyang bonus.
4: Ang tubagan ni Risa Ontiveros, wala man tay kaso or kung natay kaso, not unless naman proven guilty ta, diha pa ta moingon og kanang criminal yod ang ato ang na doon kriminalidad, no, ang ato nga nahimo. Meron siyang sulti, ana. Pero bitaw si Pastor Apollo Kibuloy, bitaw iya hanggagi at kusahan. Mura naman lagi criminal lagi. Iklamo yung taon si Torion. Yung si Torion nga. Ayaw po pag-ana do Risa. Mura naman ka nagsulti nga guilty na ni si kliyente na ko. Okay. Si Torion dapon di ang kliyente, no? Ang abogado ni Kuan. Ni Pastor Apollo Kibuloy. So, karon, sa iyahapong sitwasyon karon, mayroon siya nga, wala man na proven guilty ko may kaso.
6: Oh, sa gani, judge, wala pa gani na nag, di pa gani makasulti o unsan eh, kinibang court judge ha? Wala pa gani nagsulti na o kani, kinibang kriminal lagi ng usa ka tao kay...
4: Okay, siya dive ito, grabe man siya masulti nga, mapanagot. Mura ba ka na ganing, wala na lay kama ba nga imuha ng tubagon para at least maklaro po ni mga akusasyon.
6: Mura bitaw, kato pang alan, wala po yung mga kuan ba, no? In fairness ha, nga to sa mga supporters ni Senator Ontiveros ha, nga mo alin ni, discussion lang ni. The way manggod she talk in front sa mga Pilipino, para bang walay issue po nga na involved kining si Risa Ontiveros, Senator Risa Ontiveros. Una, may issue sa dito sa corruption, alleged corruption sa PhilHealth. Next is katong nga mga witness nga gipang bayaran niya. Oh, kana bang
4: gipang in-house niya para maisa lang tag study di sa to ang mga affidavit.
6: Naligahan siya nga witness for sale.
4: Oh.
6: Oh, so ang katong mga witness nga gipang bayaran niya karon against kay Pastor Apollo Kibuloy nang lugwa naman sila nga dili
4: may maintenance.
6: Dila tinod gi butang dinya dito sa iyang kundo unya wala do nagpakita daw sa gilamigas na lang dito ang witness kay wala nagpakita dito si Senator Risa Ontiveros after nga nakuha na niya ang iyang gusto. Oh. O man nga na bulgar ang alleged sa money issue against sa usa ka tawo, wala na, wala siya nagpakita dito. Moto ni nilugwa siya katro pangalan. Di na ni maayo ning ginahimo nila. Manima-